0: solusyon. Moga-moga nung sampuan ka po din sila. Ito ang kumaman ng kapitribo.
1: Tinihilang sa DXCE 106.3 MHz, Bell FM, DXBC AM 756 kHz, Radio Bagting, Baganer Broadcasting Corporation, Pagadian City. Ay natab na aniana sab kita sa ato ang naandang tulumanon gikan sa alas 12 paingon sa onlaw na adlaw nga Domingo. Karon sana pitsa ta karon. Pitsa 19 ning bulan sa Hulyo. Sus dali ara gyud kayo. No? Sunod ani Ugos na. Basta mga gus-gus na gani ang sunod ana bear. Pero ang problema kay walay maghaton sa ato diri. Sa ato sa oda bay. Wagi maghaton na to diri. Ana pinutos ba?
2: Regalo.
1: Niya karon na atong kauban no, ang ato ang technical working sa Magalong. Aning duha sa akong tapad mga gwapong tao di basta-basta ni. Shout out sa akong duha ka amigo nga unya may ma akong kauban sa pagkakabildo sa ato ang duha ka topic karon nga pag-isgutan karon kauntuhon. Niya

na nga to ang eksyon si Edgar Gomez, no? O si Technical Working Group, Ernesto Masida, kapit na ni Master Ernesto, ha? Dili ni Masida, ha? Basin to upod mo din. Ernesto Duhailong Sub Junior. So, ang inyong makiguban kaninyo, kining tulo ka mga kaigsuunan nga mga tribo sa ato ang tulumanon ako tribo sa ato ang pag-iskutan karon nga topic karon kauntuhon humanta sa pakig-abi-abi sa ato mga kaigsuunan, no, dinhi sa ato ang tulumanon ako tribo. Shout out sa ato ang mga amigo labi na sa ako ang kanunay gikauban adlaw-adlaw nga usahay magka problema ta usahay ni Kapitos. Pero na ara gyud imo kuhit sa atong kilid ug mangutana unsa day imo problema. Nganuwa na kay ngisi-ngisi na ala na man unta ato nga kanang na. Ala na mahinunta ato nga kanang na ang mura og kanang na kwan bag natagaw na ani kalibutan. Pero ni kuhit ra gyud, shout out nimo dia PG. PG magbanwa. Pirting pangayo ni ano say malimtan ato usahay ang kalimot toy gahom. PG magbanwa, shout out nimo dia. Ani ata karon sa atong tulumanon ako tribo. Usa akong kinakusgan nga kauban, no, sa developer sa kananang IP, no, mao iti guide og tigtan-aw, tig-analyze sa mga ancestral domain nga diin mahatagan og pagtabang. Sir Al Corin, Sir John Al Corin, maayong buod to. Og si Aris Alam, mga ato ang amigo niya sa lungsod sa Ipil, maayong buod to ninyo niya. Og si Marilito Silva, ang atong igsuon nga walay puas kugihan. Adlaw-adlaw, luway oras, pag-ingon larga, larga yun. Pero usahay ang akong kahadlukan ba? Huwag na ihalas bitaw. Decision, analysis. Ang ingon to ninyo diya, sa ato ang mga kauban sa Mugalong Sambuanga Peninsula, labi na sa ato ang president, no, sa Mugalong Sambuanga Peninsula, Honorable IPMR Richard Ungay, sa Barangay Ipil Heights, Ipil Sambuanga, Sibugay. Ug sa ato ang chapter president sa Magalong diya sa Ipil, ha, Honorable IPMR Jennifer Tahamid, so, pa jun jipirting Jennifer di ay sus para pareara guna sa jo niya ang yang tinuod ngalan Ponciano. So ingon ana, no, so mo na ang kanang nga to ang kauban, no, labi na sa ato ang mga kauban diya sa lungsod sa Bayog. No, ako ang amigo diha nga walay puas kugihan og wagay oras, no, si Tanting Ronda Belsa, shout out nimo diha dato kun lagi gabon niya dato, pero dili biya na gumikan lang siya pagkakugihan sa Subanos Portado kayo, mo na nga ako nagyon siya gibunyagan og dato Subang, pero ako ra pod ha imong awat-awat kay masala biya ta na. So ato ang shout out usab sa ato ang mga kuan, ato ang mga kauban diha sa lungsod sa Salog, labi na la Timo Erosita sa Linan. Sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon, labi na sa ako ang amigo diha sa

0: Alex Kobe Inding, maayong udto ninyo dia, hinaot karon na nang subaybay mug na minaw sa atong tulumanan. Unya pod pagaisgutan nato no, nga shout out nila Goku Manda, Lucinio Manda, baguhay lang nakita nato ang ilahang Priskon no. Unya kauban sila ni Tony Idal, no? Kauban sila ni Honorable IP Marluciano Tanglanan. Shout out ninyo dia og si Basilio Promon. Unya isgutan nato ni unya kining ilang ilahang Priskon no dito sa Gipaygayon sa lungsod sa Bayog, kabahin dia sa Ancestral Domain og sa ilahang partnership no labi na sa isgutan ng TBI Toronto Venture Incorporated nga di naghatag sa ilaha og hinay-hinay nga pagkalambo sa ilahang Ancestral Domain. Unya ato nang isgutan, tagaan ato nang pagtagad para nga kanang na may masimas na to no, ingan i-promote yun na to ang kanang ato ang Ancestral Domain o ato ang mga IP official di sulod sa Ancestral Domain. So mga igala, akong yatang kung kauban-uban sa ilang pag-abi-abi sa ilahang mga amigo sa ato mga amigo-amiga o kauban sa partner nga agency no, ani ang nakaroon ng duha ka kauban ako. Unya kami unya ni magkukabildo magtimbang-timbang mo man itarbaho sa gukom. Mo man itarbaho sa gukom ha. Oh, apan sa dito pa na ko ihatag sa ila, at shout out sa atong Honorable Mayor diri sa Pagadian City, Honorable Sami Comior, maayong uto. Regala akong ihatag sa akong kauban, no? Bansa iyahang pag-abi-abi sa iyahang mga kauban na ito, partner sa
1: ito. Salamat, Timoy. May uto. O may uto po sa ito ang kauban po karon, no? Na si Ernesto Duhay Lungsod. May uto da, sir.
2: May uto sa sir.
1: O maging udto sad sa ato mga soking tigpaminaw ni atong programa Ako Tribo dili sa Radyo Bagting karong orasa. Maging udto sa atong soking tigpaminaw ani atong programa Ako Tribo sad no. Shout out nako ang group commander diha sa Port Civil Relation Group diha nakabase sa Zamboanga City, si Colonel Bagong Lingkod no, si Colonel Joseph Jason El Estrada, Philippine Army, ang iyang deputy nga si Major Orlando Aylon. Maing auto dia sir og sa tanang trupa dia sa kadang unit Port Civil Relation Group. Daghan salamat.
0: Kaya salamat boss amo. Akong yatag sa atong isa kakauban no, humani ni ato ang diretso na dayta sa ato ang topic nga pag-isgutan. Aduna tay duha ka topic karon nga pag-isgutan, pero paminaw gyud mo maayo ani kay kining ni makabagting ni og kanang nang dalungga no, labi na sa ato mga kaigsoon ng tribo diha sa kanang nakalain-laing ancestral domain. Kay kining ato ang pag-isgutan karon nakapuntarya gyud ni diha sa duna may mga pila ka porsyento sa gawas, pero naagyod ta sa kanas 30% sa IP diri sa atong nasod sa Pilipinas. Human ini human sa ato ang paghatag o pag-abi-abi o pag-greeting sa atong mga kauban, sa atong mga amigo, ating atong amigo nga naka-assign diha o nakabutang diha sa pagdumala sa kanang nasama sukap ha, ani si Ernesto Duhay Lungsod ang atong technical working sa Mugalong. No, so mo ni duha ka topic na to ha. Andam ang National Task Force to Local Communities Armed Conflict, pakig-uban sa mga langyaw o mga Pilipino sa gawas. Ikaduha, hukom sa talaingod katong 13 ka mga kabataan, kadaugan sa mga lumad og tibuok lumadnong katawhan. So mao na ang atong hisgutan unya. Ha, unya dapat mahuman ang ato ang usa ka amigo alang sa pakigabi-gabi. Partner.
2: Salamat partner, maayong udto sa tanan. Labi na sa itong mga soking tipaminaw sa kahinginan o dili sa social media. Akong ipangumusta o pangiwan ko katahuran ang akong mga kauban or amigo sa mga opisyalis sa masukap diya sa lungsod sa Kumalarang. Labi na nila ni Vice President Elizalde Pangulima, nila ni Rasmin Itaib, Abo si Ali o uban pa ang mga kaubanan. O sa mga membro niini sa mga nagkalain-lain nga lugar sama sa Dapitan City, diya sa Salog, diya sa
0: Sindang,

0: sindangan sa tukuran o gilami na diri sa Pagadian City sa mga barangay nga Dublin sa mga kadagatan. Kay kini mao gyud ang mga tao nga ato ang una gi priority nato nga maoy makuan sa mamimbro sa masukap. Uban hausab mayong udto hapon diha ni Timoay Braulio Anlimon diha sa kugunan labangan nga kanunay nga nagpasilitate sa atong mga tribo ang nanguna sa paggiya. Kaunubanan nila ni Timoay Talison, ni Timoay Alfonso, tatay si Ay. Uban sa inyong mga pamilya, inaot nga na kamo sa mayong panglawas. Ug sa tanang mga tigpaminaw sa atong programa, Ako Tribo, mayong adlaw, mayong udto, kaninyong tanan. Father.
1: Daghang salamat, no? Shout out di ay sa akong mga amiga nga naakaroon sa kananang lain na ahensya, no? Labi na la Jennifer Canoy Urais, no? Diya sa Iligan City, mayong udto ninyo diya. O sa akong amigo nga pinakabanggiitan nga kanalumiliyok sa community. Ha? Rando Kulis, no? Diya sa Sinakaban, Misamis Occidental. O ni Ma'am Nilpa, ha? Rosasit, Rosatisi. Mayong udto ninyo diya, Ma'am. No, sa ato mga kauban ug labi na ni Atty. Arilia sa ato ang grupo, no? Mayong udto kaninyo. Sa tanan na mga kauban ako dia mayong udto. So mga igala, akong ibalik sa atong kauban alang sa pagbasa sa ato ang topic karon na kauntuhon. Human sa duha ka topic nato, hisgutan po nato tong kadtong ilahang preskon dito sa kanang ancestral domain, no? Dia sa Bayog, no? Nilang Gukom Lucinio Manda ug nila Tuni Idal, no? Unya isgutan nato na kay ako nagkuan jud ko, no, gitan-aw gyud nako ang kananang ilahang preskon, no. So dunatay kanana mga duga nga mga pagpa-promote ana, dunatay mga padasig, no. Ug dunapod tay kanang mga analysis unya nga kananang atong ika-suporta diha sa maong ancestral domain. So mga igala, akong ibalik sa atong kauban alang sa pagbasa sa atong topic.
0: Partner, kini una nato nga topic karon mao kini ang andam ang NTF-ELCAC sa pakiguban sa mga langyaw ug mga Pilipino sa gawas. Mao kini ang una nga topiko kay karon nakita nato sa mga social media, murag daghan na gid kayo sila ma-local man o ma-national nga nagpagawas og mga kanang online video bayan sa ilang mga reaksyon. Kini partner, miingon ang usa ka nangunang opisyal sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC nga ang kanunay silang andam magigistorya sa internasyonal nga komunidad o mga Pilipino sa gawas mahitungod sa kalinaw, siguridad, demokrasya o kalambuan. Matod ni Executive Director Ernesto Torres Jr., dili pwede ang pagpakahilom tungod kay ang terorismo o pagradikal mikaylap na bisan asa. Tungod niini, mitambong ang delegasyon sa Pilipinas sa meeting sa UN sa New York bahin sa terorismo, pinansyal nga kalapasan, seguridad sa teknolohiya o pagkaandam sa mga komunidad. Mas mahinungdanon pa ang ilang pagigistorya sa kapin 50 ka leader sa komunidad nga Pilipinon dito. Gisgutan nila ang mga programa sa gobyerno o ang papel sa mga Pilipino sa gawas sa pagdasig sa kalinaw. Iatubang usab nila ang pangutana kung unsaon pagpugong sa pag-recruit. Ligonon ang pag-apil sa mga kabatanunan o suportahan ang mga tinguha na makatabang dili makadaot ang matinud-anon na pagpanawag. Dili kaaway. Mahinungdanon kini sa demokrasya. Giklaro usab niya nga adunay mga pundok nga nagtuis sa katuyuan sa maong panag-istorya. Miingon si Torres nga dili dapat kahadlukan ang dialogo. Ang mga Pilipino sa gawas adunay katungod makadungog direkta gikan sa gobyerno, makapangutana ug makadesisyon base sa tinuod nga impormasyon. Angay usab silang makadungog gikan sa mga kanhing rebelde, lumad ug mga apektado sa gubat. Magpabilin nga lig-on ang NTFLCAC sa pagpanalipod sa kagawasan, samtang gisumpayan ang pag-recruit sa armadong kagubot o pagpahimulos sa kagawasan aron ipadayon ang kapintas. So mao ka to, partner, ang atong unang topiko o pagkukabilduhan nga pulong gikan sa atoang NTFLCAC sa nasyonal.
1: Ikaduha.
0: Ang ikaduha na to nga topiko nga atong pagkukabilduhan mao kini ang hukom sa talaingod 13. Kadaugan sa mga lumad ug tibuok lubandong katawhan. Bisan ganihang gihangyo sa ubang pundok ang pag-usab sa hukom nga nagpamatuod nga sadan ang talaingod 13 o 13 sa pag-abuso sa bata ubos sa Republic Act 7110 o 7016 76 GS. Matod ni NTFLCAC Executive Director Ernesto Torres Jr., kini nga desisyon may kadaugan dili lang sa mga lumad sa Mindanao kundi sa tanang lumad sa nasod. Sugod pa sa milabay nga tulo kadikada, daghang lumad ang nahibong kasangkapan sa CPP, NPA, NDF o gipahimuslan alang sa ilang kaugalingong katuyuan, dili alang sa kaayuhan sa komunidad. Ang hukom nagpadala og tin-aw nga mensahe, ang pagpahimulos bisan pa man kung gitabunan sa tawag nga pagtabang silutan sa balaod. Gikumpirma sa Court of Appeals ang paghukom nga sad-an sila sa Toro Campo, Franz Castro ug 11 pa kang mga tawo, samtang ipasangil sa Makabayan Block ang nga dili kini makatarunganon o nagdaot sa katungod sa lumad. Giklaro ni Torres nga dili kini batok sa katungod sa pagpahayag o pagpanalipod sa lumad. Ang silot nagikan sa tinuod nga paglapas sa Republic Act 7116. Ang balaod nga nagpanalipod sa mga bata batok sa pag-abuso o kapiligruhan. Ang pagpanalipod dili lisensya nga ibutang sa katalagman ang kinabuhi sa mga bata. Mao kana ang iyang panapos nga istorya.
1: So ni karon na mo ni ato ang kukabiluhan karon kong tuhon ining duha ka mga topic nga atong gisgutan, no. So dili karon ato na dungog gikan sa ato ang kauban, no, sa ato ang technical working sa Magalong, no. So kaning ato ang topic karon nga pag-isgutan, no. Dako kini nga pag impluwensya, ha, sa ato ang gobyerno, labi na diha sa nahintungdan nga nagtumbukan ining maong isgutanan, no. Kaning ni ang gipadayag sa ato ang national director kag atong undersecretary, no, og national director sa National Task Force on Local Communities and Conflict, Executive Director Ernesto Torres Jr. So mao na ang atong isgutan karon, og unsa ni, og unsa unsay gibug aton ani, labi na aning maghisgot na kag andam, ha, andam mo na. Mo na andam ang NTFLCAC sa pakig-uban sa mga langyaw og mga Pilipino sa kawas. Natural kay.
2: Oh, natural.
1: Ang kuan manggon, ang ato manggon nasod sa Pilipinas, kasagaran perting daghan ng Pinoy tuapod sa gawas. No? So lisod po og ang ato ang gobyerno dire sa Pilipinas, adunay pinalabi.
2: Tinuod.
1: Ha? Mao na nga atong sabton og maayo og unsay buot pasabot niini, kaning gisulti dire sa ato ang director, national director nga si Director Ernesto Torres Jr. Sumala pa anda makikistorya sa international nga komunidad o mga Pilipino gawas may tungod sa kalinaw, siguro na demokrasya o kalambuan. Very, very progressive ha nganuman once nga makigistorya ka buot pasabot ang hisgotan nato diri kabahin sa kayuhan sa mga Pilipino, ha usa kuan pa sa mais-mais pa nga inistoryahan mga Pinoy. So mo nay tumong og tinguha sa atong national director nga andam siya makikistorya sa international nga komunidad aron hisgutan may tungod sa kalinaw, siguridad, demokrasya o kalambuan. Kay do na magoy kanang naa ko ana obserbahan sa ato ang kanang nakani dugay na magoni nato. So par ang ako ang pagpasalamat dili matukib ang akong pagpasalamat aning na NTFL Cup. Karakter nga istorya. Gikan pa atong pa previous nga kanang na administration ras og hisgot lang kag NTFL Cup. Hantod gi padayon sa ato ang administration karon ni Bongbong. Ha? Tungod kay ang ato ang kanang na ang nasod sa Pilipinas gidominahan na sa mga terorismo. So dili ta mo sugot nga ang magdominar sa ato ang kanang naang kuan nasod sa Pilipinas komunista. Kay ang komunista magod pag magisgot na gani kag terorismo, ha? Direkta nga atong nailhan komunist. Daghan na din kayo magsumpay-sumpay nga mga kuan mga kasinatian kabahin sa paghisgot sa komunist.
2: Dako yung kausaban na ay naabot ang National Task Force ending local communist ILCAC.
1: Tinood na siya kausaban. Partner. Tinood na siya. So mo na mga igala no ako ang mo na kasinatian nato no. Mo ni ang kanang na observe diri sa atong nasod sa Pilipinas labi na sa isgutan ng terorismo. So sa may atong himuon mo na kinanglan makikistorya ang mga kadakuan nato sa gobyerno kabahin sa pagtanaw sa kahapsay kalinaw o pagpalambo labi na sa isgutan ng demokrasya. Eh kaning nasod magun nato demokrasya ni, di ba? Boss. Ingon anak siya ka ingon anak ang ulagway sa atong nasod sa Pilipinas. Apan, no? Akong ihatag sa akong kauban, lab kay kani akong kauban kami. Basta mangingon ani na gani nga hinisgutan mo sugot yun mig binula na niya di sir mo man ang istorya. Ha? Ingano man. Inay kaning ato ang experience ani ingon ani. Ako mismo sa akong kagalingon ni agi ko aning mga ingon ani nga mga kuan, kaning niya ingon ani nga mga sitwasyon. Una akong ihatag sa akong kauban sa dugang ang mga impormasyon o dugang ang mga kasinatian kabahin sa pagpailuna sa ato ang nasod sa Pilipinas kabahin sa kalinaw o demokrasya o ato ang katungod.
2: Tinuod na timoy no? Andam ta makighinabi, andam makighinabi si ato ang executive director sa ILCAC dito sa mga langyaw no? Labi na dito sa mga Pilipino na sa gawas sa nasod. Para ma-aware sila unsa ang taktika nga ginabuhat sa komunista sa pag-recruit.
1: Yes.
2: Para mahibal-an nila nga di para ang ato ang mga kaigsoonan po dito na dili po na madali lang mailad sa ginabuhat aron malikay karon tong uban di ba namatay? Namatay sila. Kay nasulod sila dito man padulong sa ano?
1: Kangit-ngit.
2: Agira ha? Na ano man siya sa sukol man. Basta ba't panggira na noon.
1: Wato gani ka sa ngit-ngit.
2: Mayon makikinabi. Para dili malayo sa ang ato ang mga kaigsoonan ng Pilipino dito, o kani pong mga Amerikano na involved sa atong mga ano. Na involved sa encounter diri sa Pilipinas. Inon. Labi na dito sa Mindoro. Ito na hitabo.
1: Ito si Karim o si Kwan.
2: Kay kulang man to sa...
0: Si Pre Willis.
1: Si Karim.
2: Partner, kulang man to sa impormasyon. Wala kaysa... dili kaysa na ano... na aware. Unsa ang kahinatnan.
1: Inon.
0: Unsa'y padulungan.
2: Unsa'y padulungan.
1: So ato ang kananang kapasumpay ni ato ang kananang ato ang technical working sa Amukanong. Unsabay kanang naang kuan ani kanang naang dugang alinugdangan ani halimbawa pare atong gisgutan nimo nga naapil na Amerikano kay basigi ito gi kuan ra to italo-taloan to sa kanang naang mga organizer diri sa atong nasod sa Pilipinas Dito kay ingon ani idukahunon kayo ang mga ana-ana no something something. Ha pag abot diri gira di ay ang ilang kanang naabtan. Kaloy sa amahan ang iyang pamilya. Ha nagbangutan. So
2: nangingon baka ang iyon ato partner dito sa Amerika na ikaw pag abot dito sa Pilipinas, ikaw kuan dito nakay posisyon pag abot dito ha. Pero pag abot ay dire dito sa bukit gidala di karon natudas
1: wa man tumaanad gud og kanang sur laglag bukit
2: na loko man siya dito
1: oh unya kay nalingla siya sa manglilingla mga banggiitan man ipon mga bawaan ba ni mo nga kani mga tawana UP UP ni mga uban ng graduate ani mga university oh so adugang adugang pa sa kasinatian sa tuko ban di respo kilid ni Ernesto Duaylongson partner oh.
0: Partner, mo ni ang ayan nga kwan. Ang ayan ato nga hinumduman og ipakuyanap ang impormasyon gikan sa NTFLCAC og sa mga partner nga mga agency labi na sa ato ang PNP sa atong EEP. Kabahin aning mga kwan lihok or pag-recruit sa CPP, NP, NDF kay ngano man sa karon nga panahon, gipalihok nila gayo ang guan. Sumara sa akong nabasan kana social media nga maayo ka ang ilang pagkatuis sa mga istoryahonon nga sakto nga mao'y giimplementar diri sa atoang mga opisyalis sa atoang mga magbabalaod. Pero ilang ito is tungod sa social media aron sila makadani. Usab kini kasagaran manggod ang atong nakuan ang nasa pareho atong nahitabo sa mga miagi nga naanay mga PILAM nga na-involve sa mga encounter nga diri nahitabo sa atoang lugar sa Pilipinas. So sab sila atoa pong kuanon nga kung doon na tayo mga kaila or ilabi na katong naa nga nanarbaho sa gawas ng mga Pilipino, i-aware po nila ang ilang mga kaila dito nga mga kano or mga foreigner kabahin ani sa pagpang-recruit sa ilang sa mga kwan sa taga CPP NP NDF nga kung unsay mahitabo kuha nila og base ang nahitabo gadto sa Mindoro kay aron ang mga kanhi nga nahitabo makuhaan or dili na gid mahitabo base pa sa kwan sa programa nga gipa implementar sa ato ang executive director og sa karon nga administrasyon para makuha na nato ang kining mabawasan or mawala na ang kagubot nga mao ilhang gipasiugda nga ilhang ang unsay sakto nga tinuod ng mga impormasyon ilang tuison gay para dunay moabin kanila mao na ato ang ipakaila partner ani nga programa og awhag nato sa atong uban nga mga kaigsuonan o sa mga naminaw sa ato ang programa sa matag karon og unya. Kana lang partner.
1: Oh, muna siya partner no nga ang gusto may tabo sa kanan nato ang executive director Ernesto Torres Jr. nga istoryahon ha. Oh. Gumika nakita na na uban na diha kay ngani man na. Hinumduman nato ug naga ni mga distruso sa kabukiran. Ha, limbawa landslide, limbawa erosion. Oh. Ha, o kanang mga naigo sa baha, ana. Sakyan dai na sa kanang naangkuan. Sakyan na dito sa kanang na mga tigrek root. Oh. O kanang na mga organisador sa kanang na mga walhong grupo sa ilo ala ko ninyo ha kay. Saon man nga kanang na ang amo ang padasig ani kung may mo panghawa mo diha aron dili mo maigo sa ani nga mo dili man iingon na pagunsa. Pero sa labi na sa ako ang bahin na di na gusto nga kanan na maapil-apil pa di ang atong mga kaisunang tribo. Wake up! No? So balik ko na ko ha. Muingon na yun sila nga o tanawan ninyo. Giyon sa mo, giayo ba mo pagdumala sa atong pagabanan sa gobyerno? O gibutangan pa ni nila og tulay, gibutangan nila daghan kayo na. No? Hantod in town kay anto mga kaisunan sa kabukiran. Na. Inosinte in town kay talagsarapod kayo kanan na mag-abot diya sa kanan ng lungsod o kanan ng siyudad. Nadala! Wala in taon sila'y kalibutan nga pag-abot sa unahan unsay mahiugam mahiagoman nila mo na kadto si kuan si di yun ako na malimtan ini si John Alcuber. Ha? Sa iyahang kuan sa una katong kanta niya nga ang langgam sa halwag bulawan. Ha? Nya ang katapusan ngit-ngit pa sa Ilikitran.
2: Alkitran.
1: Oh. Oh. Tungod kay wa sa kalibutan nalingla siya nadala siya nya gipaisog siya pag-abot sa unahan nakakita og encuentros kan sundaluhan. Ha? Patay. Inosente. Karon kinsa man dai blame on anak karon? No. Mauna, no, ang interes sa kanan ng mga walhong grupo kay gusto lagi nga kanang ilang ipatig babaw ang ilang gusto nga ing ana ang ilang kasinatian kung mahimong komunista mo ni mo na mo to. Dili gyud na mo pwede nga kanang ang mahinayon din sa atong nasod sa Pilipinas. Mauna, kanunay na to ginadasig ang atong mga kaigsuunan nga kung mahimo, ha, labi na katong gisgutan sa atong kauban. Dili sa kaning ato ang technical working sa Magalong. Ha, nga sa social media to isyon, tinuod na kay aron ang imong gisulti nga tinuod mahimong bakak. Ha? May gani ron kay ang uban karon, naa mo ingon nga di kumutuon nimo man ako maistorya to personal tong tawana. Ha? May inta pod og ingana tanan ta.
2: Unta. Mas mayo gini nga ana. Mayo gino may balaan nila.
1: Yes,
2: tinuod sa mga kababayan, mga Pilipino na adto pod.
1: Mo na siya, mo na siya.
2: Mahitabo diha partner ang tabo diha sila taga ila radical ang mga Pilam di ba Pilam og mga Pilipino dito
1: na mga Amerikano
2: Amerikano pero dili po brinuas dito pag abot diri sa Pilipinas okay atikon lang man dito god binuangan abot dire gipasulod sa gira di patay. Kisa may sisihon ron? Gobyerno?
0: Ang ilang binuhatan partner.
2: Ang ilang mga ano ganun. No,
0: isumbalik sa tuwa. Kay pareho.
2: Mao man ang taktika gud nila.
0: Kay pareho. Pareho atong naisgutan. Pareho atong naisgutan nga naay dakong kalamidad nga ning abot ana nga lugar. Dayon mo istorya sila, mo organize sila nga kung gibuhatan pa ni og tulay sa gobyerno. Dili unta maingon ana nulay mga kalamidad or ulay mga danyos nga mahitabo. Pero kung ang gobyerno pod nga gipasudlan to nila og proyekto diha ang true ang lain pod nga grupo sa mga walhon doon na pod sila mo block ato nga kuan kini moy muhimo sa proyekto kay ilahapong pangsunugon ang mga ekwipo kay aron wala na yung mahimo nga proyekto. So ang gibuhat, nagpropaganda sila ang kaayuhan ko no, pero sila ragya po nang nagtuwis kay ilaha ragya po ang mga tao ang ming guba ato nga pagsulod ato nga proyekto di ana nga lugar. So, ingon ana ang ilang pagtuwis sa una-una sa tao. Maunay unta ang atong mga katauhan nga magmata na sa kamatuuran, dili na magpalingla sa ilang mga hiwi nga binuhatan.
1: Sinood na siya partner. Sinood na. Eh kay kana sila malipay na sila guay tulay.
2: Oh, lipay.
1: Ano man. Aron kantong mga na dito sa bukid.
2: Magpadayon ang ila.
1: Sila mo ay magdominar. Pero pag naay kana na ang problema mga kalamidad, basulon ang kana na ang gobyerno pero sila malipay sila nga dili sa karsada ang mga lugar. Pero sila dai mo ay kana na ang mamugamot dito mugahong dito sa kana na taga community. Ha? Mo na dai ta moingon ta karon asa na ba dai demokrasya dia? Wow. Ha? Ang isgutan na nato demokrasya tanawa gani ni. Ang 50 ka leader o di komunidad. Tanawa. Mas sinugdanon pa ang ilang pakigistorya sa kapin 50 ka leader sa komunidad nga Pilipinhon dito. Gisgutan nila ang mga programa sa gobyerno o ang papel sa mga Pilipino sa gawas sa sa pagdasig sa kalinaw. Okay, money, ha? So, buot pa sa buot, gihisgutan ang kanang na mga kaayuhan, kining mga dagkong leader, aron mamaayo ang pagpadagan sa pagpalambo sa atong nasod sa Pilipinas o sa ato ang mga community. Apan, napoy kanang na gisulti dire, ha? Nga, sabari, kaning kabahin na ning recruit,
0: pagpugong.
2: Para mapugnan.
1: So, unsaon karon? Unsaon na karon? Pero simple lang. Ako tinuod karon mga panahon na. Tanawa gani niyo karong sitwasyon karon. Pirti sikat-sikat nila karon pero musugot mo sa dili, bisa ni daghan mo karon. Kana ko chinte nuebe ka gerilya nga kana nagubat. Siguro ma, siguro mga pupa pud ko ana di sila na mabayo kaha mga pupa akong apo.
2: Oh.
1: Dili lali pagtukod og gerilya. Ha, mao na karon nga pirting sikat-sikat nila ala.
2: Oh.
1: Yama-yama dito, yama-yama dinhi. Ha? Tungod kay di na lang madawat-dawat ang kasakit nila gibati. Ang wala na sila butanganan sa ilang mga elemento. Aron sa bagay kita wala man ta ingon nga kanan na kay ilaha man po na prinsipyo.
2: Oh.
1: Pero sa kadako nga kanan na kadaot nga ginahimo sa tribo diri sa tibuok Pilipinas. Ha, gawas ato mga tribo nga nikuyog dito nga nalingla. Pertik yung dako a kayo kadaot. Unya iskutan man nato ni unya ning 13 ka mga bata nga mga bata. Hmm. Iskutan nato ni niya. Sumo na ha, mao na ato ang kanan na ang kwan. Sumala pa sa ato ang executive director. Ha? Dili ha, si Torres lagi ngon ha. Dili dapat kahadlukan ang dialogo. Ang mga Pilipino sa gawas adunay katungod makadungog direkta gikan sa gobyerno natural.
2: Oh,
1: ano mahadlok mo kag dialog? Nga kanang dialog pakigambit man na so, hatagay o kanan na mga idea aron resolbahon og sa mga problema og sa problema sa nasod sa Pilipinas limbawa. Problema sa mga damage nga mga patay nga kanang nang nahitabo no nga moingon sila o katong giingon nga og makapatay ang kanang naang sundalo human rights og makapatay ang mga MPA human rights
2: human rights
1: so kana nga mga istorya uban pa nga mga may kalambigitan diya sa isgutanan sa dialogue labi na sa mga katungod maunay isgutan dito aron makabot ang kahusay kalinaw diya sa atong community. So muna nga moingon si Director Torres nga dili kahadlukan ang dialogue. Eh siguro doon na sila yung matikdan nga dili tamo ato dito. Kay kani mag-usahay, mag-isgot na lang tani, usamay kalainan ang pisto kong dialogue.
2: Oh.
1: Usahay, naginay kalainan, kaya ang pisto, magpisto ka na, napi, mangandam po dito ang mga kontra. Pag umang pistok, sige. Humanang pistok ka, oh, himo napunta kagubot, humanang pistok napunta sa unahan. Hmm. Kining dialogue, ambit, ha, paambit ka. Usabay na obserbahan ni mo. Nga naman nga kanang naanggikandak ang dialogue, sa to pa ang tanan, ikahatagan o kagawasan, aron makaparticipate. Usay mga problema nga yung na-observe niya, so yung sulod siya community. Hmm. So, ingon anak, ha, dili kahadlukan ang dialogue. Kaya mo ni gusto sa kanang nang ato ang director, nga ma-istorya nato ang kanan ng mga Pilipino diya sa gawasan na. So, dili lang kay diri sa Pilipinas. Kaya nagkana magkaitang kasinatian. So, mauni ang kanan na gusto sa kanan ng National Task Force to in Local Communities and Conflict. No? Siyang giingon nga makapangutana o makadesisyon base sa tinuod nga impormasyon angay usab silang makadungog gikan sa mga kanhing rebilde. Tinuod ba na? Lumad o mga apektado sa gubat. Tinood ang apektado sa gubat. Kanimang gud lumada, ato lang ni klaruho ning lumada, kay total lumad man po ning kuandere, kanan ng disultiri. Pero,
2: lumad
1: ba? Ang gitumbok yun ani, ako doon na ba, dagkan na ba kayo natagbo nga kanan na ang mga dili subano, miingon po sila lumad, ako na lang po tubago glumod. Ha? Kay mo angkon po sila, hindi rin na tao ang ako nga nakakatingan. Dito, labi na sulod sa ancestral domain. Ingon dahil nga naman nga kami, di min ma-appeal diya sa kanan na inyong yutang kabilin, nga naman may sulod sa yutang kabilin. Lumad man po mi. O man, klaroho na to, ne. Pero ang isulti diri, ang itarget diri nga lumad. Tribo. At sa tibo o Pilipinas. O katong mga tribo po, gatuan na sa gawasan nasod. Halimbawa, Matsaka, mga Igorot, mga kuan, Ipugaw, Subano,
0: Gaunon.
1: Ay Gaunon, Talaandig, ha? Daghan kayo nga tribo. Mo nay gitumbok aning istorya, ha. Kay aron na to maklaro kay lisod ra ba kay nang naang moingon ta nga ako lumad pud ko. Unya pag say nimo, matedi man di ikaw may gitumbok ani. Iskios gamay ha. Gitumbok diyan nga lumad. Kadtog yun mga kuan mga tao nga kanan na mga tribo mao ni gitumbok nga lumad. So diri
2: tribo yun.
1: So klaro na ha, klaro na to na. So mao na gisulti diri nga dili lang lumad kun dili tibuok katawhan. So diri na mo sulod tong lumad nga kanan na ang dili tribo. So, ana, so, ang National Task Force ha, sa pagpanalipod sa kagawasan samtang gisumpayan ang pag-recruit sa armadong kagubot o pagpahimulos sa kagawasan aron ipadayon ang kapitan. Kani, mo nagdako kayo ni nga kanang dunagi kananang gikuan na gitumbo. Inuod man ni kay kanang mag-recruit. Mo lang ito, katuusan na to sa kanang naakuan. Kanang naangkatong giskutan na to sa unahan nga butangi diag tulay, ay butangi. Oh. Ay butangi diag tulay cup. Butangan ni muna diag tulay cup dali kay makasaka sundalo. Ha? Nya napay pulis.
2: Dali kasaka oh.
1: Napay pulis nga di masabot diretso gyud.
2: Oh.
1: So ayo na lang butangi kuan cup tulay. Pero pag pero dire. Oh, dire ha. Pag propaganda na.
2: Oh.
1: Musinggit din dito sa kadalanan nga tan-awa ninyo nga kamo gumikan sa pagpahimulos. Ha, gumikan sa pagpanaugdaog. Wala gihatag ang inyong gusto nga gihangyo gikan sa gobyerno. Di bagod usa man itawag ana. Ha? Usa may tawag ana nga mga klase nga tawo. Dili kana ungok-ungok.
0: Muna na pagtuis.
1: Muna.
2: Sila ra, sila ra gyapoy gadaot na.
1: Tuison ang insakto o katuyuan o kato mga kalabuan nga diin. Di man nato pod mabasol pod. E kaning gobyerno inumdum man nato nga perteng dagana pong requisitos pod nga kanay. Imuon malibawa mayon karon si Mayor nga ako muhatag ko ninyo pero ayaw pod ninyo dayon ugma.
2: Oh.
1: Ha? Kay kining gobyerno daghan kay proseso nga kanang nga giyan sug ginahanglan nato trabahoon. Oh. Kana suko dahil sila anak, kay gano'n daw gidugay-dugay. Labi kayo nun ba?
2: Isyon niya po na nila. Isyon niya po na nila.
1: Propaganda man.
2: Propaganda niya po.
1: So, ingon anak, so dili nga na kadali. Iya, nauton na yun. So, dili siya pwede nga ka nang masangko sa ingon anak. Dapat, ha, muna karon ang amo ang tuyo o ka nang nakadapag pagpadasig sa inyo, hinaot-unta, nga masabtan ninyo kung sa ibuot pasabot na to. Kay kaning ni amang dugay na kayo ni nga isyu kaning ni ang bahin aning ni ang walhong grupo o kaning ni ang pagdaog-daog sa kanang mga taga community. Ha, pila na kap kinabuhi ang nakalas tungod ani. Mo na ang ato ang katuyuan nga ipadayon pagbalig-on sa grupo nga dili na gyud unta masakyan sa kanang mga walhong.
2: Oh.
1: So mo na ituyo sa ato ang National Task Force in Local Commission. So ingon ana hay mo ni atong pirmerong topic dire ta mo dire ta sa ato ang kaduang topic nga pagisultan. Katong giingon nga hukom. Ha. Hukom sa talaingon 13. Mo ni katong 13 man ka mga bata.
2: Oh.
1: Kadaogan sa mga lumad og tibuok lumadlong katawhan. Yes, tinud na. So sa gani gisulti dire? Ha? Violation ang napahamtangan. Ano na lang nato? Violation sa 7016. Matur ni NTFLCAC Executive Director Ernesto Torres. Kay kanina ba ang mga bata? Pulos ni tribo. Pulos ni tribo. Abot. Tagay ko ninyo o kananang dugang ako na ni. Ang sa'yo explanation na ni partner.
0: Ang kaning...
1: Kaning sa ikaduang topic na to.
0: Kaning sa RA 7016.
1: Oh.
0: Ang kaning RA 7016 partner nga nailhan usab sa Local Government Code of 1991 kanhi man siya nga Republic Act 7160. Ang kaning kuan Republic Act naghatag og gahom sa mga lungsod, syudad ug mga barangay sa Pilipinas aron direktang ipatuman ang mga lokal nga programa alang sa pagpanalipod sa mga bata. Bisan tuod ang espesyal nga balaod batok sa pagpang-abuso sa bata mao ang RA 7016. Ang RA 7660 mao ang 7160 mao ang nagsilbing pundasyon nga nagmando sa mga lokal nga konsehyo sa paghatag og direktang serbisyo alang sa kayuhan sa katilingban. Ubos ni ining balaoda ang mga unit sa lokal nga gobyerno adunay katakos sa pagdumala sa pagpanalipod sa mga bata pinaagi sa mga musunod nga mga pamaagi. Barangay Council for the Protection of Children or BCPC. Gimando sa Republic Act 7160 nga ang matag barangay nga magtukod og BCPC kini nga konseho ang gipili sa pagplano og pagpatuman sa mga programa alang sa panginabuhian, paglambo og espesyal na pagpanalipod sa mga bata batok sa pagpang-abuso. Local Social Welfare and Development Office, kinahanglan magtudlo ang mga LGO o usa ka opisyal alang sa kayuhan o kalambuan sa katilingban. Sila ang nagdumala sa direktang pagtabang, paghatag o tambag o pagpanalipod sa mga bata nga naa sa lisod nga kahimtang. Local nga mga ordinansa, gigamit sa mga LGO ang gahom sa paghimo o balaod nga gihatag sa Republic Act 7160 aron magpasa o mga personal nga kodigo sa kayuhan o pagpanalipod sa mga bata. Kini nagpatuman sa mga lokal nga oras sa pagpauli sa mga nagdili sa pagbaligya sa alkohol o tabako ngadto sa mga minor de edad o naglatid sa mga lokal nga pamaagi sa pagdumala sa mga batan-on nga naa sa peligro. So mao na ang gikuan ato partner sa kato nga Republic Act.
2: Mao pasabot sa ano 7610.
1: So mo na giklaro gyud ha nga mao na hinungdan nga kanang napahagtangan ni si Prat Castro, ha, dayon si Sator Ocampo. Kinsa pa ning unsi ka tawo, no?
0: Ang unsi ka tawo kato man ang ilang ipangdala.
1: Unya. Kanila ba doon ay gisultin din samtang gipasangil sa makabayan, black nga dili, kini makatarungan ng suspens nila Ginoo ko.
0: Gitwist na po nila.
1: Itaw, no? Ako, ingod yung ko ninyo.
2: Klaro na.
1: No, bitaw nga sa miaging panahon, ako, impluensyado mag-upload ko niya. Pero sa diha nga nakuan, nagyod ako, nasabta ang kananangatong kinabuhi. Ayaw na gyud intaw ninyo pagtandog-tandog ang tribo. Gawas kon katong tribo, ha, nga kulang pag edukasyon o kulang pa og kanang naang kuan, kanang naang pagsabot. Ug unsa iyang pagpuyo niya sa iyang community? Kay mao ni nakabalda, ha, mao ni nakabalda sa tribo. Ha? Say, kani tanawa gani. Sa history ani nga ang kaso, ang anong nahimong kaso kay ang mga bata ilang gidala. So unsa may tawag ana di kidnap. Tapos ila daw giproteksyonan ang mga kabataan. Gigamit nila ang kanang naang edukasyon aron kunuhay dunggon sa katawhan nga sila mo ay insakto nga modumala diha sa kanang mga bata. Na karon kay mireklamo man dayon ang mga dato, mireklamo ang mga official sa tribo.
2: Ginikanan po dato.
1: Ang mga ginikanan sa mga bata o ang mga bata mismo. O karon naigo sila sa kanang naang 7016. Karon gisulti na pod sa makabayan black nga dili kuno makatarunganon. Usa ba itarong ani nila? Ha? Dili makatarunganon sa unsa nga bahin? Nga sila man ang niadto dito, sila ang nagrecruit, sila ang kanang naakwat gani dito.
2: Di dala na, kidnap
1: na nila. Sa una dito, ha? Nga ang ilang abakada ang armas, ang bala. Usa na ang klase ng edukasyon? Ha, nga ang dunay katungod nga kana nang huisgot sa mga ingon anak kana ramang atong ang forces of the Philippines o so, ang Philippine National Police. Ha, unya ang mag-eskwela na kagyon sa kurso nga academic. Pero elementary pa din pamatuon nimo imong bat ang mga bata sa kana nang ingon anak nga impluwensya. Unsa man day tawag ana? Ha? Gibinuangan nimo. Ha? Imong
2: himoon nila to
0: propaganda.
1: Gitabunan nimo. Ang tinuod nga imahe sa atong pangamanan sa gobyerno kay gusto nimo sila dominahan diha sa imong kagulingong interes, gusto nimo dalon sa komunista nga kanan ang tumalaod
2: tapos protektahan sila aron aning makabayan black para dili sila
0: masintensyahan.
1: Muna
2: dako kayo nga mali ni
1: muna dia partner nga boss.
2: Ang ilang sayop takpan pud sa sayop na mahimo ng daotan tanan.
1: Inon na.
2: Daotan na tanan.
0: Muna mahilig kay sila partner sa pag-twist sa unsay kamatuoran. Ilang mga pag-twist mao nay bantayanan sa atong mga katauhan, mga lumulupyo o tigpaminaw sa atong programa. Kaya nga naman, walay maayong padulungan kung magpailad mo sa ilang mga binuhatan nga dili mao. Obserbahin ninyo ang mga panghitabo sa inyong palibot o sa ubang lugar. Ayaw ninyo kuana nga, ayaw ninyo paabuta nga mahimo mo or mahisama mo ni ana tungod sa inyong pagpalingla ana nga mga tao or mga grupo.
1: Inuna. Una gi klaro ni Torres nga dili kini batok sa katungod sa pagpahayag o pagpanalipod sa luwad. Ang silot, ha? Silot. Ang silot nagikan sa tinuod nga paglapas sa Republic Act 2016. Ang balaod nga nagpanalipod sa mga bata batok sa mga pag-abuso sa kapiligruhan. Tinod yun na. Miligro yung mga yun na. Una ako, maingon ko nga kanang maingon yun ko nga ang mga tribo, ha? Dapat magmata. Kung mamana ka na nagpan yun ko. Kay...
2: Pero sa una to, partner, sa una to, na sa una pa to siya, mga pila na katuig nga agi. Pero karon ligo na kayo ito mga igsuo na mga tribo.
1: Oh, pero dili pa.
2: Ligo na, di na ma, basta-basta ma...
0: Di na madala.
2: Oh, ma-radical nila. Di na, basta-basta.
1: Pero di gaya punta kumpiyansa. Pero
2: pahimang no, agi po na to. Di gaya po magkumpiyansa.
1: Di gaya punta kumpiyansa. Kay doon na rabay, naaparabay, naglingkod di anak sa kanan na ang kongreso nga mga... Unya usahay ra ba intawon kini ato mga tribo no ni mo ko sige sa may pangayo ninyo taga Antapo Corta. Sus daigon day ka daigon. Ha? Unya aduna po mo adto dito ana maghatag-hatag kuno hay. Unya di ay mo orang-orang ubana. Pirting luya pirting ilara sa mga tribo. Noon sabagay karon ang eskwela naman ni. Eh. Una ako usara gyud. Ang tribo kinahanglan gyud niya nga kanang na ang palig-unon og iyang respetuhon ang ipralo. Ha, pinaka-importante na. Kaya kana mo gisakyan sa unang panahon ang mga tribo, gisakyan na sa kanan ng mga walong grupo. Ang pagdumala sa tribo, di ilang gisakyan. Oh. Kunuhay, ug dunay mga problema sa sulod diha sa kanan ng community, ang pinakakatapusan nga kanang mo decision ang pinakataas sa tribo. Now, karon, kinsa man dagiti ulog-ulogan na. Kay ang tribo himbes nga duna sa kagalingon nga kanang na ang gobyerno gigobyernohan pa sa laing gobyerno
2: nagkagulo na sila
1: muna ako na ako gingon nga nakasabot ko maingon jud ko ninyo nga panaitan abot dito sa asama ka kay kaplanita ha duna tay pre and prior informed consent nganong ni ari ka dire nga wala ka ginsa may gipanaghiran nimo wala binag makita na gani ni mo nga murang siga-siga na kay mo ingon na pod nga kanang na ang dili magbuhat diri tulay kay musaka diri sudalo. Bigugoy na. So mo na magigala no so happy tag yon no mo ni ang atong lintunganay karon sa ato report sa ato ang National Task Force in Local Communism Complex sa ato ang awareness development. So inaw tunta nga kini makahatag kini udako nga kanang kaamguhan no sa ato ang mga kaigsoonan tribo ug sa ato ang mga katawhan nga hinaot unta nga kini mga ingon ani nga mga gimbuhaton sa mga walhong grupo nga unta din nanta tamalingla. So ingon ana no ako maingon ko ninyo nga daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa ato ang istasyon sa Radyo Bagteng ini ato ang tulumanon ako tribo ug ako pasalamat usab sa ako ang duha ka kauban nga diin kauban sa kukabildo sa sinuwanan pa nga gukomla man ni eh. Pero ayaw ko ninyo ba ko na ha kasi kita lahi ba atas tribo joke lang ni eh. Pero kanang mag istorya gani sa sinubano pa para sa ingon ani ha donar yun na kanang naang kuan nilay kanang naang ngalan ana sa kanang nang tribuhan ng pagdumala pero dili man ni eh, ha lahi ra to so ingon ana no so donatay kanang kuan pero kani di gud ni makuan pod gamay na lang kay do na lang tay 2 minutos pero

0: Mo ay pasandalan IPMR Luciano Tanglanan o ato ang NCIP personnel, no? Marita Minyaw o timo ay Crisil Gilingan, timo ay Dani Oto. No? Mo ni ang katong nakita nako dito sa kanang naakuan, sa kanang naang Priscon. Ha? No, shout out po sa akong amig, pinaka-amiga nga akong mentor, ha? Si Lia Agunoy. Sila yun ni ang kanang naakuan dito.
1: Nag-cover. No,
0: nag-cover sa kanang naang press conference. So do natay kanan na obserbahan nga medyo taas-taas gyud ang kanan na angkor. Guys, good sila kabahin. Siyempre ang mga interview asa ang kanan royalty, asa mapaingon, natapos do na poy kanan na ang kuan kanan na ang supplemental ang ato ang NCIP personnel, no? Si Mama Rita Minyaw nag-iskot sa monitoring ug kabahin sa pagmonitor sa pinansya. Pero wala gyud may isgutin dito ang kanang naangkuan. Ang governance, ang governance mismo sa kanang naang tribo, atong i-observe, pero dili lang siguro ni, nasunod na siguro natong isgutan, kay medyo gamay na lang ang oras. No, ako miingon na lang ko ninyo, nagkasalamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon, no, sa ato ang ako tribo. So yata na ibalik na ko sa kukauban alang sa panapos ng mga isgutan.
2: Salamat partner, o daghang salamat sa itong mga suking tigpaminaw, mayunta o nakakuha mong idea sa mo sa ito ang topic karong kaudtohon, o daghang salamat.
1: Salamat sab sa itong mga tigpaminaw, ilabi na sa itong mga kauban nga tribo, o hinaot unta katong Priscon, kakuhaan ninyo o basihanan nga importante nga magkahiusa ang tribo, dili magkawatak-watak ngayong hapon ka natong tanan.
0: Dagan salamat, og balik-balik kita-kita ta sa sunod Domingo sa sa samantak na ugayon sa ato ang tulumanon ako tribo kauban ng Commissioner Mindanao Tribal Leaders Federation din hilang sa Radyo Bagting Bell FM DXBC 103.6 MHz DXBC AM 756 kHz Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Pagadian City. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw, kita-kita ta sa sunod Domingo usa sa tamang oras sa Buanga Peninsula.
3: Nga walay lu 106.7 FM Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 1:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: O tara, gimmick tayo. Sige,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetasong babag nga nag-ali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo.
1: Amen.
0: Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw, Luzon, Visayas o Mindanao, mayong gabi kaninyong tanan, kutob sa naabtan ni ining ato ang pagsibya karon, kutob sa naabtan sa ato ang mga paningog ni ining gabi una, mayong gabi kaninyong tanan. O welcome mo kanunay sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag-adlawng Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Lagi hapon, mga suking tigpaminaw, mabati kita ninyo. Bisan pa sa nag-unang sibyaan dinis dakbayan sa pagadian. Number 1 o pinakakusog mga suking tigpaminaw. Walay lain kundili ang Radyo Bagting. Sa gihapon, mabati kita ninyo, bisan pa sa DXC 106.3 FM. O padayon usap kita nga nakasay molkas mga suking tigpaminaw. Bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Bulan karon mga suking tigpaminaw nga July, no? Tuig Gusmel, 26. Pizza 19 na. Usa salamat og daygon ang Ginoo mga suking tigpaminaw. Okay, naghatag na to usa kanunay og tinguha. Kalam tips panghunahuna kapis kais panglawas. Sa gihapon kadasig sa pagsibya nga walay puol ug walay puas. Kining tanang mga paglihok mga suking tigpaminaw, dili ni sa among kaugalingon nga tinguha. Kun dili plano gyud sa Dios. Tuyo niya na ang mga kamatuoran. Mabati usab sa atong mga suking tigpaminaw nga nanginhanglan sa kamatuoran, Bromer.
1: Amen.
0: Sa gihapon kini ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Mangumusta sa ta, Bromer, bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
0: Labi na ito nga sa mga nagasubaybay nga walay puol. Mga suking tigpaminaw, kung magmahinaw lang gyud mo sige, o kana bang magsubaybay jud Bromer ba?
1: Amen.
0: Labi na og masuod kay nila mga tapiko. Masubaybay jud ni ang tapiko mga suking tigpaminaw. Masabtan jud ninyo. O kay ang among panagsulti by topic man ni God. Kung masubaybay na nyo ang by topic dayon kining topic mo ina sa inyong hunahuna og kasing-kasing, makasabot din mo kayo. Ay mo day ni nga buti pasabot dai ini di ay. Busa mong mustata sa tanan nato mga suking tigpaminaw nga mga mag-uuma. Mga bukid-bukid nga dapit nga wala yung makubi gawas sa radyo lamang. Bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw nga mga driver usab. Bus driver, mga bao-bao driver, tricycle driver, multi-cab driver, sa tanan nga mga namasayro, sa tanan nga mga nangamo, no? So, labi na itong mga lagyo biyahe. Amping mo mga suking tigpaminaw. Tungod kay daghan na ang mga disgrasya nga atong nabalita, no? Laumtang ang Diyos kanunay magaproteksyo o magabantay kaninyo. Siyan pa sa itong mga kagalaang mga mananagat, no? Kumusta kung may gabi kayong tanan? Amping mo mga suking tigpaminaw sa inyong paglawod, no? May nang masubay, grubo, may nagbagyo ba? Kay lisod man ko ng linaw na kayo sa kuha, nag-assume nga linaw. Pero before sa inyong paglawod na aladay maabutay, niya lisod man ko na brumir o maabot na sa lawod, niya ni bagyo noon. Sayang ba ang mga paglawod ba? Indot man itong matanaw daan nga, wag yung bagyo. Kay paglawod, ah, makakaadyo kay pamilya, Bromer.
1: Monitor sa weather update, no?
0: Kung aning nana ba?
1: Forecast.
0: Kay kung maka-monitor lang, di. Kay nga naman ko, na iuban, mapugos na lang paglawod, agis pamilya. Kunya, magkinaon sa mga swing tigpaminaw na mga bagyo. Di na noon matabangan ang pamilya, kay madungog na to. Ganang ma, ala, silang papa na, kuan dito, ana, bagyo ra ba? Mabalaka po ang nabilin, Bromer. Imbis mabuhi, mamatay na naman sa kabalaka. Ingon na po sa amping mo mga suking tigpaminaw, labi na sa mga mananagat. Dayon, kato mga naas daplin-daplin ba? Kano as baybay yun, bitaw, Bromer? Malikaya ng dakong tubig, Bromer, ba? Ikaw, taga-dagat mong yuga. Laining dagat o bagyuhon, kay murag mag-wild ba? O, pero sa bagay, sa panahon ni Hob, ni Uman ang Ginoo nga, di hara ka taman dagat. Bisang pag-usaw ko sa Bromer,
1: yes.
0: Gawas lang o matuman na ng panahon nga mo Ang mabalon nga daw mabali ang dagat, aka na. Kay plano na gina si Ginoo. Salamat ha, ang pingmot kanunay. Isan pa sa itong mga kaiksunan diha, bro, bin sa, unsa ni? Diha dapit sa tabi na, no? Akong ihatag na ron yung mga panahon. Bisan pa sa mga kaiksuon na to diha sa Siri Osminya. Lang Brad Ruel sinina diha. Sa tanan nga mga iksuon na to diha, labi na sa Marapong, no? Ang Norte Bromir mo'y makabulig nila karong pizza 24 noong Sabado. Ngayon tugot sa Ginoo, Bro Ruel, sa tanan nga mga taga Siri Osminya nga nakasubaybay karon, basin makabulig mi sa mga iksuon nga taga Norte. Kasi makasabay mi tungod kay dunay labing importante nga hilisgutan daw. Ipaambitan ta ni Bro Jire, mag-abot-abot na ta Bro Jire diha sa Osminya. No, mga igsuon na to diha sa Sambuanga Sibugay, Sambuanga del Norte, Sambuanga City. Ilan ako maisa-isa tungod kay daghan mga igsuon na to nagasubaybay. Kita-kita na lang ta diha sa Osminya mga igsuon taga del Norte. Bisan pa sa Luzon, labi na diha sa Visayas, Cebu City, Siquijor. Diya sa, unsa ni? Negros. Kanta mga kaigsuonan nga ngayon tinimbaya, Bro Vince. Diya sa Davao area, no? Diya sa Davao, dako-dako ning Davao. May gabi nyo tanan diya mga kaigsuonan na mas Davao. Ilan na mo maisa-isa tungod kay daghan ng ato ang itinimbaya sa sab. Tungod daghan sab tanga mga hilisgutan, Bro Mir.
1: Amen.
0: Usa, Bro Vince, akong ihatag nimo alang sa pagtimbaya sa mga igsuonan to sa tabina.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Nga kanunay nagasubaybay, no? Ug naka-tune in ang mga tigpaminaw karon, nabihan ni sa mga kabukiran nining kagabion, walaing makuan sa kagabi eh. Kani ra gyung pagpaminaw sa radyo, no? Oh, may dali. Kani bitaw basta ting katulog na, ting higda na kay ting humanag pa ni hapon, ting higda. Nagahari-haray uban pod sa gatingog nga radyo, no? Nagalaom nga sa pagpaminaw natunong ning ato ang programa. Salamat sa Ginoo, mayong gabi kanyong tanan, no? Sa bisan pa sa amo ang kagikanan nga lokalidad, Brother Mike. No, atong mga magulang diha na magkugi mga makugihon kay tanan. Labihan ni Gud sa mga bulhaton, no? Lang Brother Fortunato Bantay. Bisan sa kahingkod nga kagulangon, no? Pero muuban gihapon sa mga baton. Mo trabaho gyud. Maguna gyud. Salamat sa Ginoo diya sa baya-baya. Og sila Brother Edgardo Cabornay. Oh, lang Brother Judy Sadia, Judy Saligan. Lang Brother Loloy Bantay. Diya sa Tultulan, Brother Pedro Culiamar og lang Brother Marshall Mata, no? Diya sa Nyorkita sab. Lang Brother Tata Anggot. Og si Brother Dudong Ice Brother Kadong.

0: mga bataon na to, no? Silang brother Luloy Dinggal, no? Ginikana ni brother Rapi Dinggal. Rapi Dinggal asa diri karon sa pagadian. Pagad na to ganina.
1: Hospital ti anak ro.
0: Tod si sister Sabit na yang anak.
1: Dali ba lagi daw?
0: Mamaligay, pero salamat sa Ginoo. Okay na siguro to. Mm. Na yun din sa pagadian, sa mga igsoon dire silang brother Arcilia Tata, silang brother Piping Martir, silang brother kalimot ni nung ngalan si Sanchez Dodo. Og sa mga batanon, lang brother Jazz, no? Ampalaya, lang brother Tuting Kibra. Oh, daigun kay Ginoo. Bisan pa nilang Charlene Balasi na siya diri karon pagadian. Wow, no? Og nilang Gisa Tumaga Dosab. Lang brother Ilim Minyusa. Mayong gabi ikaw yung tanan. Sa kasikbit na mo sa lokal sa Tabina, diha sa Bitogo. Salamat sa Ginoo nga ang mipahulay nga lawas ni Sister Alma, gikalubog na kaganina. No? Ang mga igsoon, gikan pa sinudanan, hantod kagabi, uban yun sila sa mga bulhanton. No? Mga igsoon diha, labihan ni gilang brother Sil Subarbon, gilang brother Jusil Banuag, Brother Adino Bidal, Sister Nina Kubol, o Dodong Kubol, and Sister Ginny Poligratis, no? Lambrad Van Poligratis, o sila Brother Elisio Paraiso, mga bakwa family, o mga magsayo usab family, Jun magsayo. O, dihan kinimus. Paraiso Adolasyon, Alma Paraiso Adolasyon. Salamat sa Ginoo. O sa Dimataling usab, silam brother Titing Salusod, Langgari Aranhuis, rotisyon nila kaganina sa Bayog, kauban lang brother Elmer, oh, lang sister Mirasol Aranhuis, brad Tata Balasi, o silam brother Turning Bila Hermosa. Labihan niyo sa akong ginikanan diya sa Poblasyon Tamina, Rosalita, Kapuyan, Paalisbo, o akong amahan si Roger, Paalisbo. Brother Mike, ako yung balik, yakanin mo.
2: Sa gihapon, sa di pa na ko iatag ni Mubrokmer. Ni Brady Roldan, di tamalimot, bro Dan, mayong gabi diha sa US. Limot mo ko sa inyo. Sa Georgia, diha sa
3: Georgia.
2: US.
3: Georgia.
2: Mayong gabi ninyo, bro Dan. Oban sa imong asawa, Sir Kisil An. Salamat sa Ginoo nga mag-ampo namin kanunay, bisan sa among prayer kagahapon. Atong gipaabot ang inyo ang sitwasyon usab diha. Nga sa gihapon, dilibya. Bro, mer sayo ning nanganuloy ta kaning panagkatigom unya ang ato mga gitinguha.
3: Yes.
2: Dili kay matagaan kanunay nato mga kagayunan ba. Salamat sa Ginoo kay mag-ampo ni si Bro Dan uban pud iyang pares. Duha kun tulo. At least ang relasyon sa Ginoo individual na ara. Maanari ka sulbaran ang Ginoo na may bay panahon mo na. May gabi kanyong tanan diha. O Emmanuel ninyo diha, Bro Dan. Naot nga ang Diyos kanlinaw mag-auban ninyo diha. Isang pausap sa akong pares. No? Hindi ko malimot kaya murag aksyo kalimutan ka niya po. Kasi hindi ka po matinglan ta ba? Oh, naminar ba mi din hi? Ano ba? Oh. Sister JJ Kagas. Tamayo. Diha sa barangay Mabuhay Tabina. Uban usap siya ang mga pag-umangkon diha. Mayang gabi ikan yung tanan ng ati malin diha. Nakakul ating diha. Sa tanan nga taga Mabuhay, no? Mayang gabi kayong tanan, di lang ako maisa-isa. Nasayod man ta diha, bro, meron kayong saging nagsubaybay na to diha.
3: Amen.
2: Sa sunod higayon mga suking tigpaminaw, maisa-isa na to inyong mga pangalan. Napaniini nga panahon, no? Di lang sana to maisa-isa. Tungod sa kadaghan po nga ato ang itimbaya sa mga kaigsuna na mauspagto. Usa sa tanan na lang ang mga taga-Tabina. Tanan nga mga nagsubaybay diha, taga Mabuhay, labi na sa mga Mabuhay. Sa barangay Mabuhay Tabina, mayang gabi ikanyang tanan. Bumer!
3: Amen. Salamat og dalaygon ang Ginoo. Mayang gabi is tanang mga nagkasubaybay. No, nakabiyo og nakatune in usab sa atong radyo. Sa FM. Ipadangat po na ako mga pungmusta, Brad Michael. Gikan mi sa Bayog kaganina.
2: Kana.
3: Particular diha sa district sa Liba, mga igsoon. No, pungmusta po na ito sa panimalay nilang Sir Arnisa. Sa iyang mama nga si Jocelyn Tana diha sa Liba, no? Ni Arnisa Tana, ni Joylyn Tana, ni Rick Tana, Joel Tana, ang iyang papa. At ibang pamilya Tana diha mga igsoon sa Barangay Liba. Din ang ilahang balay mismo, mga igihimo na ito nga
2: tigumanan
3: sa mga igsoon. Na kumusta mo diha mga igsoon? Dayon, salamat po kayo sa mga lansunis. Nga,
2: oh, na di ay.
3: Oh, daghang lansunis, kagaya na dito. Ipakaon mo nila daghang lansunis. Ilaha po itong tanong.
2: Huwag may nakaabot din, he?
3: Wala nakaabot. Wala nang salamat.

0: kayo sa Ginoo mga igsoon. Kumusta lang mo diha tanan sa Bayog? Diha sa Purok Uno Datagan ni Langster Analisa Tana naman na siya karon. Kauban Langster Annabelle mga igsoon. O sa uban pa mga igsoon diha ni Langbert Armando Lumutaw diha sa Purok Tris Datagan. Kumusta mong tanan diha mga kaigsoonan? O usab among iparangat usab ang pangumusta. Labi na usab diha sa San Pablo.
1: Man.
0: Sa akong uyuan diha no nga nagpaminaw diha sa Barangay Kundom, San Pablo sa Bangka del Sur si Brother Pablo Nano, kauban siyang asawa si Auntie Norma Nano. Gani unsay resultas pilosip nila kaganina Brad Michael. Ugma tingal makauban ta sa visiting po no diha sa ilang panimalay diha sa Barangay Kundom sa may hapon. Alas 4 man to mga igsoon ang ilang schedule. Kaya na lang humana o manikay-sikay sila ba sa ilang bulhaton at taas o higayon nga makasultihanay sa mga kahimtang. Muna, kumusta lang mo diha mga igsoon? Diha sa Barangay Kondom nilang Pablo Nano, senior og ni Sister Norma Lumasag Nano. O usab sa akong pamilya diha sa Barangay Pungapong, San Pablo mga igsoon. Tarok pamilya ni sa akong mama diha, no? Master Merlin Tarok, o ba sa akong mga manghod. O usab dai sa mga silingan namo diha mga kakasan family ni Los Santos family ano ba family ug sa uban pang mga silingan namo diha nga nagsubaybay aning programa kusog ang radyo dito Bert Michael sa Barangay Pungapong o sa tanan na lang mga balaan diha sa mga kaigsoonan San Pablo nilang Bert Linoy diha Bert Juanito Bert Luloy Binyan sa ilang pamilya Bert Minino Balconsa Bert Frankie sa Bayton
1: labi na sa mga anak ni Studio Mayor ba no?
0: Oh ni Brother Bilmar sa Baito no nga
1: kaluoy no
0: oh, ang iha pong asawa maglig-on lang yun pod kay usay ang kinabay na anak mong gupod at kabalo sa poy mga palo na sa Ginoo
1: lagi
0: no mga pasubo di ay diya sa Medico family mga iso Robert Mias diya Medico Brad Joel Medico mga nilang Brad Jimwell diya sa Bayton dili sa Luzon mga sa Bayton family diya ako apong mga kaparintihan usab ni Lola Gangging diya sa Bayton kumusta mo diyang tanan mga igsoon, nilang Bert Lucito Castañas. Hindi na nato matinag sa Port Bert Michael. Kumusta lang mong tanan diha mga igsoon. O diha sa Lapuyan, kung pangumusta mga igsoon, kung ugangan diha. Salamat sa Ginoo, maayura mong pagbehe kay ganin na Bert Michael. Sa danlog ang dalan, sa kaagi o tumba dito sa... dito sa paingos ko malarang pero ay inana mo na basta matumba di ang ingos Biblia mo bangon lang
1: bangon lang
0: bangon
1: ay lang ka maglain
0: manang salamat sa Ginoo nga maayora ang pagbiyahe paingon sa bayo o pagpauli maayora usab ang pagbiyahe kumusta lang diha sa ugangan Sir Nori Minyusa kauban nilang Sir Shimi Minyusa diha nilang Jismil Minyusa o ni Jerby Van Kinati amoy nabilin karon sa balay. O sa tanan na lang mga balaan diha sa Iglesias Lapuyan, diha sa Barangay Tiguha, mga Antigal family, Sugo family, Aulino family, mga igsoon, o diha sa Sayog, no, Doron family, o mga Sibuyan family. Kamusta lang mong tanan diha mga igsoon, o diha sa poblasyon, nilang Brother Junas Rania, o nilang Ronald Kababat, Kabat, diha sa Salambuyan, Lapuyan, mga kaigsoonan. Kamusta lang mong tanan, o sa tanang mga nakasubaybay. Kumusta mo mga igsoon? Sabi na niya sa Sibugay, no? Ilang Bird Gamay, ilang Bird Pride. O sa uban pa mga igsoon na ito niya sa Sibugay, sa Buanga City. Ilang Bird Fillmore Maghanoy. Kauban po sa kong uyuan niya nga si Ramil Nano.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ora to, Bobir?
0: Adita ma limot po, Bird Michael.
1: Amen.
0: Sa tanan ay mga igsoon nga mitambong sa Sisters Meeting. Niya itong July 17 to 18. Taman gahapong Adlawa. Salamat kayo nga tinambungan sa dulaan sa sinta ang mga kaigsoonan, mga sister. O nakaduaw usab na ay atong igsoon sister JC. Magdadaro na.
1: Amen. Nakauban.
0: Dito po siya. Magkakita. Salamat po kayo. Kauban po sa mga magulang. Nilang Bert Titing sa Luzon. Nilang Bert Turning.
1: Bert Fortunato.
0: Bert Fortunato. Bantay. Bert Linoy po. O dito po sa Bert Linoy. Nakauban sa mga igsoong sister. Alang po sa dugang mga pagtuon po sa kasulatan. Salamat kayo no. Dahil ato alam pong dugang pahibalo, Brad Michael. Kining atong programa, para dili po kay malibog ato ang mga listeners ba? O mga viewers, Brad Vincent.
1: Man.
0: Kay, daghan mo kong gaangkong Kristohanon ron. Kita nga Kristohanon, ang ato ang gibasihan, maroon gina ang balaang kasulatan.
1: Kana.
0: Wala na ilain. Kaya naman may mga Kristohanon, God, baangkon po sila, pero nagbasis sila mga pagtulunan. Pagtulunan, dili ang Biblia ilang pagtulunan mismo. nagbaton sila og mga pagtulunan nga ilahang gipang imprinta.
1: Kaya ilahan ang kaugalingon.
0: Oh, ilahan ang kaugalingon. Nagangkon po ng Kristohanon. Kita, mga Kristohanon ta nga nagsibya na rin sa kahanginan, Kristohanon nga ang Biblia rin ito ang gibasihan sa mga kamatuoran. Wala na ilain. Dili mga morning revival unsa pa niya.
1: Namang galing tayo
0: mga masaho na.
1: Niadap man to tabro mayroong mga history, pero kanang history nga mapalikos Biblia.
0: Yes.
1: Dili itong mga pagtulunan nga mubungkag sa Biblia. Oh,
0: kay mao na ito ang ato ning gidugag pasabot, pahibalo, kay para dili maglibog atong mga igsuon, no?
1: Kay kauban ni sila, ana.
0: Oh, kana ba? Okay, usay ra ba sakyan atong programa? Mm. Mala sa ato ang nasinatian, nga miingon sila, kauban mi ana. Nang ending kay dili man day kauban. Kay kita nga nagprogram diri Kristohanon nga pag-alagad, wala gid ni pang panapi. Walay mga pagtulon na atong gibaligya kun dili maura gyud ang balaang kasulatan ato ang gipadayag sa mga tao. O, mawala na atong dugang paibalo, Brad Michael.
1: Amen.
0: Amen.
1: Wali lang gyud mo to, Bromer.
0: Yes.
1: Oh, alas City 25 na mga suking tigpaminaw. Sari pa mi maadto sa mga tapiko. Okay. Maadto man mi sa among tapiko may tungod ining pagtuo apan sa dili pa do na mi pangutan nga tubagon, isa lang ka pangutan na. Tawag sa Ginoo, Bromer, matag sibya na to sa tapiko, mutubag tag usa ka pangutana kung naay mga pangutana.
0: Kailangan mo po yung mga pangutana, no?
1: Oh, di po magsilbig madugayan kaayo, Bromer.
0: Tinoon.
1: Kaya na usay kita po, agad sa kadaghang pangutana na po, maglibog na po tag, napabay pangutana, guwa na. Masarili pa, maato mga sung tigpaminaw, maato sa kami sa mga pag-ampo. O, Ginoo ang Hesus.
0: Amen.
1: Salamat, Ginoo. Nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.
0: Amen.
1: Og tag-iya sa tanang butang ani ani ini.
2: Amen.
1: Og nagdumala bisan pa sa imo katawhan nga mao ang iglesia Ginoong Hesus
0: nga tukod.
1: Lord, salamat kini nga gabhion among itugyan diha kanimo. Usab sa gihapon pagbalik kini nga mga pagsibya Ginoong Hesus pinaagi sa gahom sa imong espiritu nga mao ay mao bugtong musulti alang kanamo usab. Aron dili namo magamit ang among waling hunahuna, kaalam og kahibalo. Lord Jesus, puno agid mi sa pagsalig diha kanimo. Ang tanang mga butang among itugyan diha kanimo aron mahimong espirituhanon Ginoong Hesus ang mga butang among isulti.
0: Amen.
1: Og dili na mapamulong ang among kaugalingong mga pamaagi. Lord Jesus, giyahi kami sa kanunay.
2: Amen.
1: Og sa gihapon kini nga istasyon pabilin nga imong gamit Ginoo. Ikaw usab among saligan
0: ug
1: panalangin niini. Og maghatag niini bisan pa sa mga tigdumala, maghatag sa kapiskay sa panglawas usab. Ikaw sa maghatag sa kalantip sa panghunahuna, magalayo sa mga disgrasya ug mga blatian Ginoo.
0: Amen.
1: Og ang ilang ang ilang istasyon mo igigamit Ginoo pagpalapnag nimo sa imong pulong. Og usab Ginoo Hesus ang imong bilin nga dugo may imong kinahanglan.
0: Amen.
1: Aron mao kini moy maghinlo sa among pagkapuno sa kakulangon diha kanimo.
0: Amen.
1: Tag adlaw nag-isip kami nga puno mi sa kapakyasan ug kulang sa pagsunod diha kanimo. Og naglaom sab mi nga ikaw ra gyud bugtong makapasaylo ining tanan.
0: Amen.
1: Lord Jesus, ang imong dugo moy naghinlo sa tanan among mga kakulangon. Moy naghatag namo kalipay, kalinaw ug kahusay sa hunahuna Ginoo Hesus. Sa daygon kasaway katapusan.
0: Amen.
1: Ituboy imong lanhang tudyod sa way katapusan.
0: Amen.
1: O Ginoong Hesus, Bromer, sa gihapon, maato na kita sa mga tapiko. Sa gihapon mo hatag ta og kinini ang pagtubag sa pangutana, Bromer, tungod kay doon naman tayo tapiko nga ato adyong balikon sa pagkuan sa unsa ni sa pagistorya mahitungod ining pagtuo, Bromer.
0: Amen.
1: Nya labing importante ning pagtuo tungod kay karon nay uban moingog nito man pud mi. Mao tong giingon nimo, Bromer, gipasabot nimo, Bromer, ba nga Kristohanon pud lagi. Pero mo na giingon lagi nga og ikaw, Bromer, si Kristo unya na kay mga tao unya ginganlan to Kristohanon. Pero dili mo sunod sa imong mga pamaagi diha ba? Sulod sa imong mga kagahuman. Unsa kay batio nimo, no?
0: Paon yon.
1: Oh, ingon ana ba? Bretan tao mi nimo. Kristohanon na mi amo manang founder si Elmer, amo manang kuan. Mao na Ginoo namo, pero ikaw nga nag-ingon nga amo nang Ginoo si Elmer. Ang kami nga imong mga tao layo kay sa imong layo sa imong kuan ba? Sa imong mga pamaagi, like for example, mao ni imong mga pagtulunan, mao ni imong mga pamaagi. Kami nga imong mga tao wala mi sunod ani, pero puno mi sa pag-angkon nga tao mi nimo. So unsa kay batio nimo na, no? Murag ingon ana ba? Murag laing paminawon nga kining Kristohanon mga suwing tigpaminaw, di mo gud ngalan-ngalan lang. Mao nang kami diri sa programa, labi nang kami gyud sa programa. Oh, kaying dapig tas kamaturan unya day dili mo dapig, malisod man agud siya. Mao nang ang Kristohanon dili lang ngalan ra nga pwede nimo ba madawat-dawat ayon ba? Nga pwede mo angkon-angkon. O sa bagay, prida man nila, Bro, kaya mo angkon.
0: Yes.
1: Pero mo na giingon lagi, imong idol si Coco Martin, pero inig-abot ninyo, uy, waman kailas Coco Martin ni mo. Ana ba? Busa, habog ni pagkakristohanon. Bro, Benz, ato ang basahon tong pangutana. Ato yung tagagkatubagan gamir, Bro, ang tinod gamir mo po ning tubag ni, kaya mo buo na ba siya?
0: Buo na ba ng pangutana?
1: Oh, ay, hata mo proceed sa atong pangutana, atong tapiko.
0: Tapiko.
1: May tungod sa pagtuo. ang katuang pagbasa sa atong pangutana. Katuto ang si Judas.
0: Yes.
1: Katong si Judas na maluwas ba daw? Kay doon na daw nag-explain nga gisiro-siro gyud bro mer nga si Judas. Maluwas gyud daw. So at kini bro mer ato ni siyang i-explain mahitungod sa kasulatan. Kung unsay gisulti sa kasulatan mahitungod ni Judas, atong mo rin isulti.
0: Yes.
1: Di lang punta mo lapas. Kung giklaro, ato mong iklaro. Pero og wapo, giklaro sa pagsaysay sa kasulatan mahitungod sa kang Judas, di mo na ito iklaro kay makalapas ang punta ana. Pwede man ta mo dugang anak, bro, mer.
0: Tinawan.
1: So akong ihatag nimo ang unang kuan.
0: Amen.
1: Mahitungod ni Judas.
0: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon sa pangutana. Salamat kayo. Lipay tag na yung pangutana, Lord Michael.
2: Amen.
0: Kay timaan na nga naagay nagsubaybay.
1: Nagsubaybay.
0: Naagay naminaw. Or nagsubaybay sa ito ang programa The Pigs Kamatuoran. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kanang pangutana, dilit na bang upara na ito. Nung kay daghan po na mga pangutana kanya ito. Nga si Judas, naluwas ba ito si Judas? Or maluwas ba ito si Judas? Kay usama ito siya sa 12 ka-apostolis. Kita ato ang precaution unang-una atong basahon ang unang Corinto 4:6. Kana may ato ang maruganan ni Edward Michael.
2: Amen.
0: Sa ato ang mga pagtubag sa pangutana, mo na ato ang anabang sukaranan. 4:6.
2: Karon kining tanang mga butanga, mga igsoon.
0: Kana
2: akong gikapadapat kanako ug kang Apolos tungod kaninyo.
0: Kana
2: aron nga pinaagi kanamo ingon nga sulundon kamo makakat-on sa pagkinabuhi nga dili may saylo na sa kasulatan. Aron wala kaninyo'y magpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa.
0: Ang atong ikuha nga punto diha, Brad Michael, kana bang itawag nga dili mo saylo sa kasulatan. Kung unsay giingon sa kasulatan, mora po itong isulti. Kung wala maghisgot, silent mo tana.
1: O giklaro,
0: atong iklaro po isulti. Okay, ang pangutana, si Judas, maluwas ba to si Judas?
1: Nadaw nagsaysay po, bro, Mer. Okay. Among pangutana, gawas nga nangutan siya, maluwas ba? Lagi na nagsaysay nga gisiro-siro yung maluwas, gudaw.
0: Oh, nga maluwas, gudaw. Kita dilita mo, musultig unsa kunili. Base ragyod sa kasulatan. Okay. Katong si Judas, usas siya na pulog duha ka apostolis. Ginoong yung kapili ato si Judas. Pero, atong basahan ang Mateo, 26, okay, ato ng basahon ang 26, 14 sa.
2: 14.
0: Taman sa
2: 26.
0: Usa siya sa napulog.
1: Duha.
0: Duha.
2: Mm-hmm.
0: O, pero itong tanawon ang 26, 14 taman sa 15 sa Mateo Brad Vincent.
2: Unya, usa sa napulog duha, nga ginanganlan si Judas Iscariote.
0: Na yon?
2: Miadto sa mga saserdote nga punuan.
0: Kana?
2: Og miingon kanila. Unsa may inyong ihatag kanako? Kung itugyan ko siya kaninyo,
0: kana
2: og siya ilang gibayaran og sarapi nga katluan kabuo.
0: Panay to this size.
2: Og sukad niya tong tungura, siya nagpangitag higayon sa pagtugyan kaniya.
0: Usa siya sa napulog duha, Bert Michael og Bert Vincent, pero nagbunhi siya. Nangita man siya higayon nga itugyan niya ang atong Ginoo nga tos kadagkuan.
2: Tinuod.
0: Mao nga ingon siya, unsa may ihatag niyo nako para ako siyang itugyan ninyo? Amo tong gitagaan siya og katluan kabuok sa lapi.
2: Sa lapi.
0: O busa klaro kayo nga si Judas usas napulog duha pero gabudhi siya.
2: Mm.
0: Unya ang 24, 25 ana sa dihang ani hapon sila kauban sa mga tinun-an. Kauban sa Ginoo. Atong tan-aon og unsay gisulti sa Ginoo.
2: Ang anak sa tawo mupahawa sumala sa nay sulat.
0: Siya na.
2: Mahitungod kaniya.
0: Kana.
2: Apan alaod kadtong tawhana.
0: O.
2: Nga mao ang magabudhi sa anak sa tawo.
0: Ang magbudhi alaot katong tawhana. Na yon?
2: Maayo palang unta hinoon, alang niad tong tawhana, kun wala siya matawo.
0: Kana nga pagkasulti, imong masabot nga, diligid maayo ang iyahang kahintang. Nangatan kay, gingo madiha, apan alaot katong tao, tawhana nga mao ang magbunhi sa anak sa tao, si Judas man eh. Maayo palang unta hinoon, alang niad tong tawhana, kun wala siya
2: matawo.
0: Mas maayo pagwa ba siya matawo? Basta kana lang nga pagkasulti, mora makaingon na tanga, dili gid maayo ang iyahang
1: sitwasyon.
0: Di may bang iyahang kahimtang. Di ato pag yung tanawon kung unsa ang ginangatan ni Judas, sa Juan 3:27, tanawa. Di kay kato, kay siya mong gitong nagunhi, 3:27 sa Juan.
2: 3:27?
0: Oh.
2: Nagingon, sa pagkadawat ni Judas sa pan, Siya gisudlan ni Satanas.
0: Gisudlan siya ni Satanas?
2: Hmm. Ugs.
0: Diyara ko to. Apil siya sa 12, pero sa diha nga, nagbudhi na siya sa Ginoo.
2: Gisudlan.
0: Si Satanas na imisulod niya. O, si Satanas na imisulod niya. Busa, atong tanahon, ang Juan 6:30. Taman si Satanay 1.
2: Juan 6:30. Si Jesus mitubag.
0: Oh.
2: Kanila, dili ba gipili kuman kamo ang napulog duha?
0: Na yon?
2: Ngani ang usa kaninyo yawa?
0: Yawa ang usa.
2: Mm.
0: Busa, klaro kayo nga, kato si Judas, busa apil siya sa 12, pero sa patanaw si Ginoo kay nagbudhi mo siya. Wala ingon siya giyawa ang usa ninyo. Wala si Judas. Dahil kung atong tanahon ang iyahang kahimtang sa diha nga iya na mutong gitugyan ang atong Ginoo. Nagibayaran siya 30 ka salapi. Pagbudhi niya sa Ginoo, iya na mutong gitugyan sa pangapunuan. Matthew 27:3. Tanawa na to.
2: 27:3. Ug si Judas ang iyang magbubudhi. Sa pagkakita niya nga si Jesus giyukman sa silot,
0: na yon?
2: Nagbasol.
0: Nagbasol siya?
2: Mm. Ug ang salapi nga katluan kabuok, gidala niya balik.
0: Diyara ko to. Mm. Gabudhi si Albert Michael, pero pagkakita niya sa gidangatan sa itong Ginoo,
2: nagbasol.
0: Nagbasol niya po siya? Nagbasol siya. Pero ang nakadiferensya niya kay nagbasol siya, 5, sa gibuhat.
2: 20 cities, 5. Ug ang salapi iyang gisalibay sa sulod sa templo.
0: Na yon?
2: Og mipahawa siya.
0: Mipahawa siya?
2: Mm. Og siya milakaw og nagbitay sa iyang kaugalingon.
0: Ang nakamaot niya kay nagbasol ron na siya. Pero milakaw man siya na yon.
1: Hikog siya.
0: Nagbitay siya siyang kaugalingon. Naghikog ba?
2: Naghikog.
0: Nagbitay siya siyang kaugalingon. Mm. Nagbasol ron na siya?
1: Nakaila
0: ron na siya. Sayop kita mong gibuhat. Gilabay bigyan niya ang 30 ka salapi. Pero ang nakamaot kay naghikog man hinon siya.
2: Mm.
0: Naghikog. Busa, sa buhat, 1:16. Unsay giingon ni Pedro?
2: 1:16.
0: 1:16, sugod.
2: Mga igsuon, kinahanglan nga matuman gayud ang kasulatan, nga gipamulong daan sa Espiritu Santo.
0: O, na yon?
2: Pinaagi sa baba ni David.
0: Kana?
2: May tungod kang Judas, nga nahimong magtutultul sa mga nanagdakop kang Hesus.
0: Kana yon?
2: Kay kanto siya, nahiapil man ka na mo o nakabaton o bahin ni ining maong pagpangalagad.
0: Panayon.
2: Ug kini siya nakapanag-iyag usa kaluna ngayuta gumikan sa gisuhol kaniya sa iyang pagkadili matarong.
0: Gipalit gyud itong luna no?
2: Mm.
0: Nayon
2: ug sa pagkahulog niya nga naguna ang ulo mibuto ang iyang tiyan.
0: Nayon
2: ug nahurot pagkayagyag ang iyang tinae.
0: Mo nay giingon sa Ginoo alaot kayang gidangatan suicide naman to ang gimuhat. Naghikog siya ba?
2: Mm.
0: Unya, pag naghang siya, kaya nagbitay man to siya, wala yung mga taong nakita. Pag aptan nga na-decompose na yung lawas, nahagbong to siya. Kaya siyempre, ang lawas na to, madugta man. Muna nga, waliligid mayo ang iyang kahimtang. Largo sa versikulo 20, Brad Vincent.
2: Kay sa basahon sa mga salmo, naisulat kini nga nagaingon.
0: Nagitagna na po na idaan.
2: Ipahimong awaaw ang iyang yutang puloyanan.
0: Kana?
2: Ug ayaw na kini papuy igtaw.
0: Padayon?
2: Ug ang iyang katungdanan ipakuha sa lait.
0: Usang iyang katungdanan na ilog sa uban. Gipulihan man siya. Busa kini si Judas, tan-aw nimo nga wala gyud maayong resulta ang iyang kinabuhi ba? Tungod sa iyang pagbudhi sa atong Ginoo.
1: Ato Pablo, mer kanang katungdanan diha murag diha man nakabase unta iyang paghari.
0: Oh, diha nakabase unta ang iyang
1: paghari ba sulod sa kribo katig talanto man ano.
0: Kay katong 12 ka mga apostoles gisaran mi ato sa Ginoo. Nga panahon sa iyang paghari sila pud palingkuron pud.
1: Palingkuron.
0: Nga maghuhukom sa 12 ka banay sa Israel.
1: Sa Pablo mer pagkuha sa katungdanan sa to pa ug sa paghari lang murag
0: dili na siya kaapil gyud.
1: Dili siya kaapil sa paghari gyud.
0: Oh, this is city 12 sa Juan. Tanawon.
2: This is city 12
0: sa Juan.
2: Samtang uban pa ako kanila,
0: kana?
2: Gibantayan ko sila.
0: Oh.
2: Pinaagi sa imong ngalan,
0: kana?
2: Nga gihatag mo kanako.
0: Oh.
2: O gibantayan ko sila. O wala kanila'y nalaglag gawas sa tao, nga pagalaglagon.
0: Kana?
2: Aron matuman ang kasulatan.
0: Kanang giingon niya, giampingan ko sila, gaampo siya sa amahan, ang 12 ang bot-pasabot anak niya.
2: Yes.
0: Wala'y usang mawala nila. Gawas niya itong anak sa pagalaglag, anak sa pagawala.
2: Mm.
0: So, si Judas, may gipasabot ana, nahimugit siyang anak sa pagawala. Ang Biblia, wala mag-ingon nga, maluwas to si Judas. Wala po ga-ingon to, naluwas to si Judas. Basta kay ang giingon diha nga si Judas, anak siya sa pagawala. Diha ra ko kutob.
1: Oh, critical ang iyang sitwasyon.
0: Critical ang iyang kahimtang. Katong giingon, ipaawaaw ang iyahang yutang puloyanan, di na papuy agtaw, yang katungdanan ipakuha sa lain, masabta na nimo nga, dili gid siya kahari, dili siya kaapil sa,
1: paghari sulod sa Espiritu.
0: Katong, unsay ka mga apostol, dili siya kaapil ato, kay gikuha naman yang katungdanan. Busa ang pangutanag, naluwas ba sudas, ang Biblia wala magsulti. Kita di puta pwede mo sulti, kaya wala man magsulti ang Biblia. Ang naluwas sa sudas.
1: Ang ginoramang goy na ikatang magkit ko kag impyerno bro.
0: Busa ka nang maingon tanga, aluwas gati sa sudas, atuan na lang na siyang, kana bang balance si Brad Michael? Atuan na lang na siyang analysis yun.
1: Okay, mana man dayon nga, ang Diyos magoy nagbuot ato para matuman ang kasulatan, doon naman guti ana. Dahil na po maingon si Judas, may impyerno, ayaw kay ang Ginoo man maoy nagbuot ato, plan. Plan naman to siya dan aron malansang ang atong Ginoo dili mapungan ang iya ang kamatayon alang sa tanang katawhan. So ang atong batong nga tawo labi nag moingon nagyutag maimpierno or malinaw kalayo si Judas kana ang sitwasyon bro sa Ginoo man sa nga area kanang mo destino na kag impierno or linaw kalayo
0: iyahan ang judgment niya katungod na niya mo na nga ang Biblia wala man magingon diyang naluwas si Judas maluwas si Judas busa kita silent puta lamot anang bayna basta kay naay giingon diha nga si Judas anak siya sa pagkawala, nang gingaw pa isang yawa ang usaka ninyo, si Judas. O niya kay, si dili biya kay si Pedro, kung matukas Mateo 16, Brad, 24, si Pedro, gingnan biya pong bahawa Satanas.
2: Bahawa Satanas.
0: Si Pedro, nakuan po siya Satanas. Huwag sila yung pagkasulti, nasudlang Satanas, bahawa Satanas.
1: Pero lahi lang sila, o tabuntan lang, o lahi, o
0: sila. Lahi sila kayumtang, kay, si Pedro, sa diyang gilimod niya ang Ginoo, nagbasol mo siya ayo. Hilak siya ayo ana, naas Mateo 26 no. Pero, hilak siya taman.
2: Pero wa man nagpakamatay
0: si Pedro. Wa man siya naghikog. Si Judas, yang gitugyan, naghikog man. Di wala na ikambyada sa iyang kinabuhi kay naghikog man siya. Naghikog. Si Pedro, naggilimod niya ang Ginoo pero nakabakwi man siya.
2: Nakabakwi.
0: Di wa man siya maghikog di.
2: Nagamit.
0: Nahimo pa siya nagamit sa Ginoo. Si Judas kay mo nang gitawag siya anak siya sa pagkawala kay naghikog gud siya.
2: Naghikog.
0: Wala nay dili na mapasaylo ang iyang sala kay tungod atong naghikog man siya. Wala nay walay kapasayloan kay naghikog man siya. Igoram siya gabasol din pagkuman nagpakamatay. Unya sa Ecclesiastes ana city di city. Nga nganong magpakamatay man ka?
2: Sa panimo ang kamatayon.
0: Sa dili panimo panahon. Usa ka nang paghikog mo nay say sala nga.
1: Tinoyo
0: gina nimo kay gahikog man ka. Busa ang Biblia kay kutob raman gasulti na may tungod ni Judas. Adili puta makasulti dugang pa.
1: Mabiya nang si Judas Bromer, wala biya sini ambak.
0: Yes.
1: Giasa, giaswat jud sa mga suwenti paminaw. Giaswat si Judas sa mga tao nga na dito sa kayan. Kay og ni ambak to si Judas, hikog man to.
0: Yeah, hikog to.
1: Usa man pud nito ni ato ang super kanang na super book ba dugangan mapud nga si Judas ni ani ambak den ni usa to Bromer.
0: Ni paalam pa
1: den ni ambak.
0: Babay pa siya ro.
1: Babay pa hikog man kunang og ni ambak pa to siya. Pero ang saktong kas Biblia wa gid mo ambak si si Judas, kundi giitsa gyud siya. Mataw mo tug hikogon.
0: Busa mahitungod aning Judas Bert Michael, ang Biblia wala man magsaysay, luwas to siya, maluwas to siya. Basta kita mo sulti ta basir sa ato ang mabasa sa Biblia.
1: Salmo 41:9, gitagna na maguradaan. Kani dugang lang ni sa gipamit ni Bro Mer mahitungod ni Judas. Kanang giklaro atong iklaro wa pud mga suwing tigpaminaw aron dili ta matinglas Ginoo.
2: Oo, ang akong suod nga higala nga gisaligan ko nga nakakaon sa akong tinapay nag-alsa sa iyang tikod batok kanako.
1: Siguro kani nga mga panan-aon mao ni gi kuhaag base atong nagkuan bro may nagsaysay nga gisiro-siro niya maluwas gyud si Judas kay planos Ginoo. So kana sa amang bahin diri sa programa kami kay dapig ramto sa kamatuoran bro Mer.
0: Yes.
1: Ug sa nasulat sa Biblia maura gyud di namo dugangan di pud namo kuhaan.
0: Kana
1: dayon ang sa ato alang mga sa sitwasyon karon labi na ning relate og paghukom na sa Ginoo na gyud na siya. Gibawal na siya sa atong Ginoo kay si Apostol Pablo gani nga dili pwede mahukom labi na kung apay panahon.
0: Kana
1: so sa ato ang panahon karon arita sa Juan 21:20 tamas 22. Kani si Apostol Pedro mura pug naapoy pagkahimantayon ba? Naapoy pagkahimantayon mga suntig paminaw. So kita labi na sa mga magtutuo ang atong sitwasyon karon sa kalambigitan lang ipunin ni Judas sa 21:20 tamang sa 22 bro Benz.
2: 20 nagingon. Si Pedro milingi og iyang nakita nga nagsunod kanila ang tinunan nga hinigugma ni Jesus.
1: Si Juan.
2: Siya nga sa panihapon nagpauraray gani sa dughan ni Jesus og mingon kaniya.
1: Amen.
2: Ginoo, kinsa ba ang magabudhi kanimo?
1: Padayon.
2: sa pagkakita ni Pedro kaniya, siya miingon kang Isus, Ginoo, siya di ay, maunsa man.
1: Okay, padayon.
2: Si Isus mitubag kaniya, pananglitan maoy akong pagbuot nga magapabilin siya hangtod sa akong pag-anhe, unsa may imong labot, sumunod ka lang kanako.
1: Ito pa, sa may tungkol ni Judas, nining panahon na, ato ni siya ika-applicar nga verse mga suking tigpamina o mga egsuan na mas pagtuungan ng subaybay. Sa labi na sa sitwasyon ni Judas Bromer. Sa ato adin na kay nato na ako anon kana na ang gukuron kay kung mao ipalanos Ginoo nga tagaan siya sa Ginoo og pasaylo og kaluwasan kinsa man puta di matatag iya ana. Ang ato di malipay ra gyud puta gitagaan ta sa Ginoo basta kay ang among isulti mo lang tong sign or bio nga gihatag sa Ginoong Hesus katong mga verse nga gi-release ni Bromer kaganiha. Mao toy ang mapakita alang nato. Ang giingon ri sa Juan 21 nga sunod lang tas Ginoo. Oh, mantay mahimo na og sa panahon ni Pablo sa Roma 9:20 akin sa mga magtubag-tubag sa Ginoo. Matag usa nato mga suwing tigmanaw sa mas kulunon ba? Kulunon nga ang Ginoo mo nagbuot unsa unta niya pagkuan.
2: Kay di gyud magbuot ang tao kay giingnan pag unsa may imong labot.
0: Yes. Judgment naman mo na.
1: Oh, lagi judgment naman mo na.
0: Basta kay ang address ato, ang mabasa nato nga inaana ang kahimtang ni Judas. Pero ang judgment
1: sa Ginoo na.
0: Sa Ginoo na nga. Iyahaman na. Iyahaman na. Tungod. Dili man na ito ah. Iyahaman ang Biblia, silent mag-upod.
1: Lagi.
0: Basta kay giingon lang dito nga si Judas, anak siya pagkawala. Wala siya giingon dito.
1: Nawas
0: ba siya? Nawas ba siya? Basta kay, mora na ito ang nahibawaan niya. Kung mag-add-on ta, may ingontag, ah, luwas gito si Judas. Yag, pangitaan ta, kahapon na yung mamasa anak. Wala na pag-in maingon niya. Basta mag-lisod ta.
1: Lagi. Og ato ta og sa ato mga igsoon badir igiya og sa debate dro lupig na ta.
0: Og sa debate la lupig na.
1: Lupig na kay pagtanong tag wa may litra god.
0: Oh, basta kay maotoy kinangatan ni Judas ang iyahang lawas nang hikog mo to siya. Musa ang iyahang lawas wala gid gani malubong.
1: Wala malubong.
0: Wala malubong. Musa sa spiritual side pod panahon niya sa judgment ang Ginoo ray na side ana.
1: Okay.
0: Asa ba sa ibutang sa linang kalayo ba o asa ba ana ra?
1: Sige maato ta mga suking tigpaminaw Bromer. Atong oras mga suking tigpaminaw alas 7:46 na ning kagabihon.
0: Amen. Daigon ang Ginoo.
1: Matuta bro mer atong tapiko nga ato adyong gikuan.
0: Amen. Atong miagi atong gisgutan mga kaigalaan namo og kaigsoonan kalabutan aning pagtuo ba. Nga karon panahon na kay panahon naman sa grasya mga higalag mga igsoon ang ato ang basihan mao gyud ning pagtuo diha kang Kristo. Kay naay gitawag og roles of faith. Naay lagda sa pagtuo. Musang ato ang basihan karon Brad Michael, mao na ning pagtuo.
1: Lagi
0: diha kang Kristo. Dili na tong pagsunod-sunod tas mga tulumanon. Pagsunod-sunod atong sa napulo kasugo kay ato na tong gisaysay atong miagi nga si Kristo maawa nang halat pasiguli sa atong mga sala sa Roma 3:23 taman sa 25 nga siya mo halat pasiguli sa atong mga sala unya kato siya atong pagkanawaton pinagis pagtuo. Musang ato ang pagtuo ipasukad gyud diha kang Kristo. Labi na gid sa kamatayon dito sa
1: cross.
0: Unya sa 26 ana nindot kay pagasulti kay mao kini pagpamatuod karong panahon na.
1: Amen.
0: Ato agong i-recap
1: Brad. Recap
2: gamay. Hindi maoy pagpamatuod.
0: Ibalik sa unahan
2: 23. Sanglit na kasala man ang tanan.
0: Yes.
2: Ug nakabsan sa imaya sa Dios.
0: Na yon.
2: Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya.
0: Kana.
2: Ingon nga gasa.
0: Ingon nga gasa.
2: Pinasikad sa pagkatinubos.
0: Oh.
2: Tungod kang Kristo Hesus.
0: Kana na yon.
2: Nga gitanyag sa Dios, ingon nga halad pasiguli pinaagi sa iyang dugo.
0: Kana.
2: Sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo.
0: Busa si Kristo siya gitanyag sa Dios alang nato.
1: Mm.
0: Halad siya pasiguli.
2: Amen.
0: Busa antaw bisag daotan na kaayo pero gitanyagan pag siya Brad Michael.
2: Yes.
0: Nya kining gitanyag mao si Kristo ang iyang kamatayon dito sa cross. Ingon niya siya halat pasig uli. Unya unsa to giingon aron siya pagadawaton pinagis pagtuo.
1: Amen.
0: Sa kining atong pagtuo mo ni Kristo mali pagdawat nato niya.
1: Mm.
0: Kun diha ipasukad ang ato ang kanang pagkapinasaylo, pagkatinubos. Padayon.
2: Kini maoy pagpakita sa pagkamatarong sa Dios.
0: Dayon.
2: Kaysa iyang langit nung pagkaminantuson. Gisayloan man lamang niya ang kasalanan. Nga nangahimo kaniadto.
0: Kana.
2: Kini maoy pagpamatuod karong panahona.
0: Kana.
2: Nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus.
0: Usa pinaagi sa iyang kamatayon, kung ato siyang dawaton pinaagi sa pagtuo. Pamatud-an sa Ginoo nga siya matarong o siya pod mahimo maghimo pod siya sa tao nga magamatarong pod siya sa tao.
1: Amen.
0: Nga may pagtuo kang Hesus. Usa ang sukdanan sa pagkamatarong karong panahon na mao kining pagtuo kang Kristo mga igsoon.
1: Yes.
0: Musa atong miagi atong gipadayag nga kining atong panahon karong panahon sa grasya gitawag na ni siya og lagda sa pagtuo. Pagtuo na gikinahanglan mga igsoon. Then last na ito nga nabuhian, Brad Vincent, Brad Michael, katong sa buhat kin sinuibi. Ang importante kayong butang diha, kanang kalabigita na sa pagtuo. Kanang pagtuo, dako dahil kay kahimuan sa usa ka tao.
2: Yes.
0: Kin sinuibi sa buhat.
2: Kin sinuibi.
0: Oh.
2: Og tali kanato og kanila.
0: Tali sa mga Hudyo og natong mga Hintil.
2: Siya wala maghimog kalainan.
0: Wala kalainan.
2: Sanglit ginluan man niya ang ilang mga kasing-kasing.
0: Amen.
2: Pinaagi sa pagtuo.
0: Busa, mahudyo man o madili Hudyo.
2: Yes.
0: Wala na siya magbutag kalainan.
2: Mm.
0: Kay ang atong kasing-kasing iya manghinluan.
2: Amen.
0: Pinaagi sa pagtuo. Busa, kining pagtuo makapahinlo ni itong kasing-kasing. Nganong atong kasing-kasing kinahanglan manghinluan.
2: Mm.
0: Jeremias 17:9, tama sa Jis. Ang atong kasing-kasing, ang kasing-kasing staw, higalang igsoon, kinahanglan hinluan siya. So, unsay paagi, pinaagi sa pagtuo kang Kristo.
2: Jeremias
0: 17:9.
2: Og Jis. Ang kasing-kasing malimbungon.
0: Ang kasing-kasing malimbungon.
2: Labaw sa tanang mga butang.
0: Labaw sa tanang mga butang.
2: Og hilabihan gayud pagkadautan.
0: Ang kasing-kasing staw, hilabihan ang gandautan na. Dayon.
2: Kinsay makasusi ni ini.
0: Kinsay makasusi.
2: Ako si Jehova.
0: Oh.
2: Magasusi sa hunahuna.
0: Ana.
2: Ako magasulay sa kasing-kasing.
0: Oh.
2: Bisan pa ngani sa paghatag sa tatag sa katawo. Sumala siyang mga kagawian. Sumala sa bunga sa iyang mga buhat.
0: Amen. Busa mo ni tuyo sa Ginoo karon higala. Ikaw nga naminaw karon niya. Nganong kinahanglan dunay pagtuog yun kang Kristo. Kaya siya maghihalad pasiguli alang sa itong mga sala. Dawaton sa pinagis pagtuo sa ingon ana, ang atong kasing-kasing mahinluan ni ay gikan sa tanang kadautan.
2: Amen.
0: Ang atong kasing-kasing limbungan mo gini.
2: Tinood.
0: Limbungan.
2: Mm.
0: Kaya ingon nga, kuan, naay mamaylo bitaw kwarta man Michael, may tag wala ko kwarta gyud.
2: Pero nabiya.
0: Panabiya to, nabiya pinulo pilo bito limbo limbungan mo ni kasing-kasing gud.
1: Sa isen lang yun nga na pero dili pa wala.
0: Sa kani kasing-kasing limbungan eh ang kasing-kasing sa tao. Hilabihan kapag ka dautan. Musa pinaagis pagtuo kang Kristo ang kasing-kasing hinluan. Mao na nga sa Ezekiel 36:25. Taman sa 27 atong kasing-kasing una hinluan sa pinaagis pagtuo. Atong basahon.
2: Ito.
0: Ezekiel 36:25, taman sa 27, hinluan.
2: 36, unya bisibisan ko kamo.
0: Oh.
2: Sa malinis nga tubig.
0: Kana.
2: Og kamo mga hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan.
0: Hinluan, gikan sa tanang mga kahugawan.
2: Yes.
0: Padayon.
2: Og gikan sa tanan ninyong Diyos-Diyos.
0: Oh.
2: Hinluan ko kamo.
0: Diyos-Diyos.
2: Mm.
0: Daghang matang sa mga Diyos-Diyos.
2: Amen.
0: Na Diyos-Diyos makita, na ay po'y dili makita.
2: Mm.
0: O kining gauna-una, rata kanunay sa itong kagalingon. Hindi natang kauna-una sa Ginoo. Diyos-Diyos ba na? Kaya giuna na ito atong kagalingon, labaw kay sa Ginoo. Diyos-Diyos na. Mm. Na Diyos-Diyos nga walay hulagway. Naa po'y Diyos-Diyos nga naa po'y mga hulagway. Busa, ang tuyo sa Ginoo, atong kasing-kasing mahinluan. Gikan sa tanang kahugawan.
2: Yes.
0: Gikan sa tanang pagkadaotan. Padayon.
2: Hatagan ko usab kamu sa usa ka bag-o nga kasing-kasing.
0: Yes, dayon.
2: Og ang usa ka bag-ong espiritu, igabutang ko sa sulod ninyo.
0: Kana.
2: Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing.
0: Oh, gawas nga hugaw, batuon pag yun. Dayon.
2: Gikan sa inyong unod.
0: Oh.
2: Og hatagan ko kamu sa usa ka kasing-kasing nga unod.
0: Amen. Salamat kay sa Ginoo ang tinguha sa Ginoo higalang igsuon.
2: Amen.
0: Kanang imong kasing-kasing diha karon nga wala pa ka mutuo sa atong Ginoong Hesukristo.
2: Mm.
0: Hinluan na sa Ginoo pinaagi sa pagtuo.
2: Yes.
0: Hinluan aron sa tuyo nga
1: makasulod siya.
0: Ang Ginoo mupuyo diha.
1: Tris
0: di city sa Episo.
2: Mm.
0: Ang Ginoo mupuyo sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo.
2: Amen. Episo 3.
0: Tris di city.
2: Nag-ingon.
0: Amen.
2: Ang ug-aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasing-kasing.
0: Ug-aron si Kristo magapuyo diha sa inyong kasing-kasing.
2: Pinaagi sa pagtuo.
0: Kana lagi. Pinaagi sa pagtuo si Kristo higala makapuyo sa imong kasing-kasing.
2: Mm.
0: Hinluan niya pag una pinaagi sa pagtuo, then puyan niya kay ang Ginoo din na mapuyog hugaw brad.
2: Yes, tinuod.
0: Basta hugaw pa gani, di sana siyang puyo, iya siyang hinluan.
2: Mm.
0: Pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo, hinluan ang kasing-kasing. Dahil si Kristo mupuyo na sa atong kasing-kasing. Inigpuyo ni Kristo sa atong kasing-kasing, 2 Thessalonica 3:5. Iyan na ang giyahan atong kasing-kasing.
2: 3:5.
0: Yes.
2: Hinaot unta, ang na, Ginoo magatultol sa inyong mga kasing-kasing.
0: Oo. Oh.
2: Ngadto sa gugma nga iya sa Dios.
0: Sa gugma nga iya sa Dios.
2: So ngadto sa pagkaminantuson ni Kristo.
0: Amen. Musa sa diha makapuyo na si Kristo sa atong kasing-kasing.
2: Mm.
0: Si Kristo na'y magiya. Magtultol ba? Magtultol sa itong kasing-kasing sa gugma nga iya sa Dios. Kaya ang tao, di man ikabalong mahigugma ang tao sa Dios. Busa pinagi sa pagpuyo ni Kristo, pinagi sa pagtuo, ang atong kasing-kasing iyang i-guide.
2: Yes.
0: Iyahang giyahan, tultulan sa gugma nga iya sa Dios. Munang matingala ka sa usa ka tao nga nahimo ng Kristohanon, basta tinuod lang gid siya nga naay kinabuhi sa Ginoo, matingala ka kay maka ila ang mga silingan nga naa gid ka usaban ning tawhanaw. Kaysa unang isug mo kayo, ni man yung mabasta-basta, karoon nga, pwede naman ka mayuhon.
2: Ano
0: ba na, kaya ang kasing-kasing, napuyaan na mag Kristo, pinagis pagtuo, ang kasing-kasing niya, gigayad na si Ginoo ba? Amo ni kung mga yan sa Diyos.
1: Muna, buti mo sa buti, kanina na, mga binipisyo na sa mga pagtuo.
0: Yes, maunay kabulahanan sa mutuo. Una, ang kasing-kasing hinluan, ikaduha, si Kristo makapuyo sa itong kasing-kasing pinagis pagtuo. So, mapuyaan na itang Diyos. Mapuyan na og kinabuhi ni Kristo. Mauna nga, matingala na lang mga tao nga nausab naman ni Stampulano.
2: Yes.
0: Sa una mo naman ni kay Isuga. Karoon nga, o natay mga igsoon ngayon na pong kinabuhi, Brad Michael.
1: Mag-unag sinultihan, no?
0: O, mag-unag mga sinultihan. O, sa una isog kaayo, karoon dili na.
1: Sa tanang mito, no?
0: O, sa tanang mito,
1: kanila
0: man.
1: Kanila nga mito, katong Marcos 16.
0: Yes. Kanila nga mito, o.
1: Mito, okay,
0: daghan kaayo.
1: O,
0: daghan kay kabulahanan kining pagtuo. Hinluan ang kasing-kasing. Kay ang nakaingon sa nga na dautan ta mga igsoon, tungod ba ni kasing-kasing na to? Nga, hugaw ba? Dautan. Busa, sa diha nga ma, uy anak, Kristo ato ang kasing-kasing, pinaagis pagtuo. Si Kristo na mo'y mag-manage atong kasing-kasing. So, dili na ta, sa una, buluyagon kita. Pero tungod kay, napuyan na mag-Kristo ang kasing-kasing. Tingala ng silingan nga, kuan ang buta naman, Diyos to naman.
1: O man toon mahurutanan, pero tawagun talang bro Umir, o naanam-anam ba?
0: Oo.
1: O naanam-anam siya kausap.
0: Busa, pinaagis pagtuo na to kang Kristo, o na yung pagtuo, kinahanglan yun. Naana na yun, spark ba? Sa Diyos nung kinabuhi ang makitaan. 3:36 sa Juan. Muna, importante kayo. Naana na yun kinabuhi sa Ginoo ang madayag sa mga tao.
2: 3:36
0: oh.
2: Ang musalig sa anak.
0: Ang musalig sa anak.
2: May kinabuhi nga dayon.
0: Yes.
2: Apan ang dili musugot sa anak, dili makatilaw kinabuhi.
0: Kana, dari sa akong version, Brad Vincent. Ngayon dari sa version ng atong gigamit. 3:36 sa Juan, mga igsoon. Ang mutuo sa anak, may kinabuhing dayon. Ang mutuo sa anak, may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua kaligot-gutan siya sa Dios, hangtod sa kangturan. Busa, pinaagi siyang pagtuo, ang kinabuhi sa Ginoo, madayag na diha niya. Nanay kinabuhi, iba nga imong masinatian. Ikaw mismo nga nagtuo, mahibulong ka. Kaysa imuhang kasing-kasing na akay mo matikdan nga wa ni mo masinati sa una ba? Nanay, pangandoy sa Dios, ganahan na ka maampo, ganahan na ka sa mga matarong nga butang. Kana bitong ingon sa Ezekiel, Bird Michael, nga hatagan siya o kasing-kasing nga unod. Kana mo bati na ba?
1: Katingala na siya sa iyong kapaligon.
0: O, mangandoy naman sa ampo, mangandoy na, tamis na diya ba ang mga pulong sa Ginoo? Kaya mubati naman. Kana batoon kasing-kasing, di ba na mubati? Kung sa pinagis pagtuo, una pa ning ang-ang, Bird Michael.
1: Amen.
0: First day pa niya siya, nga unang ang-ang pa ning, masinati na nimo ang kinabuhi sa Dios, basta naaka aning pagtuo diha ni Kristo mga higalang igsoon. Usa mo na importante kayo, kining pagtuo ato kining gisgutan kay mao man ay unang ang-ang ning pagtuo. Pinagis pagtuo atong kasing-kasing hinluan, puyan ni Kristo atong kasing-kasing, pinagis pagtuo nang pinaagi pos pagtuo makasinati na tao kinabuhi sa Dios. Ato nang masinatian ang kinabuhi sa Dios. Kani adto wa ka mangandoy sa Dios. Kani adto wala kay pakialam hitungod sa pulong sa Dios pero matingala ka. Kanang mituo ka ni Kristo. Na ay Diyos nun nga pagbati imuhang mabatian sa imong sulod. Matingala ka, mangandoy na kag pulong sa Ginoo.
2: Yes.
0: Mangandoy na kag mga pag-ampo. Nang ganahan na ka sa Diyos nung mga butang mga higalang igsoon. Busa kini pagtuod ako kaya ni og kahimuan alang sa matang usa. Labi na sa mga kahigalaan diha nga wala pa mutuo. Mga higalang igsoon, mauna na yung panahon.
2: Daghan pa.
0: O, daghan pa kayo. O, kanang pagtuo sa relihiyon, dili man na tinuod pagtuo, Brad Michael.
2: Tinuod.
0: Unay nang utanan no, nga unsa may kalainan sa pagtuo nga naa sa relihiyon o sa kanang wala. Dako kay kalainan. Kay kanang pagtuo sa nga naa ka sa relihiyon, kana man gud mga igsoon, gisakyan man guna. O sa lain pag gisakyag, dili maayo ba? Kay kana gong sikta sa relihiyon, Brad Michael, panapi mo gud nang ilaha. Gigamit lang ang Biblia, puhunan para makasapi sila. Looy ang membro. kay dili mamao ang proseso na ilahang ilahang na dawat ba ilahang mabatunan mo na nga igalang igsuon ikaw karon kanang minaw susiha na imong kaugalingon kung wala pa ka magtuo di kang Kristo karon mao nay panahon dili pa ulahing tanan no kay ang pagtuo pinaagis pagtuo atong kasing-kasing hinluan gikan sa tanang pagkadautan dayon puy-an ni Kristo atong kasing-kasing pinaagis pagtuo makasinati ta sa Dios nung kinabuhi pinaagis pagtuo dayon Juan 1:12 sa tanang mitoo mao nay nindot kayo niya oh sa tanang mitoo
2: Apan sa tanang midawat kaniya.
0: Sa tanang midawat kaniya.
2: Sa tanang mituo sa iyang ngalan.
0: Sa tanang mituo sa iyang ngalan.
2: Kanila naghatag siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios.
0: Usa nindot kayo tungod kay pinaagis pagtuo nato kang Kristo. Gitagaan tag kagahum. Sa bang hubad na katungod.
2: Katungod.
0: Sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kay kita god ang kahimtang nato kani adto swa pata kadangat sa pagtuo dili man ta anak sa Dios 8:44 sa Juan klaro kay nahigalag igsuon dili na ato ang pulong kundi sa Ginoo gina siya ang posisyon sa tao kahimtang sa tao nga wala pa nakadangat sa pagtuo mao na Juan 8:44
2: kamu gikan sa inyong amahan
0: Kamu gikan sa inyong amahan
2: nga mao ang yawa.
0: Nga mao ang yawa
2: ug ang inyong tinguha
0: yes.
2: mao ang pagdagbaw sa mga pangibog.
0: Kana
2: sa inyong amahan.
0: Oh, dayon.
2: Siya moy usa ka mamuno.
0: Oh.
2: Sukad pa sa sinugdan.
0: Sukad pa sinugdan.
2: Ug siya way labot sa kamatuoran.
0: Oh, kanawa.
2: Kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya. Oh. Kay siya bakakon man. Ug mao ang amahan sa mga bakak.
0: Busa kaniadto ang sa tawo nga wala pa diha sa pagtuo kang Kristo. Ang iyang kahimtang anak pa siya wa. Busa mingon ang Ginoo nga kamo gikan mo sa iyong amahan nga mao ang yawa.
2: Mm.
0: Sa wa pa ta kadangat sa pagtuo ang atong amahan dili man ang Dios, yes. dili man ang Ginoo. Ang yawa man.
2: Mm.
0: Busa pinaagis pagtuo, ngingon diha, pinaagis pagtuo siya ngalan, naghatag siya kagahom, naghatag siya katungod sa ubang hubad ano? Naghatag siya katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Busa pinaagi aning pagtuo, tagaan tagkatungod nga mahimong anak sa Dios Bert Vincent.
2: Mm.
0: Karon gani panahon na mahimo lang ang anak sa kapitan murag haot gara na mo kay ka maglakaw sa dalan.
2: Garbo na kayo.
0: O abusador pa kay anak ko kapitan.
2: Kani brado. Katungod, apan si bisan kinsa nga midawat kaniya,
0: Amen.
2: Nga mituo kaniya.
0: Kana
2: gihatagan niya og katungod nga kana, mahimong anak sa Dios.
0: Gitagaan niya katungod
2: mm.
0: sa pagkahimong mga anak sa Dios. Sa una, sa wa pa mituo sa Ginoo, wa pa midawat sa itong Ginoong Hesus Kristo. Mm. Anak pa siya wa. Mm. Pero sa diha nga mutuo ka kang Kristo higalang igsuon, kay mao man giingon sa Roma, nga siya ang halad pasig uli, niya dawaton siya pinagis pagtuo, na kung imong dawaton si Kristo karon higalang igsuon, nga nagpatalinghog, automatic, nga tagaan ka niyang katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Dili mahimong Dios kinabuhi kinaiya Bert Michael.
2: Mm.
0: Tagaan lang katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Busa mabalhin na dayon ang iyahang kahimtang gikan ni Satanas, gikan sa kingharian ni Satanas, mm. ngadto sa kingharian sa Dios. Mao ning ni Pablo sa buhat
2: 26:18.
0: Mm. Busa kaning pagtuo dako kayo kahimong aning pagtuo. Ya kaning relihiyon maayo po ni mo say ang relihiyon ani.
2: Mm.
0: Pero kita isaysay na to basig gyud sa giingon sa Biblia.
2: 26:18
0: Amen.
2: Aron sa pagpabukas sa ilang mga mata.
0: Mabukas ang ilang mga mata.
2: Aron sila managpamali gikan sa kangitngit.
0: Yes, gikan sa kangitngit.
2: Ngadto sa kahayag.
0: Oh.
2: Ug gikan sa kagamhanan ni Satanas.
0: Kana.
2: Ngadto sa Dios.
0: Oh.
2: Aron mapasaylo ang ilang mga sala.
0: Mapasaylo pag yung mga sala.
2: Ug managdawat sila sa ilang bahin.
0: Kana.
2: Diha sa mga nangahimong balaan,
0: mm.
2: pinaagis sa pagsalig kanako.
0: Sa banghuban na pinaagis pagtuo kanako. Busa kini mm. pagtuo nato dekang kang Kristo higalang igsuon. Dako kay kahimuan kay unang-una. Mga igsuon naghatag siya katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios.
2: Mm.
0: Unya ipadayon na sa 3C Bert Vincent. Ah, sa 12 ito no? 3C.
2: Sasa.
0: Sa Juan,
2: 1:12
0: man to, 3C, ipanayo nagbasa.
2: 1:13, nagingon, kanila nga nangataw, dili gumikan sa dugo.
0: O, nangataw sila dili sa pinagig tao, na yon. Mm.
2: Ni sa pagbuot sa unod.
0: O, dili pagbuot sa unod.
2: Ni sa pagbuot sa lalaki, kundili sa Dios.
0: Amen, kundili sa Dios. Pinagis pagtuo, mm. nagaantag katungod ng mahimong mga anak sa Dios. Muna'y dako kayong kabulahanan, higalag igsuon, kining pagtuo diha kang Kristo. Mo nang si Pablo diha sa Galacia 3:26 ug 27 atong tanahon ang Biblia.
2: 3:26-27.
0: Amen.
2: Gay diha kang Kristo Jesus.
0: Atras dog 25.
2: Apan karon nga ang pagtuo miabot na.
0: Karon nga ang pagtuo miabot na.
2: Wala na kita may lalom sa magtatagad.
0: Yes, dayon.
2: Gay diha kang Kristo Jesus.
0: Diha kang Kristo Jesus.
2: Kamong tanan nahimo namang mga anak sa Dios.
0: Nahimo namang mga anak sa Dios sa unsa?
2: Pinaagi sa pagtuo.
0: Pinaagi sa pagtuo mahimo nitang mga anak sa Dios. Mao nay pinaka-importante kayo, aning pagtuo higalang igsoon. Di lamang imong kasing-kasing hinluan ni Kristo ng sala, di lamang imong kasing-kasing puyan ni Kristo, kundili tagaan po niyong kagkatungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Busa, pinaagis pagtuo, kamong tanan, nga himo namang mga anak sa Diyos. Klaro kayo na, nga gisulti ni Apostol Pablo mga higalang igsoon. Busa, kining pagtuo, gikinahanglan kayo.
2: Amen.
0: Nining panahon na mga kaigsoonan ko. Bisan sa Buhat, Kapitulo 16:30, ang usa ka guardiya sa prisohan, nangutana siya ni Pablo. Kung na siya, unsay iyang himuon kay maghikog ng tato siya. Ganit. Kaya abin niya og ang mga piniriso ng layas na kay ng abli, matuportan tungod sa linog. Buhat?
2: Og iyang kidala sila sa gawas.
0: Na yon?
2: Og mingon kanila.
0: Oh.
2: Mga senyores.
0: Kana?
2: Unsay kinahanglang buhaton ko?
0: Unsay kinahanglang buhaton ko? Nangutana ang guardiya sa prisohan. Na yon?
2: Aron maluwas ako.
0: Aron maluwas ako. Tawad sa ingon?
2: Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon.
0: Unsay gitubag nila Pablo?
2: Tumuo ka sa Ginoong Hesus.
0: Tumuo ka sa Ginoong Hesus.
2: Og maluwas ka.
0: Yes.
2: Ikaw og ang imong panimalay.
0: Tanawara. Tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka.
2: Mm.
0: Ikaw og ang imong panimalay. Busa gi kinahanglan gyud ning pagtuo sa Ginoong Hesus kay aron makabaton ang tawo og kaluwasan higalang igsoon. No, pareha atong gi-example lang ba atong miagi nga mutuo ka sa Dios, mutuo. Mutuo ka nga si Kristo Dios, dili na siya mutuo. Ang giingon sa Biblia, tumuo ka sa Ginoong Hesus. Ang Ginoo moy tuuhan. Ang Ginoong Hesus moy tuuhan. Busa kining atong pagtuo karon higalang igsoon, ato nang ipasukad diha kang Kristo higalang kaigsoonan aron makabaton ta og kaluwasan. Makabaton ta, makadawat ang katungod sa pagkamahimong anak sa Dios, then makabaton pagyud og kaluwasan, Brad Vincent.
2: Mm.
0: So mo na gikinahanglan aning ato ang kapanahonan karon. Kining pagtuog yun kang Kristo, labing kinahanglan nun higalang igsoon. Gawas nga mahimong anak sa Dios, Buhat 10:43.
2: Buhat 10:43.
0: Amen.
2: Kaniya ang tanang mga propeta.
0: Kaniya tanang mga propeta.
2: Nang himatuod nga ang tanang magatuo kaniya.
0: Tanang magatuo kang Kristo.
2: Magadawat sa kapasayloan.
0: Kana.
2: Sa mga sala, pinaagi sa iyang ngalan.
0: Amen. Mapasaylo pag yun ang tanang mga sala. Pagkabulahan kayo higalang igsoon. Puhunan, pagtuora kang Kristo, mahimo kang anak sa Dios, mapasaylo pag yun. Tanan nimong mga sala. Busa higalang igsoon, mao kini ang maayong balita. Alang nimo karon diha. Wala pa kay pagtuo ni Kristo karong panahon na. Mao nay panahon.
2: Yes.
0: Kung nangandoy ka mapasaylo ang mga sala.
2: Mm.
0: Pagtuo ra gyud sa ngalan sa tuong Ginoong Hesus Kristo. Brother Michael,
1: nay uban bro mer mo direct magamahan.
0: Mo direct amahan.
1: Nay uban ilang ngalan iglesia ni Kristo tinukod pero para nila si Kristo di po Dios.
0: Di po Dios.
1: Maglibog ta?
0: Maglibog, no?
1: Oo, oh, nya. Ang tanan ra ba pagahimo na pinaagis pagtuo diha kang Kristo?
0: Yes.
1: Nasa to pa mga suwing tigpaminaw mo na ipamalandong mo yung asa mo karon. Na iuban diha nga pagtuo pero dili sumikad kang Kristo mo direct magamahan pero adto ka sa arrangements sa Biblia sa Juan Brother Benz sa Juan kapitulo 10 mo siguro na bersikulo 9. Dili sa ay direct kay si Kristo na ang pultahan sa pagtuo magikog pagtuo dito ng Kristo agi.
0: Yes.
2: Ako mao ang pultahan. Kung adunay musulod agi kanako, siya maluwas. Og siya musulod og mugula og makakaplag siya masibsib.
1: Nya, mo agi mo dito sa amahan, dito aging Kristo. So mo na real nga pagtuo. Dayon kani ako at tawagong talang i-support ni sa kabrumer, tawagong talang murag kuana ni kunit-kunit kay na explain man to. Dayon, magkita ko pagtuo, kining uban na itong mga suheng tigpaminaw nga naman ko'y pagtuo bromer nga, di ba matulpa sa ekminin mo kaganihan na apoy maing musahe sa in pagtuo, no?
0: Yes.
1: Oh? Pero ng mga suheng tigpaminaw naman ko'y tawagong talang nito ako na pero dili na ito pagtuo bromer? Dinahom-dahom na ito?
2: Dinahom-dahom
1: lang. O naman ko'y mga ingunan nga dinahom-dahom ba nga daw murag okay rin eh. Pero dili na ima o ang pamaagi. Atong basa magina sa Roma Jis 1. Uglos.
2: Roma Jis.
1: Ito naman ko'y mga ingunan na God.
2: Uno ug dos, mga igsoon, ang tinguha sa akong kasing-kasing o ang akong pag-ampo ngadto sa Dios. Alang kanila mao nga mga luwas unta sila.
1: Oy, purpose nga maluwas gyud unta. Pero ang proseso lahi man pagtuo kuno pero di man di ay padayon.
2: Kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Apan kini mao ay kasibot nga wala duyugi sa kaybalo.
1: Wala duyugi kaybalo padayon.
2: Tres, og kay wala man sila himang hibang kaagan may tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios.
1: Wala padayon.
2: Og nagapaning kamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpilalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios.
1: Patro.
2: Guys, si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan.
1: Ayon.
2: Aron matarong ang tanan nga may pagtuo.
1: Sa to pa di ay kani relate gyud ni sa pagtuo. Bisan pa ang pagtuo ni mo karon daw murag ni tuo juga na may mingon bro Umir nga padayon lang mo diha. Padayon lang pud mi dinhi. Kay mao ra man ang ginuoha dili man siya mao. Ang mga apostolis, Apostol Pablo, Apostol Pedro, kauban man sila.
2: Yes.
1: Dili man, wala man na sila ng pangatarungan na nga, diha mo padayon mo diha, kami po din he, mora man ang ginuha atong pag-alagad. Ang pamaagis pag-alagad sa mga apostolis, apil sa Apostol Pablo, ni atong mga panahon na, usara sila gialagaran mga atong ginuo, o usara sila sa pamaagi. Wala sila ingon nga magbulag, dahil mga tarungan dayon nga, padayon mo diha, kay padayon po mo din he. Dili man mo igsuon mga suwing tigpaminaw, ikaw karon nga naminaw. Basta gani ang pagtuo nimo, pagtuo man gyud pero mer bisan pagkana sa relihiyon, yes. Pagtuo gyapon na siya. Pero dili lang hamili bagi aris manguna ato man si gisaysay karon na bro mer.
0: Yes.
1: Ay nalagbas sa bro bin sa kuan, dos Pedro 1:1. Sige man ato nagisaysay nga pagtuo nga hamili nga sa maghamili sa amoa.
2: Yes.
1: Ni Apostol Pablo sa teaching apil na diha. Dengi dugangan pa jud niya diha sa pagkamatarong pagka Dios nun. Ana maguna mga swing tik paminaw dili maguna basta-basta lang na karon. Mobalik ta. Nayuban pagtuo kang Kristo kuno pero naapo sa kasuguan. Dili man na moy mao mga swing tik paminaw. Gili si parit man ni Pablo ang pagtuo naglaom ang yutangan ni naminaw karon nga naa diha nga sikta kanang nagsubay og mga daang tugon ba kanang sa panahon ni Moses kanang mga kasuguan, mga tinto mo commandments, gidili ining pagkauna, mga adlaw. Kinira yung adlawa nga, kinanglan, ari radyo ta musimba ning adlawa, kanan ang Sabat Kipir, Sunday. Kami bisag ang amo ang tigom, Domingo na mo gibutang, pero wala man may maghimong balaod nga Domingo ra gibutang.
0: Saan?
1: Oh, naiuban po mo, maghimong mang balaod ng Domingo. Sunday, dili man ang mga teaching sa kasulatan, ang atong gisimba, dili man ang Sunday ang ginuuman.
2: Yes.
1: Kanan nga pagtuumini, igya po na siya. Ang atong gisimba, dili adlaw ang ginuo mismo. Namo na relate gyud sa pagtuo. Galatia kapitulo 3 bersikulo 12. Kung ang kasuguan nagsumikad bas pagtuo.
2: Apan ang kasuguan wala magsukad sa pagtuo.
1: Tanaw ra.
2: Kay siya nga nagabuhat nini mga butanga, yes. Mabuhi tungod nini.
1: Na. Maghisgot gani kag pagtuo mga suking tigpaminaw labi na karon kay naman yung mga suking tigpaminaw nagbantay anini ang adlaw. Nagbantay mga gidili. Pagbasa mo Biblia, ayaw mo pagsalig sa inyong ministro.
2: Yes.
1: Basa gyud mo Biblia. Mismo gani kun naminaw man karon ang pag-uman kon sa ako ang pares diha sa Tabina. Basa gyud Biblia. Basa gyud Biblia kay kun man nila bro Mer, nga iglesia man nila ni Kristo sa ngalan na puni. Pero sa laing termino mga suwing tiba mino iglesia na manalo. So iglesia man nila ni Kristo, akong gyud nabasa mo Biblia. Ayaw mo sunod anang ayaw di mo pabasahon, basa gyud Biblia.
0: Ginaon.
1: Kay ako man siyang gisaysayan bro Mer kaganing buntag nga naay mabasa nga si Kristo Dios, siya naay mabasa nga si Kristo Dios. Wala ko, tugot sa Ginoo, na atay panahon, ay ka akong pabasahon. Nga ang Dios, si Pablo nagsulti yun nga, ang si Kristo Dios yun, na ingon anak mga suwing tipaminaw, kana nga pagtuo, dili man na siya mawihaong sa Biblia. Ang teaching sa mga apostolis, si Kristo Dios man.
0: Yes.
1: Nakaroon ka na, maunay pagtuo, kana apil ka po na sa pagtuo ha? Katong kang bro, Ilmir ganiya, klaro to kaayo? Kini akong gidugang karon lit ni sa mga pamaagi na. Bisan pa og kini ni ang daw nagtuo mo sa Ginoo pero ang inyong pamaagi dili mao, dili na mo itinud pagtuo. Kaya ang ginoo sa Ginoo Hesus diha nga ang magsisimba moabot na. Ang tinuod nga magsisimba magasimba di sa espiritu kamatuoran. Kamatuoran sa pulong ba?
2: Yes.
1: 1:17 bro Vince.
2: 1:17. Balaana sila pinaagi sa kamatuoran.
1: Mm.
2: Ang imong pulong mao ang kamatuoran.
1: Ang pulong sa Ginoo ay kamatuoran sa tupa. Kinanglan ang pagtuo ka sa Ginoo na sa tanan. Kanang pagtuo bro, mer, invisible man na.
0: Yes.
1: Pero kanang pagka-invisible sa pagtuo mga suking tigpaminaw, mo unay nagpadayag sa mga butang nga di makita. So karon kung moingong kag pagtuo nimo tinuod pero ang imong strategy is pag-alagad. Pangisyon pag-alagad mga suking tigpaminaw, wa man haom. So di na pagtuo. Kaya ang pagtuo mo unay nagabulgar sa mga butang nga di nato makita. Yes. 11:1 Hebrehanon.
0: Amen.
2: Hebrehanon. 11:1

0: minaw. Maglaom tabro mira sa sunod higayon. Ah, kini taas man kayo. Alas 8:15 na mga suking tigpaminaw.
1: Ang oras no?
0: Atong oras alas 8:15 na. So busa ato na usab nga ipasulod ang atong mga mag-aawit. Ato na usab sila nga paawiton diri no. Sa tuyo ni ana aron nga madasig sabta pinaagi sa awit mga suking tigpaminaw. Busa tambay kamo diha.

0: Maoy paglaom, Kristo mo balik.
1: Amen.
0: At tinood yun na kayo sa unang Timoteo 1:1 bro, Mer, si Kristo may atong paglaom.
1: Yes.
0: Oo, oh, yun ang paglaom yun sa panahon ni Apostol Pedro. Ingon mo na atong Ginoo nga, abot ba sa mumubiyan ako? Nauna-una din si Pedro eh. Ingon din si Apostol Pedro nga, wala may laing, kana na ang wala may laing naapay ngalan nga makapaluwas. Ikaw ramang yod.
1: Yes.
0: Pa, wala lain nga ngalan silong sa langit. Nga pinaagi ni mga suntik paminaw, maluwas kita.
1: Yes.
0: Kusa ang title atong awit, bro, Mer?
1: May paglaom, Kristo mo balik.
0: Mao no? May paglaom, Kristo mo balik. So, diha na gyud ni Kristo mga suhintig paminaw. So, ato na kita, bisan pa sa, ano? At yung tagkalimot, bro, Mer? Ang ato na yung gitarist sa gihapon, si Brother Lim Minusa, gikan sa Iglesia sa Lapuyan. Ang ato mga mag-awit usab, si Sister Gisa ang kutumagad gikan sa iglesia sa Tabina kasamtangan ngad pasakop usab diri sa iglesia sa Pagadian og usab si Sister Charlene Balasi gikan sa iglesia karon asa si Charlene buog na gikan so gikan sa buog naka duaw usab diri karon mo nang nakaapil sab siya mga suwinting paminaw.
1: Amen.
0: Bisan pa sa mga pag-awit tumato na kami sa mga pagbasa no sa mga naga-comment. Mayong gabi, bisan pa ni Brother Bethlehem sa Bayton, diya sa Osami City. Mga sa Bayton family, bisan pa sa mga Bation family, Bilyalon family, Lim family, ug sa Manligis family. Mayong gabi nyo, diya mga eksyon sa Osami
2: Ramayrat
0: family. Ni Sister Gina Mimaang, mga maang family. Ni Sister Gerson Carion, mayong gabi diya, Brother Gerson. Hallelujah. Ni Brother Junicer Kulyamar. Ni Brother Alex Cabrillos. Pasaw lang na ito ni Bro Mir yung mga pangalan iyang gisulat din.
1: Amen.
0: Ni Alex Cabrillos Jr. Alex Cabrillos Sr. Gypti Cabrillos. Margie Cabrillos. Bisan pa usab ni Boy. O saan yung pagbasa Bro Mir?
1: Pasagi.
0: Pasagi no?
1: Pasagi.
0: Always Jew daw sila naminaw. Hallelujah. Bisan pa ni Brad Boy Dilo Santos diha. Sa Mahayag. Mayang gabi eh. Ni Brother Richard Manlangit diha sa Husipina. Mayang gabi Brother Richard. Ni Brother Arjun Dulay. Mayong gabi eh Brad. Ni Jubilin Riscalar diha sa South Cotabato. Ni Edward Muralion diha sa usab sa Osami City. Ni Gerson Carilinya diha sa San Juan Sikihor. Mayang gabi eh Brad. Katan mga eksyon diha sa Sikihor. Ni Brother Roselyn Romo Tubal sa Consolacion Cebu. Mayong gabi igsoon. Kumusta ta sa mga igsoon diha tirha? Nangumusta mi ang dafix ka matuoran nangumusta sa mga igsoon diha sa Cebu tanan. Ni Sister GC Magdadaro nakaapil ni sa ato ang kuan sa ato ang sisters meeting. Continue bro Mer, kaya nawala ako ah.
1: Ni Justin. Okay, ni Victoria sa Bayton diha sa Church in Osami City. Ni Joel Jamito. Walay ano nga napit ni Bing Medico diha sa Iglesia San Pablo. Calixto Malngan sa Iglesia sa Malita.
2: Malita.
1: Dayon si Brad Hermes Patis diha sa Europe, nagyap Europe na igsuna no. Kumusta ka diha Brad Hermes? Og si Michael Vanilla. Og siyempre atong igsuon na sa US, Georgia. Si Brother Dan Kagas. Og si Brother Kavornay Edgardo. Og ni Padaw Ponce Arnel, Church in Tarlac, og si G.R. Walok, diha sa Church in Malita, Davao Occidental. Kumusta mo diha mga igsoon? Giselle Lianos Madronial, sa Lake Cebu, Church in Lake Cebu.
0: Di kung sa kanini mo, kuhaan kanini sa Lianos, Lianos man isa nilang Mama Carmen?
1: Og ni Rodrigo Basay, kuhaan na po na.
2: Gagaw na.
1: Gagaw. Rodrigo Basay Ubalo, diha sa Sambuanga, Cebu, guys, sa Imelda. Kumusta mo taga Imelda? Og ni Ruda Baldonado diha sa Amnes Center of Universe Amnes Alala. Og ni Elizabeth Kadilinya diha sa Sikihor. Kumusta ka Sten? Isa ni Bato Malaki Lubidika. Taas ang pangalan no. Church in Pagadian. Aram na sa Pagadian Sten. Richard Caniabano diha sa Tagum City. Kumusta mo mga igsoon diha sa Tagum City? Nili Gino Bisa sa Kalabayan Osamis, nagtanaw daw sila while naminaw po. Elmira Balsamo pitugo ni no? Og si El Capitan Cornelio. Si Brad Cornelio ni sa tabi na.
3: Galang mo ha.
1: Og ni Alvaro Galito diha sa RM. Amen. Og ni Ramil Nano diha sa Sambanga City akong uyuan. Ni Adulacion Anisa. Og ni Rebecca Luok Sumagang ni Janrel Saga. Diha sa Bohol. Musta mo mga isoon sa Carmen Bohol? Wa na ta kabalik diha Brad no?
3: Ako kabalik ko di buka to
1: diha. Og ni aw. Ako na kabalik taud-taud na.
3: Aw nakana dai kada gyud.
1: Kaduha, kaduha katulo ba to?
0: Ang termino ni mo bro Mer, wa kabalik. Kami, wa ka ato.
1: Ah, di manganto tag dito. Tana on ni Sister Tana, ani sa gro ni.
3: Amen.
1: On ni Gypti Cabrillos, ni Linda Abiola, Ryan Brad Vincent.
2: Amen, bisan pa kang Marisa, oh, Marisa. Saudi Arabia. Amen. Kang Brother Jacob Arancana diha sa Iligan. Kang Arn Kisiang. Kang Rinrin Muralion. Amen. Kang Sister Mira Cagas. Kang Brother Jirik Baluran Banghula diha sa Church in Josepina. Sa Josepina ron.
1: Josepina.
2: Kang Sister Mirasol Aranhuis. Kang Marjan Suaring. Kang Julie Misa Aridon, no? Kang Aridon, kang ay Aridon, kang Leopoldo Puhas, kang Sister Rose Ann Carayon Canoog, kang Sister Bibi Ausiho, diya sa Tabina Concepcion, kang Brother Sammy Mamintas, amen. Pa-shout out Brother Elisio Paraiso, naaron sa Kapisan Tabina.
1: Oh, Elisio Paraiso.
2: Suod man ni sila bod.
1: Tuan na sa Paraiso si Brother Elisio.
2: Kang Brother Ephraim Yangko Kadilinya diha sa San Juan Secure. Amen, brother. Kumusta? Kumunduhan ni Brad Vicente Gapul. Kang Sister Jasin. Amen. Kumusta? Igsoon. Kang Brother Ansing Rinan. Amen, brother. Mayong gabi. Mayong pagpaminaw. Nakasubaybay dahil siya karon diha sa Secure. Kang Melvin Pancho. Kang Armando Olitres Culiamar. Kang Abay Abuyan Sila. Kang Sister Lisel Canoog diha sa Church in Midsalip. Kang Sister Lucina Kalimpong. Amen. Kang Nimrod Uhaylan. Kang Brad G.R. Sibuyan. Amen. Nasa sa Sambonga City karon. Nasa istisyonan nagtanaw. Kang Brother Johnny Galgan. Kang Brother Peter Tapayan Abiso diha sa Santa Cruz Cebu. Amen bro, maayong gabi. Kang Jennifer Yangko. Amen brother diha sa Negros. Kumusta? No? Kang brother, ay kang sister Amay Rumo Branghan Emilio. Kang Danilo Elizabeth Di Cafe diya sa Don Victoriano Miss Oak. Amen. Kang Early Jean Akuram, no? Kang Markim Fakaso diya sa San Jose Negros. Amen. Kang Epicians Mamingo Tanilon. Oh. Dayon kang Alvinil Tua. Kang Lesil Maminta Saligan. Kang amen, kang Eder. Oh, tama ni kang paglinawan Balasi, no? Kang Milfred Pabutoy watching in church in Tabina ay Tanggob City. Kang Cornelio Sami City. Amen. Kang Milfred ay kang Charnel Sumingit diya sa Tabina. Labihan na gyud kang Marlene Zacarias diya sa Josepina. Amen. Maura to Brother Mike.
0: So wala mo kataygong panahon mga swing tig paminaw. Dari pa na mo taposon, bro. Bin, akong ihatag ni mo ang katapusan ng mga pag-ampo.
1: Amen.
2: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat sa imuhang mga pulong.
1: Amen.
2: Na imo gayong gikuha din sa kahanginan Ginoong Jesus. Sangkap ikaw sa tanang mga pulong espirituhanon.
3: Amen.
2: Nga makahatag o kaluwasan ngadto sa mga nagpaminaw Ginoong Jesus.
1: Amen.
2: Labihan na giyod kung mutuo sila diha kanimo. Nga pagtuo nga imong gihatag gayod Ginoong Jesus. Salamat nga ikaw gayod ang magapatubo kanila Ginoong Jesus. Labihan na yun sa mga kanunay nagasubaybay ni ining programa sa Dapig sa Kamuturan.
1: Amen.
2: Busa ni ining kagabihon, ikaw ang mong saligan. Ikaw gayud ang magpagamot usab sa mga pulong Ginoong Hesus nga imong nga gitanom din hi Ginoong Hesus. Salamat nga bisan pa ni ining istisyonan Ginoong Hesus nga imong gigamit, ikaw usab ang panalangin kanila.
1: Amen.
2: Tungod
1: amen
2: kay nahimo gayud ning palatayan usab ngadto sa mga nanagpaminaw.
3: Amen.
2: Aron ang tanang wala mituo, pinaagi sa pagkadungog Ginoong Hesus, mutuo sila Ginoong Hesus. Ug mudawat pinaagi sa buhat Ginoong Hesus. Busa nining kagabion ikaw among saligan, among ituboy diha ang imong ngalan, pinagi sa imong gahum nga Dios ikaw nga manuluwas.
3: Amen.
2: Salamat Ginoo. Amen.
3: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kami laing higayon mga suwing tigpaminaw hangtod sa sunod lang pod nga higayon. sa gihapon kining ubos nga lagar, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Sa gihapon kami manamilit o mga ingon,
1: dapig sa kamatuoran.
4: Sulod sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamatuoran, padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Kini mga igsoon, usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo. Efeso 4:15 hinunua. Sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pag-alagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan. Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad.
5: Hinaot nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug magahatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
4: Dapig sa Kamatuoran.
5: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Cagas
4: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Tarok, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
5: Daghang salamat ug kami magingon, dapig sa kamatuoran.
6: 106.2 Radyo Magbangking.
7: Oras alas 8:30.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan.
1: Og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 9.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto Barkada! Ready na ba kayong manalo? At nakahanda na ba ang mga tickets ninyo? Heto na ang third wave ng Lotto Papremyo ngayong linggo, July 19, 2026. Get ready for an exciting night dahil ang ating super at ultra jackpot ang siguradong magpapasaya at magpapakaba sa inyo ngayong gabi. Kaya stay tuned lang dito sa IBC 13, BATV at sa aming mga official live streaming channels sa Facebook at YouTube para sabay-sabay nating malaman ang winning combinations tonight. At para mas doble ang good vibes and excitement, makakasama natin sa pamimigay ng saya at papremyo ang isa sa ating paboritong host. Hi Queen, good evening!
1: Hi Jasmine, good evening to you! And of course, hello sa lahat ng ating kababayan at Lotto Barkada na nakatutok at excited na malaman ang mga winning combinations ngayong gabi. Isang napakagandang gabi po sa inyong lahat! Magpapasiklab na ang Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658 with their massive jackpot prizes. Hindi rin magpapahuli ang ating mga digit games na 2D Lotto at 3D Lotto. Kaya naman samahan nyo kami for 30 minutes dahil malay nyo, hawak nyo na ang ticket na magpapabago ng buhay nyo.
0: Before we get started, Queen, here's a quick reminder for all of our Lotto Barkada. All PSCSO games are strictly for players 18 years old and above. So paalala lang po, let's be responsible. Huwag na po nating iutos sa mga bata ang pagbili ng lotto tickets.
1: At maglaro lang po ng pasok sa budget. Laging tatandaan, mas masayang maglaro ng tama. Let's all play smart, play safe, and play responsibly.
0: Simulan na natin ang game time by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO.
1: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po.
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good evening, ma'am.
2: At dahil nga we always make sure na transparent and fair ang ating lottery draws, every morning po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin!
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto players, ito na ba ang gabing pinakaantay nyo?
0: Alamin na natin yan, it's lotto game time na! Tara na, let's play lotto!

0: Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, Ang Radyo Bagding, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, Ang Radyo Bagding, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, Ang Radyo Bagding, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Radyo Bagting.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Ay dati man good sir, ako min station dili normal din nagtake box atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato, magkuan naman na ako min station nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir sakit ito sa adlaw. Na magud gyud ginatake na call sa DBT ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na kay mga dagko kayo murag luot kay inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibating na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan man mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganit kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Malalat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud o pipinka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
7: Paidigo! No. Banda!
4: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktan sa tadi mo!
7: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
4: Gikan ka rung! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Silan ko!
8: Di mo nakacheko. Pero, bakas ni anak ko. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
8: Unsa?
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way lain kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
4: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnang kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
9: Jeko.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply. Manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon.
4: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
5: Uning baba,
4: baba na gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
5: Unsa gani pangalan nato ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kamusta? May buntag, may ngot, may ngapon, may gabi, o mayo pa yung katlaon. Niya na sa inyo higala sa kanginan, Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabiana. Bueno mga higala, ang atong paborito at di nato kalimtan ang paragis bila-bila ka herbal coffee. Ah, kadugaya, malimot, manggoy. Basta maluyan lagi, pero kainom naman. Lagsik-lagsik na ta. Basta na ang paragis bila-bila herbal coffee. Okay? Bueno mga higala, shoutout time. Shoutout nga doon ni Virgilio Briones, Adias Kandulawan, Talisay City, Alvin Arda. Huwag naman sa Adias Katmon, Cebu, gikan ni Ricky Bangis Karing. Unya, shoutout sa amin ni Doktora Genevieve Balaan, sa Talisay, Mr. Manuel and Vilma D, Adias sa Burbon, Cebu, Rio Budad, Husay Family, Rosan Abe Maratas, si Ma'am Edin Aranas, si Romy Miriquillo, Arson Desilia, Manager Nilo Tadio, ug si Ruben Jeneline Anino gikan gihapon ni PSI founder Bagmang sa ilong wala ko ning atong writer director si OJ Kumpok Rakasa. Shout out sa ni Lucina Buloy dia sa Dela Rosa Calatrava Negros Occidental gikan ni Ricky Bangis Garing, umadya sa Toledo City si Reden Cabrera, Kuring Patiga, si Bungkoy Raskar. Baskar, yes, Buning Baskar, gikan yun ni ang nagpungasi kanuna, si Pedro Pungasi. Yung yan, Aliganga, yes, Medya Unsi, si Ninya Aliganga, si Ninit Villegas, si Pili Inot, o si Badoy Aliganga, ang kinadak-an og lawas sa mga Aliganga, gikan ni Pedro Pungasi. Okay, buhay na mga igala, itong minumduman ang nangagi. Atong minunduman nga daling gida sa atong bida nga si Jigo, si Don Arturo sa naimutangan ni Takla. Pero si Lalat ang nagpailang pangasaunon. Uy, samtang dito sa Iligan, dito sa Mindanao, gusto ni Insik nga makat-on sa tiguang matiguang babae sa pagbuhat og espesyal nga budbod. Pagbalik dos Medellin Beach Resort, nagkita na sila si Don Arturo ni Takla. Ang matunog buot ang pangasawa nun sa atong bidang nga si Jigo. Nga ingunay nining ni Tabon, niya dahil ay sumpa niya ito sa kilanon. Budbud o bibingka!
1: Samtang ako, nga may offer yun ni Jigo o kasal, iyang kipaliparan. No, dili na mahimo. No! Dili gyud ko musugot. Bangag sa ilong!
2: Pagkuha na imong sinumar, ha? Adto mo si Tihil, ha? Aron sa ingon, mapahigayon na yun ang inyong kasal. Ang suman,
3: Musugot ka ba, Takla? Musugot ka ba?
2: Bisan asang si Bahana pa kamo magpakasal. Bisag sa gawa sa nasun pa. Sa Europe. Sa Amerika. Sa Japan. Sa Dahig. Bisan asang gusto ninyo.
4: Tinood na.
3: Musugot ka na ba, Takla? Musugot ka na ba?
5: Tubang na, Ate Takla.
6: Akong barugan ang una na kong gibuhi ang desisyon, Diego. Ilhon ta una ang usag-usa. Una ta musud anang butanga.
3: Takla!
4: Di gihapon ka, Takla! Madato ka na! Maimo na ang tanan mo gusto? Maimo tanan! Kay dato kayong akong migo! Doon yun ni ang daddy!
6: Sorry, pero wa ko mag-apa sa bahandi ni Diego.
3: Takla!
5: Nga nung mabukos man taon ka, Diego, sa taon kilik magpakasal ni mo! Di ka pa na ako. Di takit kasal dayon, bisag karan pa dayon.
3: Bangang sa ilo!

0: ang mga buangay, ang mga konggol, kuwang skagol. Naniid lang ko nila. Wala lang sila masayot, gani ako ibabaw slubi. Gipauga ko ng panty o brani lalat. Basta maniid lang ko din. Panitaan kayo sila. Aron mahibaw kong unsay angay kong buhaton. Bangag silong!
1: Ihalalat. Murag dili maayo.
2: Say di maayo, daday.
1: Di maayong ipamugos ni mong imong kaugalingon sa tao nga way gusto ni mo.
3: Tinood na! Tinood na!
2: Daday!
4: Excuse me, una ninyong tanana.
5: Uy! Asa makatakla?
4: Muato na mi si Gian sa baybayon. Gian, tana.
2: Ate, takla. Excuse me, daday, Arturo.
1: Asa ka sa?
2: Magdasap ko sa baybayon.
1: Sundog-sundog. Aminin mo, Iho Diego. Nakadahig kay ko ni Takla. Nakadahig kay ko.
3: Tinood na.
5: Ngano man, Dad?
1: Talagsaon siyang pagkababay. Lahi kayo siya sa uban. Nakadahig ko, Iho Diego. O gusto ko. Kasiya na yun ang babay. Alang ni mo.
3: Tinood na.
5: Daddy.
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mong kasinatian sir?
9: Tinood lang yon ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
7: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bilabila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
7: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
11: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na yung petition, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, nagigig ko na wala ko mabati ng kaluya.
12: Sa haplas, sir, sa...
11: Dere ko sa liniment oil, kanang ang giganaan ko sa Paragis Bilabila Liment Oil kay pati gani katong mga kuan ako katol-katol naigo kong buni pastila duara kaplasa na ko wala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilip ni kuan kay dagay mga food supplements karong mga panahon nga nanggawas wala man tayong nga nagkuan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga gika sa buntag paingon og hapon labi na sa kanang coffee digi ka mubati og kaluya mogay na ko naranasan gani ako na wala ningon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan ko ni sa Ginoo okay kaya gid nga mauban mga herbal
10: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
12: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Tanarawang ko, Androng, kanira yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
12: Ikaw pila man mo sa imnon?
13: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
12: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
13: Dili ko kalakaw, oy. Tanawra ko nang kuan sa kong sa kuan o diabetes. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun garon. Eh parang, way problema.
12: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
13: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
12: Taga-asa?
13: Upper Limatok.
12: Unsay maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kun.
13: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako naulian dyan ko.
10: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
14: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Ayaw gyud siya buhi iyo. Don't let her go.
3: Tinood na! Tinood na!
5: Daddy, bay nonoy, lakaw sabi? Sige kami na, tinood na, tinood na.
3: Tinood na, ay. Daddy Arturo, excuse me.
1: Uy, baya, nag-daddy kasab na ko. Asuma ka.
3: Muanto sab ko sa baybayon.
1: Uy.
5: Bangag sa ilong.
1: Sundog sa bay.
5: Sundog, masanin baktin, oy.
1: Basta iho, ayaw yun siya buhi. Lahi kay siya nga pagkababay. Huwag gani siya mag-after o na-interes sa imong mahandi.
5: Bitaw, Dad. O gwapo kuno ko alang niya.
1: Gwapo? Sure ka?
5: Ingon siya, Dad.
1: Murag dili ko sure anang bahina, eh, Diego.
5: Bangag sa ilong!

0: Yara, imong gisugo, ha? Daghan ganing lubi, ha? Galisod ganing ko, ha? Daghan ganing gata nga mahimo, ane? Kadag ko magayon ng mga lubi, ha? Ah, sugdan ko na ang paggagod din ng mga lubi. Ah, uy, baya, ang langgam. Huh, naanasab, nasbita na.
1: Zero, zero, five. Zero, zero, five.
0: Ha, makaligaw lang gama. Ha, to ang milupad na palayo. Bayan na dilatar noon ko sa kong pagtrabaho tungod ni mo lang gama ka. Aha, kagod na ko, eh.

0: Banyak. Oh, banyak banyak. Oh, banyak banyak banyak. Kalau mi ini hutan Bisaya, gak aku ngipani untuk. Banyak, kisah main ngelutu ini.
1: Aku dah deh. Kenapa dia kan ini dah deh?
0: Oh, talak saun nak ngiang kalau mi. Oh, daya, nahin num-num ku ini lami ah. Lutu uktim pelasa imung Nanay Maria Pika.
1: Natural, Dad. Si anhing Nanay Maria Pika mau nak tunduk naku sepak lutu ini.
0: Oh, mau di ay.
2: Oi, mana ala-ala man si Donar Toro sin Inggris pa.
3: Donar Toro, saya-saya dah sabisi mung kegapu Donar Toro. Kita harga minau aron kiligo na sabku.
0: Ah, lain rama ka kiligon kay mudre chokasiar. Ingon og sana numbalik na saba ang among kagahapon ni Anhing Maria Picat. Ingon ini ang nahitabo kani adto.
4: Nagabot ka kini sa amo. Imugit kong natultulan, Arturo. May Samson.
5: Sa taong dila interesado, daghanong rason. Apan sa taong interesado, mangita yung dugrasyon aron makita ka, Maria Picat, may Delilah.
4: Arturo, tilawing akong luto. Pasensya ka na, ha? Utan Bisaya ragit in taon ni. Mara ni ako ikadalit ni mo.
5: Pagkita ko lang ikaw, Maria Picat. Kumplito lang ako kinabuhi.
4: Sige na eh. Kauna ni ining akong giluto para ninyo.
5: W-O-W. Wow! Kalami!
4: Ganahan ka?
5: Sa tinuod lang. Di ko mukhaon og utan kay lagi. Naanad kong steak yun. Karni mahalong isda lang ang akong gikaon. Pero sukat nga nagkatilaw ko sa imong giluto. Gusto na kumukaon ng utan Bisaya.
4: Salamat, Arturo.
5: Bisamot ang katamis o kalami sa imong luto, Maria Picat. May Delilah. The day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door.
3: Kalindot, kalindot sa kong ibati, kikilig sa buko.
0: Ayaw pagdito si Ara, lain na pagkakiligon. Abi ni mo, Hercules. Alang sa inyong kasayuran. Dili ko gyud makalimtan ang kalami sa utan Bisaya ni Anhing Maria Pika. Oh, lahi ra gyud sa uban. Apan karon, nanumbalik ang tanan. Kay managsama mo iho Jigo og linutuan. Ang timplada, ang kalami.
1: Salamat, Daddy.
0: Tungod sa utan Bisaya, misamot kog kainlab sa imong inahan, iho Jigo. Ni Anhing Maria Picat.
6: Mga kapragis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, mga kaparagis. Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag bleeding at sa di nag spotting manggugko. Sige, kuan ka nang mawala din mo kalit na pudukan ginagmay ra ba din nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok nawala naman ang akong spotting.
8: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibig.
7: Yes, oh yes, maayo jud ang kuan Paragis Bilabila capsule.
6: Probin and tested gayud ang pag-maintain sa Paragis Bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot?
4: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil
3: tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili po og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Radyo magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02. 106.6
2: Bell. Radyo Bagting.

0: Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Basmate.
1: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
8: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: 106.6 FM.
12: Baligtad mga kabagting og kabalkadas kay alas 5:26 na og diin dugang pang mga balitag impormasyon nga tong atagan og pagtaga dinis tong pagpanag-uban na pansa dili pa Ini nga tong tulumanon ng padayon kini nga gihatagan o

0: Suporta o gagipaloyuhan. Siyempre, ni atong mga gusto kanunay nga healthy ang lawas o dahil mga piang-piang, panuhot o guban pa. O niya gusto o kanunay nga kanibitong ligon inig kanabitong mga gimbuhaton, trabahoon. O niya kung doon ay mga pinaakan sa lalang mananap, dali ra kayong maulian. Niya kay Angsad Liniment. Epektibo kining ihaplos sa mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit. Hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan. O galakit na pinakan sa lalang mga mananap o di kining pinakan sa lamok yun. O sa mga insekto, pwede usab nga kining himuon ng mga mosquito repellent para ang lamok di gidma kadol tungod kay ang sad liniment. Minutos lang, wag tang ang tanang balatian. Napamatudan usab na kini ang iyahang ka-epektibo mga kabagting o kabalkadas. Ang sad liniment, mapalit kinis nagkadiya mga pharmacy sa inyong mga lugar. O di ba kas mga butika? Sa mga outlet, yes, yung mga lugar. Pero naagin ni sagad sa mga butika o pharmacy. Kini ang sad liniment, ginama sa sad pharma, kabagting o kabalkadas. Samtang ang mga kabataan ato diha nga kinahanglan nga makabaton kanunay og healthy nga panlawas, unya utukan, unya ligon ang panlawas batok sa kanunay nga mga pag-change sa weather, ulan-ulan, init, kalit lamang og kausab ang kahimtang sakit sa panahon. Ay simple ra pud kayo ang inyong pagabuhaton mga kabagting og kabalkada sa mga dunay mga kabataan ha. Og Libipas, tibuok, banay, vitron, vitamins plus iron, vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan, og may vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan-on og may edad na. Ikan sa 0 to 11 months, vitron drops. Samtang mga nag-edad o sabog 1 to 12 years old, pwede rin nga po ng vitron nga liquid o ang vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Inamang kinis sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kinis na ganyan mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. 529 na mga kabagting o kabalkadas, nan ayaw mo balaka. Okay, pag kalangay-langay diha mga kabagting o kabalkadas sa pag-tune in. Kung na-late manggaling ka sa pag-open sa imong radio, pwede rin may mabati ninyo sa 106.3 Bell FM, 756 sa dial sa inyong mga radyo sa AM o Radyo Bagting app na pwede nyo i-download sa Play Store para makapiminaw mo AM baka og FM. Okay, ana man nagkasinabot na siguro punta lesson pag dito magkasinabot niya itong lingwahe. Mahalag usahay lahi-lahi pero magkasinabot ragid gihapon kay mga Pinoy man. Okay, anita sa to ang round 2 sa mga balita sa lanog sa Bagtingan. Sanbay ka Bagting o kabalkadas, gumikan ka kini ang may kalabdanan. Subo pa landungon abot king sabay target ani. Kini bitong paglabay o granada mga kabagting o kabalkadas. O nganhi sa mga nahitabo kanto silingan ng mga rehiyon. O din ang report gikan ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. May kalabdanan ining lima ang nasamdan sa duha usab ang managlahing insidente. So lima ang nasamdan sa duha ka managlahing insidente sa pagpangitsa o granada dito sa barn. Ang detalye sa report ni ini atong Sayran gikan ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
2: Lima ang samdana sa duha ka naglahing insidente sa pagpangitsa og granada sa Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte nga sakop sa BARM niadtong Sabado, Hulyo 18, 2026 nga gilangkuban sa tulo ka mga biktimang sibilyan ug duha ka mga sundalo. Sa unang insidente alas 6:30 sa buntag, gilabayan og granada sa wala pa mailing mga suspect nga nagsakay og motorsiklo ang mga tropa sa 2nd Scout Ranger Battalion, 1st Scout Ranger Regiment sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur samtang naglatas sa kadalanan nga may resulta sa pag-angol sa mga biktima. Labot nini hugtanong gikondina sa 6th Infantry Kampilan Division ang maong pag-atake o nanawagan sa publiko nga mutabang pinagi sa paghatag o impormasyon aron madakpan ang mga responsable. Samtang sa pikas bahin, laing pagbuto sa granada ang nakahatag kabalaka sa publiko doon sa detachment sa Charlie Company 7th Infantry Battalion 6th Infantry Division sa barangay Makagiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, alas 7:37 sa gabi ni Adong Sabado. Sumala sa initial na investigasyon, ginudahang improvised explosive device kon IED ang giitsa doon sa duty post sa mga sundalo. Sa kuha sa CCTV, usa ka lalaking nagsakay og motorsiklo ang nag-itsa sa granada samtang walay natala nga samdan sa insidente. Padayon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad aron mailhan og masikop ang mga responsable niini o aron masuta ang motibo. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
0: 106.2 Alas 5.32 na mga kabagting o kabalkadas. Arisgado kayo nga mo itsam nga kabagting o kabalkadas. Unay kaduhang insidente nga nagamotor lamang. Ngani in town kay walay mga inibitong nakalas nga kinabuhi mga kabagting o kabalkadas. Alas 5.32 manang careful pag yun. Extra nga pag-amping, maampingon manang itong mga kasundaluhan manang sa kanunay gayon din taon na itong ipanghinaot ang inyong mga safety, inyong kaluwasan samtang naan mo sa mga area nga diin makaingon tag hilan o critical baka ha? O di baka kung makakita sa yung uniforme kay ma-allergy o dayon na dayon og mga himo og di maayo mga kabagting og kabalkadas di gyud lalim. Alas 5.33 na din itong tulumanon sa pikasbahin sa mga balita o impormasyon. Anita sa mga nahanay usab. Ang mga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Maragay kagawad, gay po sil ang kaugalingon. Umaniyag. Gipusil ang iyang living partner dito sa lungsod sa Mahayag na mga mungpod. Anitas detalis balita ni ini ni Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report.
3: Grabing samad ang naangkon sa usa ka 52 anyos nga barangay kagawad ug sa iyang 43 nga live-in partner human sa pagpamusil nga nahitabo sulod sa ilang balay sa Purok 1 Barangay Bunyaw Mahayag Zamboanga del Sur alas 3:15 gahapon sa kadlawon Hulyo 19, 2026. Base sa inisyal ng investigasyon sa Mahayag Municipal Police Station, giingong gipusil sa suspect ang iyang live-in partner gamit ang kalibre 45 nga pistola ug naigo sa tuo nga aping. Human niini gition usab niya ang armas sa iyang agtang ug gipusil ang kaugalingon na sayran nga nadungog sa anak sa suspect ang sunod-sunod nga buto gikan sa kwarto sa magtiayon. Sa dihang walay mitubag sa iyang pagtawag, iyang gipugos ug abli ang pultahan ug iyang nakitaan ang iyang amahan nga naglingkod sa salog nga nagkupot sa pusil samtang ang live-in partner naghigda sa salog pulos adunay mga samad pinusilan. Gidala dayon ang duha sa Mahayag Municipal Hospital alang sa pagtambala o gidala usab sa usa ka ospital sa Uzamis City alang sa dugang nga pag-atiman. Na-recover sa mga investigador ang usa ka kalibre 45 Mi-911 pistol, duha ka magazine nga adunay 11 ka buhing bala ug duha ka baso sa bala. Samta ang mga ebidensya itugyan sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Laboratory alang sa ballistic examination. Ning kasamtanga nag-andam ng otoridad sa mga dokumento alang sa pagpasaka sa hustong kaso batok sa suspect. Bagting 28, Kimberly Namuwag, Sabal FM o Radio Bagting.
0: 106.2 No natay mga solerans pamilya, mga kabagting o kabalkadas, doon namatay wata nagkasinabot, nabay mga gitawag na itong neglected ng mga pagbati. Masulbad ragi na siya istoryahon, dili man diha-diha dayon pero hinay-hinay. Soryahan perminte di lang muabot sa punto ba nga doon na mga kinabuhi nga makalas gamikan kay bililhon paghihapon nga magpakabuhi, di ba? Magpatambal mamagali ta, magpa-check up mamagali, magpandala pa kay ospital kung doon ay bation o niya paguman kaliton lang hinuon taghunos o di ba ka kalitan lang tag-angin o Unsa may mga wa na himong pagsinabtanay, much better nga magahin og taas nga panahon og oras og higayon aron masabtan. O dili kay ipugos nimo ang mga butang nga dili pud makauyon ang imuha bakang kaistorya o wa na kauyon ang imong isig kaingon. Dapat mag-abot na lang stunga. O dili unsa nga tunga, mag-abot na lang stunga ba nga. Dili kay tantong diskumpiyado or dili kay tantong kuan apektado ang isig ka party. Aron nga din dili makabaton og mga ingon niini nga mga desisyon. O ingon niini nga mga lakang o mga panghitabo. Alas 5:30 na, 15 anyos nga nadalagita patay, 8 na luwas suman mikalit og baha ang suba. Sa Zamboanga City, mga nanimuyo sa daplin sa sapa, suba og uban pa. Kung mahimo gyud ni mga panahon nga sigig ulan-ulan, ayaw good mo paduolan ang mga dapita. Eh di ta kabalog mo kalit na og lagubo bisag walay ulan pero nagbaha. Kay nagbaha dito sa babaw. Nang kinahanglan nga mag-amping sa kanunay. Report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Patay ang usa ka 15 anyos nga dalagita samtang laing 8 ka mga batan-on ang naluwas. Human kalit nga mikusog ang tubig baha sa Pasunangka River sa Zamboanga City niadtong Sabado sa hapon, Hulyo 18, 2026. Ang biktima gilang nga si Natalie Ramos 15 anyos nga gidala sa kusog nga bulog sa tubig ug didto napalgan sa Tumaga River nga wala nay kinabuhi. Sa taho na sayrana nga ang siyam kabatanon ang naligo sa suba human na nanghid lamang sa mga ginikanan nga moadto sa dance rehearsal. Apan tungod sa kusog nga ulan sa kabukiran, kalit nga misaka ang tubig sa suba og nahimong flash flood. Dali nga miresponde ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Philippine National Police o mga opisyal sa barangay aron maluwas ang mga na-stranded. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding
0: 106.7 Radio Bagding. Na mao na boy, manangi dog dance rehearsal din ato sa suba mo padulong. Morbida ninyo ay. O kung adun na tayong mga activities sa eskwilahan, o di ba ka, doon na tayo laag. Siyempre, di magin matugtan. Pero sito it in town, mga dudong ang mga inday, mga estudyanteng naminaw in town. Ay mo kayo palabi sa inyuhang kanabitawang pagka-hyperactive o kanang pagka-hilig po kayo nga magsiging adventure. Kay sometimes, ginisiling to nga na eh. Tabitaw pong wapo na nanghid, ginabot ay diha sa may kanang usus mga laaganan dere sa Zamboanga del Sur. Na, nakuyawan ang ginikanan, kipag-uli na disgrasya na ang anak. Kinahanglan yun nga permintihon ba ngay butang sinahuna-huna ang safety. O dili kay ang atua lang yung pagka-excite nga muadto tas lugar kung unsa pa itong pagabuhaton labi parang panahuna nga sige ulan-ulan nga mubaha na yun. O ano na ba'y kahoy nga mapugong kaya mga kahoy kanunay na yung tao nga ipamutol. Na 5:39 na mga kabagting o kabalkadas dinita sa to ang mga balita paghihapon nga nakanap ni Bagting 28 Kimberly na muwag kay gikawat nga motorsiklo sa San Pablo na recover sa pagdian sa tip. Sining laag itong sakayan ni. Suspect nga pagumangkon rin ay stag-iya padayong gipangita. Ang detalye sa report atong sera. BBC
3: Live Report. Recover sa kapulisan ang usa ka Yamaha Aerox BDMI 155 nga gikarnap sa Barangay Marcos Village, San Pablo, Zamboanga del Sur. Wala pay 24 ka oras sukad kini gikawat. Sumala sa imbestigasyon na diskubrehan sa 56 anyos nga negosyante nga nawala ang iyang motorsiklo niadtong Hulyo 17, 2026 sa gabi. Matod sa mga saksi nga nakita nila ang 18 anyos siya nga pag-umanggon sa biktima nga nagdala sa motorsiklo gamit ang kaugalingong yawe. Og nagduo silang aduna kini permiso gikan sa tag-iya. Pinaagi sa follow-up operation nga gipahigayon sa San Pablo Municipal Police Station na nabawi ang motorsiklo alas 5:30 sa hapon niadtong Hulyo 18 sa Purok Sandayong, Barangay Santo Niño, Pagadian City. Apan nakaikyas na ang suspek sa wala pa muabot ang mga kapulisan. Nagpadayon usab karon ang kapulisan sa follow-up operation aron madagpan ang suspek ug makumpleto ang ebidensya alang sa pagpasaka ug kaso. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Bell FM ug Radio Bagting.
0: ato mga accomplishment din napalgan ang moong motorsiklo nga kabagting og kabalkada samtang sa Pigas Bahin. Anita sa report gikan ni Bagting 17 Florence Afima bata nung maguma naghikog patay sa tambuli guban pang natalag gikan sa Sambuanga del Sur. Ani ah ang detalye ni Bagting 17 Florence Afima.
1: BBC Live Report.
4: Balgagwanay kinabuhi ang usa ka bayan abatan-on nga mag-uuma nga nagpindaron og 21 anyos sa sulod sa iyang panimalay kaniadtong adlaw nga Sabado sa alas sa 8:57 sa gabi sa Purok 7 Barangay Happy Valley Tambulig Zamboanga del Sur. Human nga nakadawat og taho ang Tambulig Municipal Police Station gikan sa nagpakabanang lumulupyo dali kini nga responde kauban usab ang Tambulig Rural Health Unit personnel. Og sila nga paghidangat ang mao nga biktima gingon nga gikuha na kini sa iyahang nga kabanay gikan na sa iyahang nga pagbitay gamit ang PC alang matutpas sa pag-revive unta niini apan kini ang nakabsa na sa iyang hulamang kinabuhi. Sa pagbagay imbestigasyon sa motoridad na sairana nga ang biktima napalgan sa iyahang iyaan sulod matutpas sa panimalay niini nga nagbitay na og diin ang usa sa mga hinungdan gingon na nga nakasinati kini og emotional distress og lakip na ang walay pagsinabtanay sa iyahang partner kun live-in partner nga diin kini ang nagtrabaho sa Ozamie City. Dugang pang imbestigasyon nga ang nasangpit nga biktima nagka-post paday kini sa og mensahe sa social media sa wala pa nahitabo ang insidente nga mahitungod lagi sa iyahang nasinatian nga emosyonal kon na kini nasinatian nga emotional distress. Og sa kasamtangan ang patayng lawas sa biktima ang nanagipahiluna sa ilahang panimalay og wala nakita ang foul play ang mga otoridad. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting
1: 106.2 Bagting.
0: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o BLFM alas 5:43 na.
1: Nagpaminaw kamo sa Lanong sa Bagtingan.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
12: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon ana paragis bila-bila.
12: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
11: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
11: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
13: Radyo Magbating.
14: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Alas 5:48 na mga kabagting o kabalkada. So, katapos ang hunat ng mga bulyal sa mga balita din sa Lanog's Bagtingan. O, kinahanglan din na to labyan ang mga impormasyon o ingon man presyo sa mga nagunang palaliton gumikan ka importante ginis matag karoon kung hiyan, di ba? Itas presyo sa mga lamas o gutanon mga kabagting o kabalkadas kay partner mag-inisiya. Gawas na ganyan itong mga mahiligon nga magagulay bisag walay lamas. Ano kasagaran ninyo, ganahan, magin mo doon mga sagol-sagol. O kining mga presyo sa lamas o gutanon ng itong sayran, live na live gikan sa Merkado Publiko. Naka-standby na si Bagting 27, Daryl Ayaay sa detalye sa mga balita.
14: BTC Market Report.
0: Good morning, Yang!
15: Yes, mayong buntag diha kanimo Bagting Disisay. Labi na sa mga suking take paminaw. Live kita, live kita diri karon, particular sa may utanon nga bahin sa merkado publiko. Ning mga oras ha, ito itunol ang kasintang ang presyo sa lamas sa butanon. Karon natong sahiran, sa lamas, sabon-sabon, 5 nga 2 G's ang isa. Limonsito 60 matag kilo. Loya 120, kamatis 150, atsal 180, ahos 140, bumbay 120, siling labuyo 250 ang kilo, siling dynamite 150 ang kilo, sibuyas dahunan gis ang bugkos 150 ang matag kilo. So tanon, carrots 100 matag kilo, patatas 150, radish 120, pipino 40, sayote 40, tambalyong 30, kalabasa 40, bisol 60, repolyo 80, petsay 120 matag kilo, Chinese petsay 80 ang kilo, ampalaya 100, talong 70. Broccoli 250 matag kilo, lettuce 280 matag kilo, bagyo beans 100 ang kilo, okra gis ang bugkos 80 matag kilo, batong gis nga 20 ang bugkos 80 matag kilo, galay tangkong gis ang bugkos, tikwa 5 ang slice 60 ang kilo, kamunggay gis ang bugkos, tanglad 5 ang bugkos 60 ang kilo, alugbati gis ang bugkos 80 matag kilo, ug ang saluyot gis ang bugkos. Sa chapsuy, para sari o para pakbit, 50 sab ang kilo. Mga katawa kasamtang ang presyo sa lumas o gutanon. Ako si Bagting 27, Daryl Licat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Dagang salamat kanimo sa update sa Merkado Bagting 27, Daryl aya ay sa dugang pa nga mga balita, no? Tabuktang at sa mga kasayuran gihapon nga diin wa pa na to na padangan. Abot ni ining kanhi police officer kay kanhi na nagserbisyo pero nataktak man. Nataktak nga police officer na dakpan sa drug buyback operation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang detalye sa report, binagi bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
16: BBC Live Report.
17: Nasikop ang usa ka dismissed police officer nga gikonsidera ang usa-usab ka high value individual ug laing usa ka street level individual nga lalaki pinaagi sa Vivas operation sa Zone 20 El Mundo na tumulan Taguluan, Misamis Oriental, Hulyo 17, 2026. Ang dinakpan na ilang si alias Wawang, 29 anyos, giingong usa ka dismissed police officer, residente sa Villanueva, Misamis Oriental, ug ang kaubang si alias G, 22 anyos, residente sa Taguluan. Nakumpiska sa operasyon ang napulo ka head cell transparent plastic sachet nga dunay suspected shabo, gibanabanang mutimbang sa 80 gramos ug dunay gibanabanang standard drug price nga 544,000 pesos. Na-recover sab ang black pouch, PNP identification card, PNP badge og 500 pesos bill nga gigamit sa Vivas no money. Sa pagkakaroon, gikustudiya na sa kapulisan ang mga suspek alang sa proper disposition. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting.
18: 106.3 Radyo Bagting.
0: Alas 5:53 na mga kabagting og kabalkadas, motoy mga natala usab gikan sa mga silingan nga mga dapit mga kabagting og kabalkadas. Okay, importante bililhon gayud matagaron og unya mapabati nato ang mga balita gikan sa nagkadiya usab nga mga rehiyon. Sa kaya dili man pud ang tanan pilion pud nato tong mga bugat nga natala gikan sa mga silingan nga mga dapit mga kabagting og kabalkadas. Samtang sa pikas bahin dili pa ta mo hatag sa mga resulta og sa inyong mga greeting sa ang Bureau of Customs nagpahimangno batok sa love scam. O kunay mga text scams nga nagpakaruring nun nga mga gikas ahensyas gobyerno na namiligro ang inyong mga accounts or uban pa diha nga mga salapi. Mahinumdom to gikan sa kanibitong NTC Regionine, ang BOC usab nagpahimang no batok sa mga love scam nga dili ka gayud magpadani o di gid magpailad sa peke nga parcel sumala pa nga naka-hold sa customs. Muna isagad sa ilang mga inibitong istorya o muna ilang mga pangagni na nakuno kay parcel na mahiligon. Ipatakaingon nga naglisod sa sige gyawyo nga naglisod na daw Pilipinas pero everyday man ay mabot parcel, di ba boy? Parang sinasara kung ano kita ano para silog si boy siguro lahi ni ilang pamaagis pag parcel. Oh, so dili mo magpalinla sa mga parcel nga kuno gingon nga naamoy kuhaunon dito sa BOC o di ba ka do namo yung i-claim nga mga padalahan niya pahuman bugti sa mga kwarta kay kung wa mo yung mga kailas gawas o wa mo yung mga gitawag natong pamilyas gawas ngayon magadawat man po itong parcel. Gikan sa gawas na kinahanglan gid nga magmaampingon diha sa mga unsaman nga inyo mga na-receive gumikan kay kini na usab garon ang modus mga kabagting og kabalkadas nga kuno matud bas BOC nga ang publiko gipaymangnoan batok sa nagkadaghang kaso sa love scam kun di ginagigamit sa mga mangingilad ang pangalan sa ahensya aron nga makapanlinla makapaningil sa salapi para matudpas sa parcel nga naka-hold sa customs. Manang careful gid mo ana in town aron nga dili mo mahimong mabiktima. Pag-abot dito, wala. Nagbayad-bayad ka sa imuhang kaistorya pero wala di ay. Alas 5:55 na mga kabagting o kabalkadas o 987 ang resulta. Again, 987 ang resulta kagabi. Yatong good morning ko ni mga sayong napadangat sa ilang mga mensahe. Good morning ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon diha sa Malinaon Barangay Kulo Mulabe sa Bongga del Sur, Ma'am Merly Timplano, yes Lumado, gingon man Vanix Mucha Bamunga, yes may Baganyan Tabina, Johnny Cuba, may buntag, happy listening from Barangay Don Jose Dinas, Oga, ingon man sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe si Jocelyn Bargayo, watching, listening sa poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur, Rosalie Daliripin, maing buntag, dihas mulom, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Ayan, salamat kayo sa mga kanunayon ninyong pagpadangat sa inyong mga messages. Ini sa to ang talumanon. Ang ato ang page nga gigamit, duha ra gid ha. Ang Radyo Bagting News ug ang BBC's Entertainment. O pwede mo mo-download mga kabagting ug kabalkadas. Aman mo mo-download. I-download niyo sa Play Store. Pwede niyo i-download diha mga kabagting ug kabalkadas ang Radyo Bagting app. Paminawan ninyo ang AM ug FM. Katong nag-message na ko nga wa daw nila naabot ang signal ng napitan. Saglang i-check na to na. Pinaagi usab sa ato ang kinibitong mga nag-technician mga kabagting o kabalkadas. Check na to na sa kinibitong anong dihang napitas ninyo ha, dili kay maklaro ha. Okay, napasikit sa pamilya akong nabasaan. Si Jaime Tizon, maing buntag mga kabagting o kabalkadas. Si Jaime Tizon, kasama ni napitan ni ihang balay. Balay. Iyang barangay. Nausang balay. Manon, ito pangitaon. Ani. Bueno, wala may ikong oras sa pagpadayon pa. Kung doon na pa'y muhirit, di kaya itong i-greet. Ah, wa ginay problema. Basta kayo mabtan lagi sa oras. Pero mahuma na galing oras niya, wapay pagpadangat. Mara mangayon na dyan kong dispensa anak mga kabagting ang kabalkanay sa kay. Kinahanglan gid pud tang manamilit. Kinahanglan sad pud nato ng panimilitan ng mga ingon ni Ana. Di nato ma, di ta mo ka-stay. Og dugay labi pa kung ultima ora na. Ano, hangtod sa sunod ni gayon puhon, wala pa tinalimtan, Glenn. Okay na, okay na. Ay, sa sunod na pud adlaw kay Lunes maron ug Martes. Manang kanibitong ang holiday is katong nangutana ang holiday is naara sa lungsod sa Labangan. Eh sila mo'y nagsaulog sa ilang pagkahimugso sa ilang syudad, pagkahimugso sa ilang lungsod. Yes, Labangan, watay labot, no? Mo'y mo pag-apil-apil, gawas kung estudyante mo dahil sa eskwilahan, yes, Labangan. Okay, sige, muna na siya tanan. Okay, ang atong pulong ito ipambit nga na kaninyo na sa Proverbs 21. Sa Proverbs 21 mga kabagting o kabulkadas nasa verse 5, the plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty or hasty comes only to poverty. Agos bagting desi sa is Vanessa Kagas tumakmo ligang salamat sa pagpakiguban ka na mo maing buntag oras alas 6
19: Radio Magbating Ping.
20: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
21: Sana all.
20: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
22: Oh no.
20: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
23: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
24: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
23: The angel of the Lord declared unto Mary,
24: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
24: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
23: Behold the handmaid of the Lord.
24: Be it done unto me according to your word.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
24: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
23: And the Word was made flesh,
24: and dwelt among us.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
24: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
23: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
24: that we may be made worthy of the promises of Christ.
23: Let us pray.
24: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
23: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
24: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
23: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
24: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
23: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
24: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
23: Saint Cecilia,
24: pray for us.
23: Saint John Baptist de la Salle,
24: pray for us.
23: Leave Jesus in our hearts forever.
24: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
19: Rag, rag, radio, bag, bag, bag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras mas Radyo Bagting, Oga Bell FM, alas 6.4 sa buntag, masunod na Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, umudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan. Bagtingan sa katawhan. Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan. 106.2
3: Radyo Bagting.

0: Hello sa size 5 na itong oras sa Kabag ni Gabalgada, sa ganin yung tanan nga nagpaminaw garon, ang Sibian sa 106.3 ang Bell FM, ang naman sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Good morning! Sa kanunay sa itong mga naandan, nga mga sukin nagpaminaw dari sa kahanginan, may buntag ganin yung tanan. Una nga adlaw sa semana, Kabag ni Gabalgada, sa adlaw nga Lunes, sa Pizza 20 na kita sa buwan sa Hulyo. Paspas na kayo nga mga adlaw. Muna kaninyong tanan ay nawapaglangan diya sa inyong tasagsak mga gimbuhaton. Paspasay kanunay Kabag ni Gabalgada sa anusab nga dalita nga mahuman. Kaninyong tanan sa mga sukin di paminaw, mga drivers, mga mag-uuma, mga mananagat, mga negosyante, mga estudyante. O ingon man Kabag ni Gabalgada sa usaman nga mga hugpong or sektor sa katilingban nga nagpaminaw garon. Good morning sa inyuhang tanan. Ako si Bagting 17 Florence Ofima, hangtod tala siya riyan tag na sa buntaga. Alas sa paghisgot sa mga hisgutan karong buntaga, ilabi na nga kitang tanan. Adunay mga dakong papel sa katilingban nga ngayon nga masayod Kabag ni Gabalgada kung unsa man ugaling ang mga kasikas nung atuang angayan gayod nga hatagan o pagtagad. Na ako'y gisend dan nga picture Clint, may unaha palihog ha. Sinding pangako ang duhang atulog kakuan. Palihog kong una anak. Okay, kaninyong tanan, Kabag ni Gabalgada sa 0938-2077-614 ang atong text line. Atong usbon ha, 0938-2077-614. Muna ito ang text line. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or di ba kaha mga katuyuan, mga kabagting o mga Gabalgada. Atong usbon, atong text line, 0938-2077-614. Una ito ang text line, alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting or diba ka mga katuyuan. Aron sa mga masayod, Kabag ni Gabalgada siya. Kuno sa may angayan ato nga mga tapiko karong buntaga, ingon man makapadangat mo sa inyong mga reaksyon. Kung oyon ba mo, so kung sa man ato mga tapiko karon, pwede inyong ipadangat inyong mga opinion at inyong reaksyon, 0938-2077-614. Pipila sa tapiko karong buntaga, Kabag ni Gabalgada, mahitungod nining uplift program ni PBBM. Lain na usab nga ayuda Kabag ni Gabalgada, no? Ayuda is weaving. Human si President Marcos nagpahibalo, mahitungod sa expanded nga uplift assistance program. Daghan og nalipay nini Kabag ni Gabalgada, pero doon na po'y wa na nalipay. Tungod lagi kay ang nahitabo Kabag ni Gabalgada sa karong mga panahon na no, ilalom sa administrasyon na ni BBM, halos ayuda naman lang ang nahibawaan nga hinungdan nga makatawhan ning samot o kapulpol o pagkatapulan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Ingon man Kabag ni Gabalgada, sa tuwan tapikulain pa usab nga ngayon yung atangan, human nga dunay good news, maing balita lang sa itong mga Subanen tribe, no, mga kaigsunang Subanen sa Bayog, Zamboanga del Sur, ngayon man sa kasikwit ng mga kalungsuran nga diin ilalom sa IPs Kabag ni Gabalgada tungod kay hapit na gayod sulod sa 20 katuig nga pagpakigbisog. Doon na nagayoy makabot na gayod nila ang ginguntag kadte kung Certificate of Ancestral Domain Titles Kabag ni Gabalgada, titulo sa kining yutang kabilin, no? Ilahan na gayong makabot Kabag ni Gabalgada sa sulod sa 20 katuig din nga pagpakigbisong. At huwag ipabati diha kaninyo ang tipik sa mga pamahayag ni Chieftain Manda Kabag ni Gabalgada sa din gipahigayon ang activity kagahan niya itong adlaw nga Sabado dito sa may Kunakon Bayog Zamboanga del Sur. May buntag di ay sa tanan taga barangay Kunakon Bayog Zamboanga del Sur. Daga salamat o good morning sa kanunay sa tuang mga residente sa Kunakon. Good morning ni Nanay Nini Manda. O ningunman, good morning ni Auntie Lilia Manda. Good morning sa Manda family. Nasabay Kunakon Bayog Zamboanga del Sur Kabag ni Gabalgada. No? So muna ay pipilas ng mga tapikor muntaga o gubang hilisgutan na ito ang hisgutan dari paghihapos ng pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Bueno, Kabag ni Gabalgada, unahon ta sa pagtuki kabahin kining uplift program, no? Ang expanded uplift assistance program. Daghag nang alipay nini. Daghag nang alipay Kabag ni Gabalgada human nga gipahibalo ni PBBM nga naa sa 7.5 million ka mga households ang mahatagan or makapahimulos no nining gitawag og expanded uplift assistance program ilalom sa Marcos administration kabagting og kabalkadas. Unsa ba ni nga ayuda nga gihatag kabagting kabalkadas sa tuang gobyerno? Gingon nga agarang tulong o dinalian nga tabang gikan sa DSWD kaabag ang uban pang ahensya sa gobyerno kabagting og kabalkadas, no? Daghag nang alipay niini tungod lagi kabagting kabalkadas kay magsugod na ugmang adlawa Martes, no? Ugmang adlawa kuwata masayop ang pagsugod niini nga gitawag ta kabagting kabalkadas nga assistance o sugod na sa maadlaw nga Martes ang payout nga natag 2,000 pesos nga ayuda ngadto sa mga 4-piece beneficiaries og lakip na usab niini kadtong mga miyembro sa SSS og lakip na ang katong mga individual nga nakabenepisyo sa walang gutom, no? Walang gutom beneficiaries, 4-piece or katubag kahang dool, dula na matutpang matawag tag mapubre. O, mamani ang gipahibalo, kabagtig kabalkadas, sa tuang kining presidente. O, kining ayuda, nga gitawag o uplift assistance program. Okay ha? So, giingon, nga naa sa 1.5 million ka mga low income sa SSS members ang makapahimulos niini. O gana usab sa 2.5 million ka mga poor o near poor, kato mga pobre o dulaan na nga mapobre ang makadawat og 2,000 pesos kabagtig kabalkadas. O gana usab sa 3.5 million ka mga 4-piece o walang gutom beneficiaries ang makapahimulos niini nga gitawag taog uplift assistance program nga magsugod ang distribution ugmang adlawa. Pangayuan ta mo og kining opinion niini. Kon para ninyo uyon ba mo niining programa karon sa tuam na presidente nga kining nagsigi lang og hatag og ayuda kabagtig kabalkadas nga sa tong lantaw lagi kini ang nakahatag hinuon nakadugang no sa paunsa nga mahimo nga dili na hinon maning kamot ang mga individual kay nagsalig na lamang nining hinabang sa gobyerno kabagtig kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Mone gingon kabagtig kabalkadas no nga may lang unta kung kini nga hinabang kay pang malahutayon, di ba? Kini nga programa kabagtig kabalkadas is unsa man temporary lamang, di ba? Programa sa gobyerno nga kining kasalang ka mahatagan or pila sulod sa usa ka bulan or unom ka bulan, di ba? Ang adunay tuwang ipaklaro ha, ang kini bitaw nga 4-piece beneficiaries o gingon man kining walang gutom program, no, kining walang gutom beneficiaries, one-time additional assistance lamang ang ilahang nga madawat nga 2,000 pesos. Okay ha? Matong klarohon. 4-piece o walang gutom beneficiaries. Kausa lang mo nga makadawat og 2,000 pesos. Additional na siya sa inyong madawat nga monthly. Diba? Kaysa itong walang gutom program or beneficiaries, every month, adunay kining 25 kilos nga bugas, adunay sud-an o uban pang panginahanglan nun. Okay? Sa mga 4-piece, no, beneficiaries, aduna po sila'y madawat monthly. So, muna gitawag o additional. Diri sa kisabi makadawat aning 2,000 pesos gikan sa bulan sa Hulyo, paingo na sa bulan sa Disyembre. Pila ka bulan? July, August, September, October, November, December. 6 months, di ba? So, 6 months, makadawat o tag 2,000 pesos sulod sa unom kabulan ang kining mga miyembro, no, kining anaa sa pila ni siya 3-4 million, tama o 4 million ka mga individual ang makadawat og tag 2,000 pesos gikan sa bulan sa Hulyo hangtod na sa Disyembre, human nga dunay 1.5 million ka mga member sa SSS ang makadawat, og ingon man ang gatong 2.5 million ka mga poor o near poor, katong mga pobre o hapit na nga mapobre kabagtig kabalkadas nga mga individual ang makadawat og ayuda nga tag 2,000 pesos kada bulan. O, mone ang pagpaklaro sa DSWD kabagtig kabalkadas. Okay? Mangutana mo, paunsa ba maka-avail sa nasangpit nga kining programa or ayuda? Kaya mo magini ang hilig or gusto nga masayran sa mga katawhan. No? Kinsa or paunsa maka-avail kining programa sa gobyerno nga gitawag og Uplift Assistance Program. Okay? So, atong sayran karon kun unsay guidelines dinhi kabagtig kabalkadas aron nga walay magbagulbol, di ba? Walay magbagulbol o di ba ka kabagtig kabalkadas aron nga wala na usay mahiubos ang pikas nga bill no gumikan kay dili makapahimulos niini nga kini programa sa gobyerno kabagting og kabalkadas. Okay? So ani-ana. Si kinsa makadawat og 2,000 pesos sa Uplift Assistance og paunsa kini nga madawat, no? Ang target nga mga beneficiaries nga mahatagan sugod og mga adlaw Martes katong mga low income, no? Nga mga families. Okay? Sa SSS ha, atong usbon 1.5 million atunyat ni atuang taning kuan atuang hinabion paningkamutan nato nga mahinabi nato si atuang branch manager diri sa Pagadian City sa SSS sa Edwin Rimuto, no, kabahin nining programa kabagtig kabalkadas. Giingon pa, no, nga kinahanglan, no, kinahanglan kabagtig kabalkadas nga katong mga low income sa mga SSS at least man lang duna moy nahulog duha ka bulan niadtong nilabayng tuig, ha, nang labayng tuig kay matud pa kabagtig kabalkadas ang gikuhaan ni ani o galistahan dili maka-identify ang LGU, dili makabuot-buot og hatag og listahan ang sibisan kinsa tungod kay ang gibasihan nga hatagan og ayuda or mga pangalan nga kwaon sa DSWD kay kining hinabang gikan man sa DSWD, no? Tanan nga hinabang gikan sa DSWD, dili gikan sa usa ka kining sa lain nga ahensya, ilabi na ning SSS, no? Ato ning klarohon na ang SSS dili mohatag og pondo kundi pangalan lamang ang ilang ihatag kay ang maghatag og pondo alang sa hinabang gikan man sa buhatan sa DSWD. Okay ha? So okay, ani-ana. Ang listahan nga kuhaon sa DSWD kabagtig kabalkadas, no? Anaa gikan sa 2024 nga CBMS, kon Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistics Authority, kon PSA. Okay ha, klaro. Bot pasabot, walay si bisan kinsa nga ipal nga politiko nga makabutang og pangalan diana kining duso og pangalan, endorse og pangalan dito sa DSWD nga kini si Tampulano nga ako ang tawo mo ihatagig una-una kay ako aning tawo tabangunon. Kun dili magbase ang listahan sa 2024 nga CBMS, Community-Based Monitoring System. So kun pobre mo ni atong 2024, pwede mo nga maka-appeal. Muna ang pangutana ni ato sa kamedya sa nasyonal kang Rex Gatchalian, atong sekretary. Paunsa, kung ang usa ka individual, atong 2024 pobre, pero karon kay ning harap ning asinso ng panginabuhian. So, matod pa, no? Nga, i-undergo paghihapon kini, ipailalom paghihapon kini kabagtig kabalkadas o sakto nga assessment. Doon ay, kuan ba? Kining validation nga mahitabo. No? So sa SSS, kinahanglan matud pa nga dili mo ubos or kinahanglan nga ana lamang sa 20,000 paubos ang imuhang monthly salary. Kay pag dunay mga miyembro nga 20,000 pataas ang ilahang nga sweldo, niadtong 2024 ay na mo pagdahom nga makadawat mo ning hinabang. Mm-mm. Kaya di gid mo makadawat og hinabang kabagti gibalkadas, no? Kaya gipaklaro di ani sa guidelines nga ang maka usa sa mga benepisyo niini katong mga miyembro sa SSS katong adunay 20,000 paubos, no? Nga monthly salary niadtong 2024. Oh, dayon kinahanglan kabagtig kabalkadas unsa pa man, no? Kinahanglan usab nga aduna moy SSR nakarehistro na mo sa SSS disbursement account. Kay diri na automatic musulod ang 2,000 pesos matag bulan. So kung wala mo dili mo active, wala pa mo nakaparegister sa gitawat og SSS disbursement account, so kinahanglan karon pa lang daan magpa kining register na mo. Kay basin og usa mo sa kwalipikado nga makadawat ag tag 2,000 pesos monthly from July to December. Okay? So,

0: nga ang listahan pagakwaon paghihapon sa PSA. Okay? So ugmang adlawa magsugod na ang sa hingpit ang ilahang kining payout nga tag 2,000 pesos. Kining sa kining mga 2.5 million nga poor o nga near poor sa ugma, no? Ugma magsugod, physical pa ang ilahang kining payout. Okay? Physical pa ang payout kabag tigabalkadas. Pero sa pagkasunod bulan, mamahimo na nga makuha nila pinaagi sa digital. Okay? Manual ang ilahang pagpangapod-apod og mga adlawa. Pagkasunod bulan by August, ipaagi na sa digital. Pwede na sa kining PayMaya. Pwede na sa murag ang GCash. Wala pa nila gi-kwan. Wala pa nila gi-allowed. PayMaya. Uban pa nga mga kining kwan. Kining digital nga payout center, bayad center, kabagtig kabalkadas, no? By August. Kay kuhaon diri ang ilahang mga numero, no? So, mauni siya. Dayon, pagkasunod, ang kining sa DSWD, kining mga four-piece beneficiaries o walang gutong beneficiaries, kining kabagtig kabalkadas automatic nga musulod sa ilahang account sa land bank. Diba? Ito mga four-piece, doon na yung mga kining matawag taog ATM sa land bank. Oh, diri automatic musulod kabagtig kabalkadas. Pero kato sa mga walang gutong beneficiaries, ang duga nga tabang nga 2,000 pesos idungan sa ilahang maingon taog releasing, no? Or katong food redemption kabagtig kabalkadas. Kung kanusa magpahigayon og kining distribution sa walang gutom, so dito po idungan og hatag ang 2,000 pesos. Nga one-time additional assistance sa DSWD o ingon man kining sa four-piece o sa walang gutom. So kining nga programa kabag tigabalkadas, may ngunta ba nga, nindot man nga programa kung buto ko ninyo hag yung kinibitaw nga paminawon, nindot nga programa, di ba? Kay lagi makatabang, limang ka na ay kining sa SSS o kining mga pobre, katong na nga dili miyembro sa four-piece o sa walang gutom, unom ka bulan makadawat og tag 2,000 pesos, di ba? Pero ang pangutana kabag tigabalkadas, paigo ba ni? Mingon mo nga kining dugang lang ni nga kuan, dugang lang ni alang sa kinibang maaron do ni magasto, no, madugang agasto kabag tigabalkadas sa tuwa nga mga katawhan. Para sa kuha personally, okay man nga dunay madawat nga 2,000 pesos nga ayuda kada bulan. Pero ang pangutana ni kabag tigabalkadas, kung dili ba hinuon magsalig na po pagbali o pagkanunay ang atong mga katawhan, di ba? Kay sayod naman gunta, nga atong mga katawhan kabag tigabalkadas, karong mga panahuna maglalis o mag-iilog kung kinsa paunsa magka-avail ng hinabang sa gobyerno.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
0: Maski bisan pag imuhang mudmuran o taman o ayuda dihang dapita, kung dili pag ihapon makaingunta kabag tigabalkadas nga kininga mubarato ang presyo sa mga palitunon, dili pagihapon na mahatagan o makasapar kining gihatag nga tag 2,000 pesos nga kada bulan, oy, di ba? Sa kamahal sa mga palitunon, ang imong 2,000 pila ra may mapalit nimo niya na. Mas maayo paunta ang atong gobyerno kabag tigabalkadas mangitag pamaagi kung paunsa mapabarato ang presyo sa mga palitunon, at the same time kabag tigabalkadas kung paunsa mahatagan og pang malahutayon nga programa ang atong mga katawhan. Hatagi og livelihood program. Dili kay sigilag hatagan og ayuda kabag tigabalkadas. Unya samtang nagsigig hatag og ayuda, sige pug saka ang presyo sa mga palitunon, so paunsa mabuhi ang usa ka individual.
1: Radio magbating.
0: Di ba? Sumone ang kining makaingon ta ba? Paminawon nimo nindot. Pero kung imong sumadahon, imuhaga yung kining balansihon o taman kabag tigabalkadas, dili pagihapon kaigo ning 2,000 pesos kada bulan. Ilabi na nga, kutubras December. Di ba? Budili, gani kaigo ng kung buto na unaon ka ng mga miyembro sa four-piece, magbagulbol pa man gani, kay dili kaigo ang ilang madawat kada bulan, kini pabakahang 2,000 pesos kada bulan nga karon nga kining itawag og Uplift Assistance Program.
1: Radio magbating.
0: Muna yung ingon, kabag tigabalkadas, karong mga panahuna, no? Wala at nagkinahalang.

0: kinahanglan kayo ang mga katawhan o ayuda. Ang kinahanglan sa mga katawhan ubos nga presyo sa mga palitunon. Di ba? Mao man ang kinahanglan sa tanan. Kay unang-una, kung moingon ang mga kung moingon natong gobyerno nga kini nga hinabang itabang ni ngadto sa mga katawhan gumikan sa nasinatian nga krisis, gumikan sa nasinatian nga pagmahal sa mga palitunon, nganong piliun man, nganong dili man tanan tagaan nga ang tanan apektado man sa krisis, di ba? Mao ni giingon kabagdi kabulkadas nga atong gobyerno kinahanglan nga magbuhat mangitag pamaagi aron nga ang tanan makapahimulo sa programa sa gobyerno dili kay pinili lang. Radio Magbating. Unsa man lugar ang gatong mga gitawag nato oga kini nga mga anaa sa middle class. Wala na apil nini nga gibutang nila nga guidelines kabagdi kabulkadas. Unsay pagtuo nila? Dili mukaon. Unsay pagtuo? Dili apektado sa krisis, di ba? Unsay pagtuo? Wala apil gabayad og buhis. Kung buto na hunaon, dagkog buhis ang atuang mga kining saktog income. Pero ngano nga dili apilon sa hinabang, di ba? Tungod lagi kay matud pa, dili apilon sa hinabang kay matawag ta nga aduna may uban nga programa sa gobyerno nga nakapahimulos usab sila. Sama matud pa tong giingon ni Gatchalian. Nga kung musakay kag barko, katong dunay mga gipangtangtang na dito nga kaniadto kay additional nga bayron nun sa mga kining katawhan. Pero ang pangutana, enough ba? Diba? Diba? Dili. Tungod kay ang buot sa mga katawhan, kung ayuda man galing ipanghatag, gusto sa tanan nga makadawat og ayuda, dili kay pili-pili. Muna itong gustong ipaklaro nga ang mga katawhan, wala nagkinahanglan kayo og ayuda. Gawas lang na itong mga naong og ayuda. Ang ilang gikinahanglan, programa, konkreto nga programa sa gobyerno, ilabi na niining nagkamahal nga presyo sa mga palitunon, ang gusto sa mga katawhan, mangitag pamaagi kung paunsa mapaubos ang presyo sa mga palitunon, aron tanan, hape o dili na magsigig salig nining ayuda. Radio Magbating. Mamani ang nakabati gudres ng gobyerno, di ba? Aron nga dili kayo reklamo ang mga katawhan, mudmuran kanunay o ayuda. Ang nagproblema, kadtong mga wa nakabenepisyo sa ayuda. Sa atong pagbalik, kabagdi kabalkadas, dugang palisgutanan, diri paghihapon sa pagpanaguban, ang bagtingan sa katawan, nalasay si media.
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagbagtingan sa katatawan.
2: Oras, hatod ni City Councilor, Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal, nga daling maduulan sa katawan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sumbukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, pakli na, pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Asal sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
12: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
11: Mm-hmm.
12: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Radyo Magbating. Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katauhan.
0: Alas 6:34 at oras, kabagdag kabalkadas, balik na dere sa pagpanaguban sa programang Bagting sa Katawhan paghihapon ng CBS Radyo Bagting sa Bell FM. Ang atong tulumanon sa kanunay nabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS obayo by Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk for pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao sa Dr. Gino Lubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Rubina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugan ka sa yuran. Pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. GPM 88 International Manpower Services Corporation iabag usab sa tulumanon ang bagtinga sa katawhan alang sa mga kabayanan nga nagpanginaron 24 nga adto na sa 43 anyos kadto ni plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers. Apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation ang ilang buhatan na himutang sa Maya Purok Riverside Hamisula Extension Santa Lucia Pagadian. Nagkinahanglan ng mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug si Kuwait. Wala nga kabalak-an tungod kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers o sa kini kaligal nga recruitment agency. Wala sa may kabalak-an tungod kay nagtanyag sila og libreng kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng pagkaon og libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport og libreng medikal. Busa usapay mong gipaabot kung ikaw dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod, apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Pinagi sa pag-contact cell phone number nga 0927-362-1908. 0962-211-6023. 0962-211-6023 o 0927-362-1908. 0927-362-1908. Iliana Bibio College, niyabag usab paghihapos sa pagnaguban ang bagtingan sa katawhan sa mga estudyante bot maskwela at kolehiyo. Bisa labi na itong mga working students sa itong nagtrabaho bitaw nga gusto nga muhuman og eskwela, dali na pagpa-enroll sa Iliana Bibio College. Pwede kang mupili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi eh. O ingon man, ubos kayo kinig tuition fee. Adunay kursong kita niya sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, ug ba else. Ay kalimot ha, Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Ingon man, kabagdig kabalkadas, ang Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI, nagpahibalo paghihapon sa publiko nga padayon na pagpandawat og mga ALS student. Ito mga enrollees ba? Buwat magpa-enroll sa mga ALS, di rin na pa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated. Nagtanya og libre nga uniform, og libre usab nga tuition fee. Ingon man, ang National Irrigation Administration Konia padayon na sa nga nag-abag sa programang bagtingan sa katawhan. Sa mga dunay pangutana o dibakaha, dunay mga reklamo bahin sa inyohang kaumahan dihang dapita, no, dibakaha, kung gusto mo masayod sa ilang mga programa, kontaka lamang ang cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Ilabi na natong mga agricultural land, gagihimong commercial land, bitaw nga doon na mo'y pagpaklaro bahin ni Ana o katakaya mo nga tabangan o ilabi na itong patubig sa basakan, ha? Mabisita ha usab ilang buhatan nga himutang sa regional center sa Balintawak, Pagadian. Mabiabihon kayo ang atoang regional managers nga mao si Sir Diya sa niya kabagtig kabalkadas. Oo, atoa lang ninyo ang atoang regional managers ng Dapita. Ingon man, lain pang niabag sa tuwang tulumanon ang Petron Gasol, gipanagiyahan ni former city councilor Jesus Idol John Bahamundi, ngayon masayang anak na si Clarissa Isa Bahamundi ang tagiyag tagdumala sa Petron Gasol. Sa mga katawahan, gusto magpalit or baka magpatubil o glucified petroleum gas, at doon na sa Petron Gasol ang main na himutang dool sa SMCA. Panang ilahang main sa Petron Gasol na himutang sa Mesanchago dool sa Dibim. Ikadawang branch na himutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. O ilahang main usab sa Fiesta Gas na himutang dool sa SMC College at bang sa Pagadian Showmate o sa Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa Lungsod Dumalinaw, Tukuran o Lungsod sa Aurora. Anyway, may buntag ni Noria Morganda, Rosali Lumakad Humawan, good morning. Good morning ni Merly Templado, matod pa niya. Saan niya siya? Kois, kanabang dalan diya sa Barangay Tiguma sa may likod sa airport, gikan sa Barangay Kawit, na ipart diha nga ilang tubig, kung mag-ulan, mulunop, then walay magyan sa tao kung magbaklay, kawala may gihimo nga kanang latayan man lang. Diya sa kuan, kanang paingon sa may tawag ni ini, paingon sa may White Beach, no? Diha bitong dapita, ang atuan ng gipakla at gipapuntana naman na ni kang Mayor Sammy, gingon nga doon na kuan, kining gahinan pa nag-budget, aron nga maayo ng dalana. So, atong panawagan sa Barangay Council, sa Tiguma pa ba na? No? Tiguma, then dapita, oh, good morning ni punong Barangay Sir Marchi Tampos. Atong yan yung lagon pohon, kung sa iya lakang na ining gibuhaton, bahay ni ini, salamat kayo sa pagpadangat, Ma'am Merly Templado. Vanex Sabamunga, good morning. Alan Dilapinia, good morning. Rodel Gilingan, wala gani kumapil, gipili raman good sa gubernur, ha? Dili po, guru gubernur, oy. Oh, kining hinabang hang, ato ang gihisgutan, kapag digabalkadas, kaya matawag ta, o gunsaman. Hinabang ni Alang Satanan, kato mga kulipikado. Oh, good morning, watching from Prok Malinawon. Good morning, Juanita Sasal Kadirantilaon. Good morning, Impalmado Tatsky. Good morning, ang Mayo Jununta, paubsan ang mga presyo sa mga palitunon, aron na maka-avail ang tanan. Naman kay binulan nga sweldo, dili kay ang among mga produkto ra sa bukid ang barato. Mauman, mauman ay looy kayo, naanad na ang uban, sir. Dawat og ayuda, kay dili sila mahago. Hulat na lang sa ayuda, ang sakit, kay gipili lang. Good morning. Imblar na Lynn, Giseline Bargayo, good morning. Sa may Poblasyon San Miguel, good morning ni Mother Ading Tora. Good morning, Mother. Oh, good morning dia sa Tanang Tagabanali, Tora family. Anyway, mamay dahil akong giingon, di ba? Nga, ang katawhan, wala man nagkinahanglan o gayuda. Labi na nga, moingon o ang tagaan o gayuda, kadto lamang mga kining kabos, di ba? Kundili ang ikinahanglan kapag digibalkadas, paunsa, makabaton o konkrito nga programa ang gobyerno, ilabi na sa pagpaubos sa mga presyo sa mga palitunon. Sumalagod o mga adlawa, ang presyo sa produktong petrolyo, musaka na pod. Gibana-bana nga, muabot o 10 pesos. Diba? Patubil na mo karon palang daan mga na nag-iyag mga sakyanan kay ug mga adlaw murag adunay dako nga kining price increase sa produktong petrolyo. So inana ba, no? Dili kay magsigilag ayuda kay ang ayuda pinili ra may hatagan, dili man tanan. Mayong tagtanan hatagag ayuda, masakto man kag income or makulang, pagangalan kay ayuda kay gikan man sa katawhan, kwarta man sa katawhan, nga ngay ibalik sa katawhan, so hatagi ang tanan di kay pinili ra, di ba? So mo ni atong gingon nga instead nga ayuda ang ihatag, pagbuhat og konkreto nga programa, ilabi na ning pagpaubos sa presyo sa mga palitunon. Oh, dili kay magsige lang tag-ayuda diring dapita. Ayuda nga dili pud mulahutay kay labi na pinili ra kabagtig kabalkadas bastilan. Mo ni giingon, hala sige, pamili pa mo og mga kuan, mga leader nga kana bang napuro lang ayuda kabagtig kabalkadas. Imbes ang programa para makahatag kaayuhan sa tanan, nahimo na mahinong programa pinili sa uban, di ba? Mo man ni ang atuang problema diri gud. Karong mga panahuna kabagtig kabalkadas, musugot mo sa dili. Mo magin ni sakto, mo gid po ni tinuod, dayag naman sa kadaghanan. Good morning ni Van Van Robio. Good morning, sir. Okay, good morning from DOJ Parole and Probation Office Regional Office 9. Good morning. Sa tanan taga kining DOJ PPA Mang Buntag, ilabi na ni Regional Director Ma'am Maritis Butchong. Good morning, ma'am. O ingon man sa tanan nga mga staff sa DOJ PPA, no? Sa Regional Office sa Balintawak. Good morning sa inyo, ha. So, morning, ang sakit lang gyud kayo pamation kabagtig kabalkadas, no? Sakit gyud kay pamation sa tuwa ba? Katong mga dunay middle class or di ba ka katong sakto gyud income nga wala. Igo lang sa pagbagulbol, no? Kay ngano man? Tungod kay lagi dili man qualified sa hinabang sa gobyerno. Pero kung buto na hunaon, dagko kay mga tax, di ba? Mabitaw na uban ang mga magtutudlo, magreklamo pod. Unsa naman ni oy? Dako atong sweldo pero pagkahuman kuan man po dagko pug tax sa BGM sa BGMP sa ato apong mga kining men in uniform and women uniform mao pod, di ba? Dagko sweldo, dagko pug tax. So mao na ato ang giingon, panawagan nato sa gobyerno hatagi og programa, konkretong programa ang katawhan. Ilabi na sa pagpaubos lagi ng presyo sa palitunon. Kaya mo naman eh, krisis man kang isigutan din eh. Mamagin niya ang ilang nagunang kining rason. Gumikan sa krisis nga sinatian, hatagan tong mga katawhan ng mga low-income families. Kato lang yun ay, sila lang yun ang apektado, mo? Or sila lang yun ang inyuhang gitawag tao gagikuan. Gi-prioridad. Ilabi na tong mga katubitong madala sa mga ayuda. Kay panahon sa eleksyon magamit, mamani ang klaro pod nga pagkasulte, di ba? Ayuda. Kay aron nga panahon sa eleksyon, moingon dayog gadunay utang kabubuton, kay kun dili tungod na nako, dili tungod ni tampulano, dili mo makadawat og ayuda. Mamani tinuod gyud kayo, di ba? Magutang kabubuton na dayon. Stilan. Padala pa mo. Alas 6:45 na tong oras kabagtig kabalkadas. Samtang sa bigas bahin atong ilusgutan ang garong buntaga diri pagyapon sa pagpanaguban sa ako nang gikaingon kabagtig kabalgadas no nga kagahan atong adlong Sabado gikalipay sa tuang kining tribal chieftain sa tanan nga mga IPs do leaders diri sa Zamboanga del Sur kabagtig kabalgadas ilabi na gayod sa tuang kining chieftain nga mao si Lucio Manda kabagtig kabalgadas Lucincio Manda ang ato ang kining tribal chieftain tungod kay sulod sa 20 ka tuig nga pagpagpakigbisog nila aron lamang nga makakupot or makuha ang titulo kabagtig kabalkadas sa ilahang nga sa gitawag og yutang kabilin, no? Hingpit na gayod nila nga nakabot kabagtig kabalkadas. So aniya ang tipik sa pamahayag sa ato ang chieftain na tribal chieftain, no? Bangat gukom si Lucincio Manda atol sa pagpakiginabi sa media ngadto kaniya.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
14: Regarding sa royalty fee, taas ni namo nga panahon nga gidiskusan. Una, amo gingi plano pag-ayo og asa dapit namo gamiton. Unang-una, lisod kayo ang magdawat og royalty fee tungod kay kami man ang maghimo sa plan paunsa dili man may sanksyon sa kuha. So naa sa mo ako among ayohon or dili. Pero kami sa IPS amo yung giplanuhan. Among gi-priority kay dili tanan matubag sa royalty fee na mo nga gikan sa TBI ang among panginahanglanon sa bayog. Just imagine 28 barangays ang amo ang claim. So ang among gibuhat nagpili ni katong pinaka importante. unsa nga project ang among unahon. Muna ang among napili, maugid ang pag-delineate sa muang ancestral domain nga mautong na-approve atong April 21.
15: So, kini ba siya? Kini ancestral domain approve, ancestral domain claim?
14: Human siya na-approve sa CRADCE, sa muang application, direct application nun me, wa may niagi atong CRADCE. Pag human sa approve sa CRADCE, nagsunod na dayon ang approval sa NBank, approve na sa muang CADTE. So, morning karon ang amo ang gibuhat atong April 21, pero nanayming pa min, ipahuay pa pat may kamay, kaoban po ang NCIP, formal na mong gipahibalo karong adlawa, nga kung sa mua sa subanan, among bisaya pagipadayag, nga approve na ang ato ang CADTE sa NBank. Although na apay mga tiwasunong ginagmay, para nagit atong sa mga dawat nagit na mo ang titulo, muna yung official na mo gipahibalo sa mo ang mga kauban. Maugin ni ang pinaka pulot dulo karon ano yung activity.
15: So, abot kamay na ang titulo?
14: Yes, sir. So, ang titulo, aya na ihatag formal sa central office gikan sa NCIP, humana sa segregation. So, ingana na ang proseso. Pero kami, formal naman na ang recognition para na mo, approve naman sa NBank. Titulado na gining lugar.
15: Sir,
14: ang total sa mo ang gi-applyan 25,000 hectares. So sa 25,000 hectares na pa may adjust katong sa mo ang joint management sa Zamboanga del Norte na 6,000 kapin. Sa Lakewood kay ning overlap man dili sa mo agi apil man na mog pasukod og pila 5,000 kapin og 1,000 kapin gikan sa Diplahan. So kay sila man ang nisulod dire. So inga kana may total tanan sa mo ang claim is 25,000 o katong mga na JMA na nga na-approve na daan before.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: So mo na pagpaklaro, kabag ni Gabalkada sa tuang tribal chieftain nga si Banga Tagukom Lucencio Amanda na ato sa pagpakikinabi sa Radyo Bagting News Team ngon man sa kining kauban sa PDI J Channel og 1 TV Philippines kabag ni Gabalkada sa niyatong adlaw nga Sabado nga diin na no sa dugay nga panahon sa taas nga panahon kabag ni Gabalkada nga ilahagay yung gipakigbisugan nga makuha nila ang gitawag ta og Certificate of Ancestral Domain na titles hingpit na gayod nga ilahang nakabot kabag ni Gabalkada kini pinagi sa pagpaningkamot sa mga tuang mga tribal leaders no dili lamang usab pinagi ni kining chieftain na Manda kundi li kauban usab ang mga uban pang tribal leaders nga ilahagay yung gipaningkamutan o gani matutpas ni kining ni chieftain na kumabangat Guko Mamanda nga dako ang ilang pagpasalamat ngadto sa kining TVI no ngano man tungod kay gumikan sa pagsulod matutpas sa TVI ilaha gayong nakabot ang ilahang gitinguha kabag ti Gabalkadas nga mahabuhatan o titulo ang 25,000 ka ektarya nga luna no yutang kabilin sa mga subanen diha sa bayog ingon man sa kasikbit nga mga kining kalungsuran og probinsya kabag ti Gabalkadas nga under sa ancestral domain.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa
0: katawhan. Samtang gipasabot usab kabag ni Gabalkada sa ni kining Bangat Gukom Lucencio Manda kung nangano ba nga sa tanan nga pwedeng kuhaon sa ilahang tribo nganong ang CADTE man ang ilang napili dili man ang Certificate of Ancestral kining domains nga kun CADTE no kundili nganong dili man CADTE kundili CADTE man ang ilang gipili ani ang pamahayag kun ngano nga titulo maoy gipili nga ilang nga maangkon.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
14: Nganong napili gid namo ang titulo? Tungod kay ang titulo, nakita na mo ni ang project generation to generation. Kay kung maghimo lang mig unsa nga project diha, unsa pa diha, kuana siya, mawala na siya in the future. Among gipangita katong yung benefited gyud ang generation to generation. Mo na ang amo ang term is investment. Kay balo may pagtitulado na ang usa ka ancestral domain, makompleto na ning document namo sama sa HDPP, daghan na ka mga development nga mosulod nga naa dire. Kaysa bahin-bahino na mo ang pundo sa royalty pay, ihatag naman na sa individual nga pamilya, walay lintunganay nga development in the future. Ang royalty fee na mo, 1% gina sa gross income, pero kanang 1%, kuhaan pa na siya o 20% tungod lagi kagikan man siya sa mining, automatic na siya deducted nga 20%. Kami, ga-attempt mi nga mo kuhaan ka nang ma-apply o tax exemption. Pero kabalo mi nga, wala na na mo ito gi-purso itong kuhaan ka nang tax exemption tungod kay ang 20%, mabalik po dito raman po sa toang national government. Kunya, makita na mo nga, ang gobyerno kabalo mi pag makompleto na nga mga document, daghan po mga project na musulod dire. So, motong wala na mo gipadayon.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigal sa katatawhan.
0: So, mo ito'y papaklaro, Kabagdi Kabalkada, sa tuwang tribal na chieftain na Bangat Gukom Lucencio Manda, kung nganong ang titulo ilahang gipili. Tungod kay makapahimulos nini ang tanan nga generation, hangtod pa ang musunod nga mga generation. O pinagi Kabagdi Kabalkada sa pagbaton og titulo, maingon tang daghan na unya mga programa ang musulod no sa ilahang kining lugar, sa ilahang luna, ilalom sa ancestral domain Kabagdi Kabalkada sa gipanaiyahan sa tuang mga kining kaigsuunang subanen diha sa Bayog Zamboanga del Sur. Kanya makita bitaw diha sa Bayog diha sa may kining kunakon, dipili, dipurihan. Dihang dapita Kabagdi Kabalkada, maingon tag asenso na kayo ang ilahang kining panginabuhian, ang ilahang pamuyo. Adunay mga katong subanen nga kaniadto nagpuyo sa mga hilit nga dapit ang karon kay ana-ana gipahiluna nga duol nagayod sa komunidad. No, aduna nay mga school bus ang atoang mga kaigsuunang subanen nga gibuhat tungod kay prioridad usab sa kining liderato ni Chieftain Bangat Gukom Lucencio Manda ang edukasyon. Kay pinaagi matud pa sa paghatag og edukasyon na maingon ta nga mabag-o ang kinabuhi sa atoang mga IPs no or sa atoang mga indigenous peoples. O gumikan Kabagdi Kabalkada no sa gipakita nga pagpaningkamot liderato sa atoang tribal leaders nga si Lucencio Manda, kini ang gidayeg usab Kabagdi Kabalkada sa atoang mga personay sa NCIP, pinaagi usab no sa atoang kining head sa NCIP Kabagdi Kabalkada, pinagi dunay pamahayag usab si NCIP Provincial Officer Marita Miniao. Ania ang iyang tipik sa pamahayag.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigal sa katatawhan.
16: Natubag ang almost ng panginahanglanon sa community because of his leadership. Silang si Titi mo ay idan. Silang nang duha. Kay ug wala ning duha, wala bay mo klaro, way mo timon ba? Way klaro nga mo timon. Paunsa na lang. So, it might be, masulti na to, history repeat itself. Just what had happened in Kanatuan. Nga sa ilang royalty, it was mismanaged, ang kwarta. So, kumusta man karon ang Kanatuan?
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigal sa katatawhan.
0: So mo ito, Kabagdi Kabalkada, no, ang pamahayag ni Ma'am Miniao gikan sa NCIP Provincial nga diin yahagayong nga gidayeg ang mga nahuman ba nga nakita niini kung unsa ba paunsa giyagasto ang kining royalty pay nga nadawat sa itong mga kaigsuunang lumad, no, gikan sa TVI Kabagdi Kabalkada, o gingon man paunsa na palambo o nakabaton o ilan na gayong naangkon na ang titulo sa yuta Kabagdi Kabalkada nga gipanag-iyahan sa tuang mga kaigsuunang subanen, no? So mauna nga pinaagi niini daghan nag mga makaingon tag nagtinguha nga gusto nga mo-apply alang sa pagmina diya sa lungsod sa Bayog, ilalo mga diya sulod sa ancestral domain sa tuang mga subanen, no? So mauna giingon na ni kining Bangat Gukom Manda nga wala nagpasabot ang ilang gitugutan ang TVI nga makamina sa Bayog, is musugot na sila sa tanan nga mina. Apan ni musugot sila kung ugaling kini adunay saktong dokumento Kabagdi Kabalkada aron usab no nga ang ilahang nga angayang makuha, ilahang nga makuha Kabagdi Kabalkada sama sa ilang nakuha no gikan sa TVI. So muna muna giingon ta nga pinaagi niini nga pagpaningkamot, dili na unya ba magingon ta nga daog-daogon nga tuang mga lumad nga kaigsuunan, no, atoang mga kaigsuunang mga subanen kaniadto ba No, ang atong mga kaigsoon ng subanen, kay mabuto ang ubang makatawan, kay ubos ra kayo ang ilahang kining pagtanaw. Pero karon, kay makaingon ta sagad kay mga edukado na kabagtig kabalkadas. Bueno, wala ko yung oras. Dili pa day kumiya. Good morning. Greet ko sa Zamboanga del Sur, province sa Parol and Provision. Sa office na ni Ma'am Clyde, Ma'am Audrey, Sir John Clark. Og labaw na daw sa ilahang regional officer in charge nga si Ma'am Amitis Butchong. God bless Radyo Bagting, gikan ni PO1 Van Van Robio. Good morning, Sir Van. Dagay salamat sa pagpaminaw. Og ingon man. Good morning po ni Marmar Francisco Buscas. Lakip na maing buntag. Kang Sinyang Kaliso, Rosalie Lumaca, Rosalie Dalripin rather. Sa tanan nga nagpaminaw, salamat kayo. Wala ko igong oras, hangtod na lamang sa ugwa pong adlawa. Dresdon Tulumanon ang bagtinga sa katawahan. May buntag ganyong tanan, alasay si Quintay Siete.
13: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan.
17: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
18: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
17: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Are you
19: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ugang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
20: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
21: Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, mula 7:02 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganian Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News o sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, titulo sa yutang kabiling alang sa mga subanen sa Bayog, Zamboanga del Sur, giaprobahan na sa NCIP.
2: Kapin 500 kaginikanan sa Pagadian City na kadawat og participation incentives at tara basa program.
1: Acting Battalion Commander Lieutenant Colonel Dakawi mapasalamaton ngadto sa mga tropa sa 1CMO Mahigalaon Battalion.
2: Sa uluhan sa balitang regional, 12 anyos nga bata nahagbong sa suba sa Davao City humang giingong natulod siyang kadula.
1: 7 ka mga high-powered firearms og 2 ka improvised explosive devices na recover sa Butuan City.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, House Prosecutor Redona nakapangutana kung dili tinuod nga mga tao sila Piatos og si Kuya kinsa may nakakuha sa pondo.
1: BOC nagpasidaan batok sa mga love scam, dili magpailad sa mga peke nga parcels nga giingong gitago sa customs.
2: Sa uluhan sa balitang international, kapin sa 100 ka mga panimalay ang naugdaw sa dakong sunog sa Norway.
1: Ebola sa Democratic Republic of Congo, mas paspas ang pagkuyanap orong komparar sa mga naunang outbreak sumala sa World Health Organization.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, DA usbawan ang palay buying price sa NFA o ipahunong ang rice importation sa Iloilo.
1: Samtang sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala o Venus Williams mag-uban pag-usab sa Mubadala DC Open.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, in session nga utanon girekomendar sa DOH ngadto sa ginikanan para sa mga bulilit.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, International Moon Day gisaulog sumad karong adlawa.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Yasi Pressman o Congressman Luigi Villafuerte engaged na.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kanato sa Pagadian Junior College.
0: BBC Bagting Balita.
3: Sa 76 isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o gabelkada.
0: BBC Headlines. BBC Balitang Lokal.
1: Human sa 20 katuig nga pagpakigbisog, hapit na gayod medawat sa mga sumanen sa bayog ang ilang dugay nang gipaabot nga Certificate of Ancestral Domain Title o CADT. Kini ang gikompirmar ni Bayog Tribal Chieftain Bangat Gukom Lucinio Manda. Human giaprobaran sa NCIP Commission in Anbang ang ilang aplikasyon sa CADT ni adtong Abril 21. Kay baluan nga ni adtong Sabado Hulyo 18, gipresentar sa mga tribal leaders sa bayog ang mga opisyal nga dokumento ngadto sa mga sakop sa komunidad. Kini nagpakita sa iniusang paningkamot sa tibok tribo aron makabot ang hapit na nga pag-ila sa gobyerno. Nagkanayon si Manda o salamang kini ka investment human gigamit ang pundo gikan sa royalty payment sa TVI Resource Development Philippines Incorporated kana TVIRD aron ma-process ang CADT. Gidugang panini nga titulo kon titulo ilahang gipili tungod kay ang makabinipisyo niini dili lamang ang sa karon nga henerasyon na apan lakip na ang sa mga sumusunod pang henerasyon sa mga subanen.
4: Ang titulo nakita na money ang project generation to generation, kay kung maghimo lang mig unsa nga project diha unsa pa diha kuna siya mawala na siya the future. Among gipangita katog yung benefited gyud ang generation to generation. Muna ang amo ang term is investment. Kay kay balo may pagtitulado na ang usa ka ancestral domain, makompleto na ning document namo sama sa HDPP, daghan na kang mga development nga mosulod nga naa dire. Kaysa bahin-bahino namo ang pundo sa royalty pay, ihatag namo na sa individual nga pamilya, walay lintunganay nga development in the future.
1: Samtang gipaklaro lamang nini nga gikinhanglan pa nilang i-finalize ang ADS-DPP kon gitawag nga Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan, uban pang supporting documents aron formal na nga ma-turn over sa NCIP ang titulo ngadto kanila. Matud pang Manda, ang CADT may ganghaan padulong sa mga programa sa national government sama sa MIADP kon gitawag nga Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. Gikinahanglan ang CADT og ADS-DPP aron maka-access niini. Alang usab sa mga proyekto nga may kalabutan sa minahan, kinahanglan paghihapon ang CRMDP o gitawag nga Community Resources Management and Development Plan. Samtang gipasidan-an ni Manda ang iyang mga ginsakupan nga kung walay saktong dokumento, mawad-an o binipisyo ang komunidad susama sa Gutalak sa Zamboanga del Norte, diin wala na ma-maximize ang royalties tungod kay walay CRMDP. Alayon nini na dawat usab sa Bayog Indigenous Political Structure kon IPS ang kompirmasyon na gikan sa NCIP ilalom sa bagong guidelines. Kini ang una nga pag-ila sa usa ka subanen tribe sa Tibuok, Zamboanga Peninsula. Sigon ni Manda, makapalig-on kini sa pundasyon sa tribo og makawagtang sa kalibog tali sa IPS og IPO kon gitawag nga Indigenous Peoples Organization. Samtang maghimo usab sila og ancestral domain tribal ordinance aron na ma-codify ang mga lagda o responsibilidad.
2: Samtang sa laing detalye, malampusong nakadawat og participation incentives ang Kapin 500 ka parent beneficiary sa Pagadian City ubos sa Tarabasa program. Ang payout maoy timaan sa malampusong pagtapos sa 20 kaadlaw nga parenting sessions diin gipalapdan ang kahibalo sa mga ginikanan bahin sa responsableng pagdako silang mga anak o paghimo o mas maayong palibot aron masuportahan ang ilang edukasyon. Padayon usab ang Department of Social Welfare and Development sa pagpatuman o mga programa nga nagpaligon sa kapasidad sa mga pamilya o nagpalambos sa kalidad sa edukasyon alang sa matag batang Pilipino.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, nagpaabot og dakong pasalamat si Acting Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi ngadto sa tanang mga tropa sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion 1 Seymour PA tungod sa ilang dedikasyon o kooperasyon nga nakatampo sa malampusong pagpahigayon sa ika-15 nga anibersaryo sa ilang unit. Matod ni Lieutenant Colonel Dakawi, ang tanang kalampusan sa 1 CMO dili mahimo kung wala ang paningkamot sa matag sundalo diin ang accomplishment sa batalyon resulta sa hiniusang trabaho sa mga personnel, administrative functions man o ground operations o uban pang misyon. Gidugang pa nga ang tropa sa 1 CMO managsamang maayo, hanas o abdik sa trabaho.
5: Lahat ng mga personnel dito sa CMO batalyon, sila lahat yung gumagawa ng mga accomplishment. I am just here to manage yung ating batalyon, give them guidance, but then the groundworks ay yung mga personnel natin na sila lahat yung gumagawa ng mga accomplishment ng batalyon. And I'm very thankful na yung mga katropa natin sa Maygalaon ay napakagaling ng mga sundalo.
2: Padayon ang search and rescue operation sa usa ka 12 anyos nga batang lalaki nga nadala sa kusog nga sulog sa Davao City River sa Barangay 76A bukana ni atong Hulyo 18, 2026 human giingong natulod siyang kadula sa daplin sa suba. Sumala sa imbestigasyon, nahulog ang bata sa suba o wala na makita human maanod sa kusog nga bulog sa tubig. May respondi gilayon ang Philippine Coast Guard Central 911, PNP, BFP o CDRRMO aron pangitaon ang biktima. Apan temporaryong gihunong ang operasyon pagkagabi tungod sa kusog nga sulog o kangit-ngit. Apan gipadayon kini sa dihang luwas ng kahimtang. Giawhag usab sa mga otoridad ang publiko nga likayan ang paglangoy o pagdula duol sa suba ilabi na karong ting-ulan.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, na-recover sa Philippine Army's 4th Infantry Division ang 7 ka high-powered nga armas, duha ka anti-personnel improvised explosive devices kon IEDs, maguban pang mga kagamitang panggubat atol sa duha ka military operations sa Agusan del Sur o Surigao del Sur niadtong Sabado. Lakip sa mga na-recover ang 4 ka M16 rifles, duha ka AK-47 rifles, sa ka M1 Garand rifle, sa ka homemade shotgun, mga magazine o mga bala. Sumalas militar ang operasyon na himong posible pinaagi sa intelligence information gikan sa mga kanhi rebelde o operasyon sa komunidad. BBC
2: Balitang Nasyonal. Gihagit ni House Prosecutor Terry Ridona sa Bicol Saro Party List ang depensa sa pagsabot kung kinsay nakakuha sa pundo kung dili tinuod nga mga tao sila Mary Grace Piatos, Melky Sikoya o guban pa. Kini may kalabutan sa anomalya sa 612.5 million pesos nga confidential funds nga gihisgutan sa padayon sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senate Impeach Court. Sumala ni Ridon ang mga ngalan nga Piatos, si Kuya Uguban pa, giingong himo-himo lang og walay birth record sa Philippine Statistics Authority. Iyang giinsister nga kining mga peke nga ngalan mao ang sentro sa issue sa confidential funds din ang House mo presentar og ebidensya sa pagbudhi sa pagsalig sa publiko sa sunod Miyerkules, Hulyo 22. Dugang niya ang prosecution gikatakda mo presentar o ebidensya sa pagpangawat sa confidential funds. Sumala ni Redon ang eksperto sa pagsulat sa NBI nga miingon nga pipila lang katawo ang mipirma sa kadaghanan sa mga acknowledgments receipt sa confidential funds mapamatud-an nga sadaan pag-usab. E presentar usab ang mga nakaplagana sa Commission on Audit CONCOA lakip na ang 73.287 million pesos nga gigasto sa OVP niadtong 2022.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, nagpasidaan ang Bureau of Customs sa publiko batok sa nagkadaghang mga kaso sa love scam. Din ang mga mangingilad mogamit sa ngalan sa ehensya aron mangilad og maningil og kwarta para sa usa ka parcela nga gingong gitago sa customs. Sumala sa BOC ang modus operandi kasagaran magsugod sa mga kaila sa social media, messaging apps o online dating platforms. Kung makuha na ang pagsalig sa biktima, ang mangingilad mo angkon nga nagpadala og mahal nga regalo gikan sa laing nasod. Pagkahuman usa ka official sa customs ang magpaila sa iyang kaugalingon og mangayo og bayad para sa gingong customs duties buhis o processing fees sa dili pa ipagawas ang pakete. Ang mga mangingilad mogamit usab og mga peke nga dokumento, tracking records og peke nga mga website aron ipakita nga lehitimo ang ilang scam. Giklaro sa BOC nga wala kini maningil og bayad pinagi sa personal nga mga bank account, e-wallets o mga serbisyo sa pagpadala og kwarta. Giawhag sa ahensya ang publiko nga magbantay, susiha ang bisan unsang kadudahang mga transaksyon pinagi sa official nga mga channel sa BOC og ayaw dayon pagpadala og kwarta aron malikayan ang pagpanlimbong.
0: Balitang abroad.
2: Ana na sa kapin kun kulang 100 ka panimalay ang gilamoy sa kalayo sa usa ka dakong sunog sa Drammen, Norway sumala sa mga rescue officials. Naputo sa baga nga aso ang lugar nga 50 kilometro ang gilayon sa sentro sa Oslo. Bisan pa sa kadako sa sunog, walay natala o namatay o nawala sa mga residente. Sobra sa sinta ka mga bombero ang gipadala para pagpalong sa kalayo samtang nagamit usab og mga helicopters nga nagsabwag og tubig gikan sa ibabaw para mapungan ang pagkatap sa sunog. Tungod sa kakusog sa hangin, paspas ang pagkuyanap sa kalayo og niabot kini sa kasigbit nga kalasangan, rason nga gihiklin sa mga otoridad ang gatusan ka mga residente.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nikabot sa 8 ka mga katawhan ang namatay gumikan sa drone strike sa Ukraine sa Western Russia. Pipilaw sab ka mga katawhan ang nasamdan sa nasangpit nga insidente. Sumala ni Tambov Governor Evgeny Pervishov nga naigo usab sa mga drone attack ang usa ka warehouse sa Kotovsa. Adunay 28 ka mga drones sa Ukraine ang napugngan sa Russia. Padayon nga nagpaalim ang nasa 25 ka mga katawhan human sa samdan sa nagkalain-laing parte sa ilang kalawasan.
2: Sa detalye sa balitang negosyo, gimanduan ni Chu Laurel ang National Food Authority nga usbawan ang minimum buying price sa wheat palagikan sa 17 ngadto 21 kada kilo sugod umaabot nga ting ani sa Setyembre. Sumala sa kalihim, tumong niini nga matabangan ang mga mag-uuma tungod sa pagsaka sa gasto sa abono guban pang panginahanglan sa pag-uuma. Gimanduan usab ni Chu Laurel ang temporaryong paghunong sa pagsulod sa rice import sa Iloilo gikan sa tunga-tungang bahin sa Setyembre hangtod sa katapusan sa Nobyembre aron malikayana nga moabot ang imported nga bugas panahon sa peak harvest. Gipasabot sa opisyal nga ang lakang kini aron masiguro nga makakuha og saktong kita ang mga mag-uuma gikan sa ilang paningkamot. Ang Iloilo sa katinubdan sa supply sa bugas sa nasud diin nagproduce kini og katunga sa rice supply sa Western Visayas og kapin 5% sa kinatibuk ang production sa Pilipinas.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Ang AB Gadgets at adunay lain-lain nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
0: BBC Sports Balita.
1: Makauban kon magkauban pag-usab sa doubles competition ang Filipina tennis star nga si Alex Yala o US tennis icon Venus Williams sa maabot nga Mubadala DC Open sa Washington DC. Lakip ang duha sa star-studded doubles lineup sa mga tournament nga pagtambungan usab sa daghang Grand Slam doubles o mixed doubles champions sa ATP o WTA tours. Una nang nagdungan o dula si

0: Alright, malipayong gipahibalo sa aktres nga si Yasi Pressman. Nga-engage na siya sa iyang hinigugma nga si Camarinesor 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Gipaambit sa magtiayon ng ilang social media accounts nga mga hulagway sa romantic proposals nga gipahigayon sa usa ka art outdoor settings. After 3 years, ilang relasyon, ilahagi yun, gituldukan. Unya kaning uban, mata na lang og 10 years, huwag gihapon gipropusan. Unya ibay no lang sa want man rang dailhan. Ako got yarn, agay!
1: Lagi na-surprise si Kamaringers, lahi may gisumpay.
0: Nakahilak siya ang kuan. Katong namo gud siya video niya. Siya ay engaged. Itani kuno sa wala mo kuan diha. Engaged na ko.
1: Ah, kabalo na ko. Ala katong imong gipili itong daghan king gatalay mo. Atong anniversary.
0: Abos.
1: So, mao na siya mga kabagting o kabulkana. Oh, kung naabda na mo pila ka tuig, wag yahapon mo gipropusan, di yahapon mo pakaslan. Ayaw na napili. Ah,
0: kay morang yahapon. Kay 7 years ra daw tama oh, na bulak yeah, na.
1: Niya mabot og 9 years, 10 years. Wala na, pero tinagyod kayo nang
0: kas. Ra kag kuan, no?
1: Oh, ilisan
0: na kag. Gali, isa lang kasimana.
1: Oh, isa kasimana rang nailhan, ilisan gyud ka. Mm-hmm. Mao gina siya'y realidad. Yes. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantos ng Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Naghanging salamat kaninyong tanan ang mga nakamonitor usab sa Radyo Bagting mobile application. Thank you so much everyone. O lakip na usab sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Mokatong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC Bagting Balita! Balita!
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Sad Celebrity Beauty Soap.
11: Sad Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
10: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
14: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
15: Kaman tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
16: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
15: Oo.
16: Uh-huh.
15: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
16: Ah,
17: asin?
16: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
15: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
16: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
17: Oo. Uh-huh.
16: Aha.
15: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
16: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
15: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
14: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Radyo Magbating.
0: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
17: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
18: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili kita maglangan kay ang oras bulawanon, ang panahon bulawanon. Ang akong kauban nga pinakagwapo sa tibuok kalibutan, giilugan sa tanan, giawayan sa tanan, o gihuwat sa tanan. Wa nay lain ang si Dodds Marson. Dodds, abanti na!
19: Yes, pagigala, kumusta og bayang adlaw? Nausab ka ninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Para nausab, maghatod og kasayuran sa tirag mga katawhan ning Dakbayan sa mga proyekto programang pangkalambuan ni Mayor Sammy Co. Og mayang adlaw usab sa tanang katawhan sambusuryan ang pagtimbaya gika ni Mayor Sammy Co.
18: Yes, ang kakuhan gikan din ninyo mabati sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Co, ang Pagadian City, pinaagi sa kusgan nga mga FM og AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuhu. Mapiya mapita sa kanulangon o pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Mga katauhan sa Pagadian City sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur, gikan kana ni Mayor Sammy Co, ang pagtimbaya lagbas na sa mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan unang bulyada.
19: Yes, bona mga higala, atong ipahibalo sa mga katauhan Pagadianon nga atong mga tourism infrastructure ning Dakbayan sa Pagadian, hapit na ang mapahumuslan o glauman karong mga tuiga. Mahuman na gyud ang mga major project ni Mayor Sammy Co, ang Tourism Infrastructure Project. O usa ka na sa iyang ligasiya nga ang Dakbayan sa Pagadian mailhan dito sa kauluhan nga adunay mga pasilidad nga susama ni Anang Puluyagan Beach Garden Resort o tourism boat nga purma og barko diha sa ato ang Baywalk o ang Palpalan Viewing Deck o ang ato ang Takot Lalas Scuba Diving Resort nga na diha sa White Beach o ato ang White Sun usab sa White Beach o daghan pang mga tourism project. Ilabi na ato ang Kindis Cave diha sa Manga
18: o sa Kindis ang Datagan? Manga Falls
19: o Manga Falls
18: diha sa Manga
19: o
18: ang Kindis Cave sa Datagan, Datagan.
19: O
18: Alegria Falls sa Alegria,
19: Alegria o mauna no mga tourism project ni Mayor Sammy Co nga daghan usab o naamis ni Ana, daghan usab og mga aktibidad sa tourism infrastructure project ni Mayor Sammy Co nga makadani og mga bisita o makabos usab na sa tuang pang-ekonomiya dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Unya kaning kuan ang scuba diving kung Takot Lalas Scuba Diving Resort nga na diha sa tuang tunga-tunga sa Lao diha sakop pa na sa White Beach kanang kada mga higala dugay na gid na nga sa city government sa kaniadto pa ng panahon pa sa mga mayor tungod kay gituyo na nga kinsa tong gusto mag-dive diha nindot kana og kuan sa ilalom ba na maklaro diha mga coral reefs ang mga isda din ha nga nindot kayo unya gibutangan gid ang structure ni mayor kay og adunay magpahigayon diha og mga nakadayang aktibidad labi na kanang mag-diving nga activity ana ay ka istanbayan ba mo na gibutangan niya og mga kanang structure nga mga project diha ni Mayor Sammy Co. O sana sa iyahang mga tinguha nga mga tourism project na disdakbayan sa Pagadian kay of course naaman tay dagat so aduna usay mapahimuslan ilabi na sa itong mga bisita nga maanhe din he kanya kana mga bisita ha mahulog mangina og pondo dre hayan nga makadungag og income magkabos sa ekonomiya ilabi na ang mga negosyante mga hotels og mga restaurant kay dire mangina mangaon kung manganhi sila sa Dakbayan o sa Pagadian. Manay usa sa mga proyekto sa mga mayor sa kada syudad o sa kada lungsod karang tourism infrastructure. Yang anong sawayon maginin nila nga mao mangina ang usa sa ipanghambog sa kada LGU sa kada probinsya nga kinahanglan ang usa ka lugar adunay mga tourism ta tourism infrastructure project laganan. At ito lang isample ang Bukidnon. Nganong kitang taga Sambusuran mangadto Bukidnon tungod kay gwapo kay ang development sa ilhang probinsya daghan kay manglaag ang bukid gihimo nila og view laganan unya kana dili lang kay owned by the LGU na sa province of Bukidnon, mga private entities na. So pinaagi ni ana nabulahan sila kay daghan man manglaag. So ingon ana pud si Mayor Samico, mabulahan usab ang LGU Pagadian og na adunay mga aktibidad din ha, din na sila manganhi kay ana may bitsasort din ha to atong sa dagat kadang takot lalas og gibutangan na og infrastructure kay ni gumahan og dive. Diha sila magtambay, so asa ninyo patambayon. So ingon ana ba, adunay mga laaganan sa itong mga bisita. Kay lagi, ang atong probinsya, di magaganahan og mga tourism infrastructure project, maunang wala sila pakialaman yung tourism, kaya di man sila makabenepisyo. Ang ilaha rin ako galing yung bulsa, ang ginahon na, nga makabenepisyo sila, manay klarong pag-aistorya. Ano, hilabdan mo yung mga tourism infrastructure, nga with or without resolution, mupatuman gud ang mayor ni ana kay maunay trabaho sa usa ka mayor nga usa ka sudad. Ilhon ba ang Pagadian City na scuba diving tourism mangadto ta? Ang ubang sudad mapuno ilang ipasigarbo ang mga turismo. Of course, naa sa dagat kay ang Pagadian naagoy dagat, di ga-develop ta og mga turismo nga naa sa dagat. O kan ba kanang utok gamiton ba? Ha? Maghimo tag mga tourism infrastructure kay ang Pagadian City na ay dagat unsaon pagka kanang kuan ba unsaon pagkapahimulo sa usa ka LGU ang dagat kanang mapahimuslan ba sa atong gobyerno. Naghimo si Mayor Samico og kanang Bulyagan Beach Garden Resort para kita di natamadto sa laing mga lungsod labi na tukuran dito gid maghuro tanan mao na nga og mahuman na atong Bulyagan Beach Garden Resort perting pagkapuhan na nindot kay na siya lang taon kay natay dagat at least makapahimulos pod ang LGU on and managed by LGU City Government of Pagadian ang mga resort nga ginahimo dinhi nga ang pundo ni ana o gadunay makabenepisyo ang dugang nausab nga income sa syudad sa Pagadian. Mao nay trabaho sa usa ka mayor ha, kasabot mo. Ayaw ginyo palabi og birasa tourism infrastructure project kay kamo diha sa probinsya. Wala mo yung huna-huna, unsaon yung pagpagwapo sa probinsya. Ang inyo ha, ang inyo kagalingon personal nga yung huna-huna, di na unsa naman ron. Top 7 poorest province, top 2 poorest province sa Region 9. Unya, bagsak pagid sa financial good housekeeping. Unya, bagsak pagid sa SGLG. Maunay, kalaki karon sa probinsya. Unya, si panghilabot din sa dakbayan sa Pagadian. Kanindo tra aga-agi si Mayor Samico, kamo, namoy na himo. Wa mo'y nahimo diya sa probinsya. Manay klaro nga pag-aistorya.
18: Mo nang gamay ra kay tag masaway makuhit nga isyu sa probinsya kay gamay ra kay inyong nahimo kana rang inyong kadalanan nga lagbas gikan sa langit paingon sa impierno. Unya kanang inyohang kuan niya mega gym nga maay na kay ipatimbang na mapuslan pa na sa junk store.
19: Oh, before mo manaway. Yes. Tarunga sa nabi humana sa na inyohang mega gym diha nga putaw nagbarog. Murang natayaan na, ipatimbang na lang siguro na para makasapi pa mo ana. Balik na sa tourism development. Development and promotion of Pagadian City as a tourism destination. Support for tourism events and tourism-related infrastructure. Maabitaw ng naay Department of Tourism kaya maay na nakatutok sa tanang mga syudad o probinsya kung unsay ilang ginahimo, unsay mga techniques nila nga napalambo ang kada probinsya sanatad sa turismo. Unya ang probinsya ilha manong sawayon ang tourism infrastructure project ni Mayor Samico may pagwa na lang gimugna ang Department of Tourism. So nautukan ninyo diha pagtarong mo ha kay murag mo na mao.
18: Na ligid po na mao atong balikan ning imong natakot lalas. Sa unang panahon hagilibkas naman na ni mo Dods plano na sa una-una pang sa administrasyon. Una, yes, plano lang ha, plano.
19: Takot lalas.
18: Wala nila ma-realize kay maglisod sila. Dili sila ka-calcula. Wala mo ka-architect sa inyong utok. Ana ba?
19: Kung saan pagtukod.
18: Saan pagtukod diha sa tunga-tungas dagat. Wala ninyo ma-architect. Wala ninyo ma-balance kung saan. How to realize that project? Nga pati man lisura ginamas tungas dagat. Lisod gina kayo po diha. Maghimo kag kuan kanang edipisyo or buildings tungas dagat. Kano sa pagguna mahuman tungod manggod kay ang dagat hunas taob niya baod pagyud kayo usahay linaw. Mao na siya makalangan sa usa ka proyekto diha sa dagat. Unya sa panahon nagyud ni Mayor Samico gistadihan Unya, kay si Mayor Samico, architect na siya sa dakbayan sa pagadian sa natad sa Miuras o programang pangkalabuan. Wala ko nag-ingon nga ang iyahang profession architect ha. Kay si Mayor Sami is engineering.
19: Civil engineer.
18: Oh, yan, engineering graduate. Mm. Dayon, wala siya mo board tungod kay nabisi sa negosyo. Maunay insakto diha. Pero architect siya sa natad sa Miuras o programa sa dakbayan sa pagadian. And that is why na-realize niya even ang usa ka project nga kanang makaingon ta taman ranas handoraw taman ras imagination kay lisod kaayo sa pagpatuman pero napatukod niya diha sa tunga-tunga sa dagat ang paghimog edipisyo kana
19: yes,
18: siya
19: kung aduna kay kuan ba kung aduna kay eager bitaw aduna kay gusto nga magbutang jud og structure diha kay mao na akong gusto ma-realize man gud na pero sa kanang kalabay man gud nga administrasyon murag taphaw lang ba. Mao na nga wala gin himo nga structure nga gibutang kaning gitawag bitaw nga istorya nga kung may kung sa to
18: oh kanang kung gusto ka daghang pamaagi
19: oh kung gusto ka daghang pamaagi so na realize ang atong tourism
18: kung dili ka gusto daghang rason
19: hmm. Oh mao na nga istorya ba unya kay si Mayor sa ko gusto magunya nga butangan og structure diha mao na nga dugay na nag-insist ha takot lalas scuba diving kung takot lalas diving sa una oh, sa una pag ginang panahon
18: na, ato nang kuan yod sibya og atong ang ipasabot sa kanan nga sa administrasyon gyud na ni Mayor Samico. Tungod kay si Mayor Samico dili lang kay dream. Kinahanglan na siya ay damgo din pagatumanon. It's just a political well, well to do. Kanang dili lang bitaw sige istorya kinahanglan ang istorya maoy naay sunod nga aksyon. Istorya ka, dayon ay aksyon. Dili kay siging istorya, siging istorya. Dili po ni nang sigilang aksyon, siging aksyon. But ninyo diha. Dili na siya mao. Eh, well, tanang mga tourism infrastructure projects ni Mayor Samico din sa dakbayan sa pagadian nindot na kaayo. Ang uban, ang human, ang uban, wapa. Wherein, ang ato ang mga tourism students sa Pagadian City in Pagadian City PCIC, Pagadian City International College, ang ato ang Bachelor of Science in Tourism Administration students, ang nagpahigayon sila bag-uhay pa lamang dods o pag-tour sa within Pagadian City sa tanang mga project, mga infrastructure, tourism projects ni Mayor Samico, o gilang nakita. Kung unsa kaanindot yod ang Pagadian City, and then ilahang gibansay pod ang how to be a tourist guide no sa ato ang mga estudyante sa PCIC. How to be a tourist guide, ngadto sa mga nagkadaiya nga mga lugar sa Pagadian City, nga diin adunay mga tourism destinations, infrastructures, nan karon. O wala pa tourism project sa Mayor Samico. Unsa naman lang ang atong mga estudyante sa tourism, asam sila mo paingon? Nga wala man po'y adtuan sa pagkakaroon din sa ato sa Zamboanga del Sur. Asam na ko na kaadto kung istorya sa tourism projects din sa Zamboanga del Sur. May pa'y maadto siguro ka sa Zamboanga del Norte, sa Misamis Occidental.
19: Bukidnon.
18: Ato sa Bukidnon, nga to sa Cagayan. Ah, may mong anion sa Pagadian sa Zamboanga del Sur.
19: Ubang probinsya.
18: Diniras Pagadian City.
19: Yes, ubang probinsya nagkamulo o develop sa ilang tourism infrastructure project nga on and managed by the provincial government. Unya nalibog ta diri sa probinsya wag gyud turismo sa muna diha. wag gyud turismo nga gidevelop sa ato ang mga kuan kadag ko ang leader sa min tawo na puro sa widen sa kuan sa kagamhanan ang lokaling dakbayan sa pagayon kuno wala na himo kadagarag na himo ni Mayor Samico klaro og tataw mao na lagi nga nagpapiyong-piyong ang mga dili buta nga klaro kaayo og dayag nga grabe ang kalambuan sa dakbayan sa Pagadian.
18: Yes, okay.
19: Marag so, na ilang sultigod nga kuno ingon ani dinya hilabdan ang mga tourism infrastructure project og mahumana. Pertinggi gapuhan na, maamis gyud mo.
18: Oh.
19: Kunya nga to ang palpalan viewing deck, gamay na lay kulang.
18: Makaingon sa tag, makaingon sa tag tourism project po ng kuan Robinsons kay kada oras to at punta dito. Hurot atong kwarta. Salamat Mayor Sami sa pagpahurot sa kwarta namo mga taga, mga pagadian noon sa Zamboanga del Sur ug kanait nga mga dapit. Tuas sa Robinsons firme. Una gula ko na yung Robinsons. Ah, naunsa mo. Ligasiya na ni Mayor Sami. Dili yes. Na iya ha.
19: Oh, dili na iya. Private na. O, iya yes. Na yung pasulo dire. Para ang mga pagadian noon makatrabaho para adunay mga panginhabuian ba. Nya kamo usig himo ninyo. Taas kay pagbati incident sa probinsya. Nakahatag ba mo og saktong panginhabuian sa mga katawhan? Wala kay inyo ha, puro sa ayuda nya. Pila ram na kadlaw sa kadlaw mahurot man ang ayuda. O, ang kang mayor sa Miko, sustainable livelihood para sa tanang mga katawhan.
18: Yes.
19: Adunay mga trabaho, mabitaw na ang Public Employment Service Office kada bulan nga mag-hiring para ang katong walay mga trabaho nga sa busuryan makatrabaho aga dunay income kada bulan.
18: Exactly. Muna, so ingon na inilabdanon gid kaamusta na no? Kamera pa wagi minang kilabot nimo. Ninyo riha. Madam Damen, usap pugka.
19: Kaya mo pusing panghilabot. Trabaho asa na inyohang Coliseum diha nga natay-an nga putaw. Kumusta naman na giingon nga sige magtrabaho, sige trabaho. Sige pa nagtrabaho.
18: Sige trabaho
19: sa imong bago. Atop.
18: Oh, ingon na na siya, hilabot tapon mo sa pamana. Nga ang pamana is a private or kuan entity kana. Dili na gyud sa kagamhanang lokal dinhi sa Pagadian City. It's a government owned and controlled corporation na siya. Dili na siya iya sa kanang LGU Pagadian City, pero makahatag og suggestion, recommendations, makapatawag ang LGU. That is why ang Pagadian City sa una pa lang paglingkod ni Mayor Sammy last 2019 sa iyahang first term pagbalik pagkamayor sa Pagadian City, giuna gid nang patawag ng PCWD. Dayon karon nagpamana na sila sa unsa nilang mga pamaagi nga aron mahimong ang tong patubig sa dakbayan sa Pagadian dili lisod. So here comes now pamana unya nganong ang LGO gid taos Pagadian pud ang inyong pasanginlan.
19: Atoa ninyo ang pamana nganong si Mayor mag inyong pasanginlan anang pamana nga wala man siya control and power ni ana. Oh, ang sa operation na ilahan na sa pamana. Oh, ngano mo na ngano uli agas? Di ata pamana. Di magayong yung ngo ni Mayor Samico. Nga dili man siya nang di man siya tagian ang pamana no sa good town mo diha eh.
18: Oh, yes, oh, dili tagian
19: ang pamana naning kamot sila karon nga og nga dunay mga walay mga agas ilaha ginang gi giayo gidan ba kay nagsigig pang boto na ilang mga tubo kamulog ayo kamulog kubkob ana mga kadalanan nag roadway din niya matapiktahan ang mga tubig dayon ipang ilisan tanan og bag-o tanan mga pipe tubo gipang ilisan na tanan manay mando gid tagya sa pamana para mahapsay atong serbisyo sa tubig dinis dakbayan sa Pagadian. O kani puguro sila wag uno sila agas mao na nga ila na pang gibirhan ang pamana gisayat pag nila si Mayor Samico paghilo mo diha. Buang naman siguro mo.
18: So ingon ana insakto gid na siya ingon ani ingini ni ang mga patubo nga gipanglubong dinhi sa kanang mga kayutaan sa Pagadian aron na lang gay tubig mga mudagayday moabot dinhi sa atoang syudad gikan sa bukid. So that was din that time kumahinumdum pata ni former late mayor Ben Araw sa dili pa siya ni atong panahona unsa patong mga panahona pa panahon pa nilang former mayor Filimon Bahares. Nanay patubig ang Pagadian City. Dayon, pila pa man kabuok tawo ang Pagadian City, pila pa may populasyon ni atong panahon sa Pagadian City. So gikan lagbas sa tinubdan sa tubig, paingon ni sa syudad, dili dako kaayo nga tubo. Ang gihimuan at disinyura pod sa populasyon o gagidakon sa dakbayan sa Pagadian ni atong panahon nga diin daghang tawo. Unya, it took time for how many years? Hangtod karon more than 50 years na diay ang tubo nga na ay atong gigamit dinhi sa dakbayan sa Pagadian sa maong patubig. Mao, nga gisalo karon sa pamana ang pag-ilis na sa mga tubo. Tungod kay liman kag 50 ka tuig na kapinkon kulang ang maong mga tubo, so ilisan tanan. Gidisinyo na pong karog ilis, kadto na pong mga dagkong tubo. Kay gikuana siya gitukma sa populasyon, sa katauhan, sa dakbayan, sa Pagadian, og pila nakabuok, og ang tanan halos mga barangay sa Pagadian City, puno na sa residente o sa katawhan. Mao nga ang kanang pamana po, nagkadipo-dipo po na sila o pag-disinyo na po, unsao na po ni ang mga tubo nga gipang kuan, gipang kanlang,
19: yes,
18: kanabitong lakuan ka doon, magkalot pa kas tubo nga. Gagmay kayo, ilisa na po
19: ni mo. Kinahanglan mag-ilis ang dagko nga tubo, kay daghan naman nagamit, unya, kinahanglan dako na po ang volume sa tubig magamit, kinahanglan po dako ang tubo para dili mang buto sa kakusog sa pressure. Muna, ginahimo karon sa pamana, nga kamulo sila og kalot, ilis ng daan ng mga tubo, kay ang buga sa tubig kusog naman kay daghan naman gid ang nagamit niya.
18: Yes.
19: Makita man gid nato nga progresibo ang dakbayan sa pagadian kay na short as tubig. Mao na nga gipasulod ang pamana para mapaningkamutan gyud nga ma-address gyud ang kaproblemahon sa tubig water system dinhi sa dakbayan sa pagadian. Ug karon gakamulo sila og trabaho. Nay mga portion nga walay mga tubig kana nangita na sila og asa dapat ipaagi kay kuan magud buntod magoning pagadian. Asa nila ipaagi ang tubig do sa babaw nga bahin nga maagian og tubig ang ubos nga bahin dinha kana inyong gipangreklamo sa mga barangaya. Oh, ato mo sa pamana lagi. Ayaw mo di pag-ayong sa city government o pagadian kay dili na trabaho ni Mayor Samico. Si Mayor pwede makasuggest pero ang oversee, ang implementation or the implementation officer ang pamana kasabot.
18: Oh, sila recommendations, recommendations, suggestions ang mahimo sa pagadian city local government unit pinaagi ni Mayor Samico. Dayon ang pamana na ang magtimbang-timbang kunon sa ilahang final nga pag-ahimuon ni ana. Well, kanang matud pa sa atong nasairan within 5 years sa pagunit sa pamana na anay improvement sila. Mm. Karon man gani na anay mangani improvement nga wala pa 5 years, no? Na anay improvement kay sa among lugar, sa inyong lugar dod ang tubig dili ingon nga kada adlaw
19: gyud.
18: Wala'y palong-palong inyo, pero sa mua, mupalong pagyod siya. Pero nindot dyan na siya ang serbisyo, ikumpara sa una. But within 10 years, matod pa sa pamana, diha nagyod makita. So it's a long-lasting process pa dyan na. Oh, yes. Muna, diha. Niya, salamat kayo sa pagpaminaw. Happy listening. Diha, sa Purok Mangga, Badali. Pinaagi sa Purok President, si Ondo Virgilio Castel. Matod niya nga the other day adunay disability parade tungod na sa kung ano PWD ko na persons with disability month celebration dinhi sa siyudad sa pagadian dili lamang sa pagadian city kun dili national kana di na adunay po yung mga kalihukan ng atong mga kaigsunan nga adunay mga kapansanan. Well, makaingon man pud tag kitang tanan may kapansanan kana ang mga bata nga bag-ong natawa babianay mga ngipon uni ang mga dagga mga ang mga bata ang to na sa mga dagko ng mga tiguang naidta na nag mga ngipon. Well, that's a disability
19: niya gina na po nila isipin na po hilabtan nila to ang infirmary hospital
18: labta na po
19: ginilang pagdumot no kay murag nakuyawan ni sila ba kung malibilan ang hospital ni nanay hospital ang dakbayan sa pagadian niya kamuda sa probinsya na may hospital nga kagulayong tinukod wala.
18: Unsa to, hinay ang development hinay sa infirmary. Hinay ang development.
19: Og bintaba mo magdugag pundo, hata og kwarta, intended lang sa infirmary, dali na unta na mahuman. Manay klaro nga istorya, di kayo sawayon. Dugay kayo ang pundo, hinay kayo ang development sa infirmary hospital. Kamo, namoy katabang? Wala ra ba may katabang?
18: Kamo, namoy hospital? Bisag usag kahaliging giugbok? Wala. Asa nang hospital ninyo?
19: Dagang priority si Mayor nga gipang budgetan, di lang kang infirmary hospital. Ga padayon na siya og trabaho hapit na mangina na human namalit pa og mga gamit ana gibadjeta na siya daghan pag proyekto si Mayor Samico sa kada ka barangay kay ingon sila nga wala may turnover kayo ang si Mayor Samico sa kay mga project. Si Mayor Samico dili na hambugiro dili para ninyo nga bisag dili inyo ang project hala picture dito aron ingon i credit sa inyo ha. Si Mayor Samico dili ingon na kagarapal oy.
18: Oh, dili ingon dili project dili sa pareha, building.
19: Oh, dili pareha sa inyo ha nga mga baga og nang dili inyo inyong dili inyong project magpa-picture-picture para alam inyo ha. Dili yung nana si Mayor Samico.
18: Okay,
19: ang maka-witness niya na ang yes. Mga tao nga na yung mga proyekto sa kada barangayan.
18: O, oh, kana asa ng kuan? Legislative building diya sa my city engineer's office.
19: O, oh, diyan ko nila. Malikon,
18: papilitan ninyo yung heart-heart nga po. Maluwin lang tanin niyo. O, oh, may gani kay nauwaw siguro mo.
19: Hilasan mga gani si Mayor Anang. Magbutang diha o kanang maghilasan magaya siya anang pintalan nagkuro orange para aron ingnon iya ha. Masya ganahan gani ang taan.
18: Tanang mga kabarangayan din isdakbayan sa pagadian nga pila na lang kabarangay na ang barangay halls diha nga dili o oh, dili po pakauwaw lang uroy mo. Oh, pintalan pula. Inyo
19: diha. Dayon aron ingnon nga ilang hinimo. Day. Kung pagtuon po mo og pagpasalamat sa mga taxpayers.
18: Yes. Unya ang pagadian city
19: raba. Di ang kono ninyo.
18: Yes. Pintal-pintal mo mga puwa sa mga barangay halls. Kay ba mo kang kinsa ng kwarta? Kwarta na counterparting ang nahiputabo na. Kwarta sa barangay o kwarta sa kagamhanan dinis dakbayan sa pagadian. O kanong maabot ko din taong kwarta sa probinsya diha, bot-bot ninyo. Ingon ana ang tinuod nga istorya og mga panghitabo dinhi sa tuang Pagadian City og lalawigan sa Zamboanga del Sur unsa hinay ang development sa infirmary. Yes, tungod lagi kay ang Pagadian City alone nag-inusara ang kagamhanan ni Mayor Samico nga nagpahigayon sa pagpaningkamot pag financing niya na himog financing niya ng maong infirmary din ang kagamhanan ra sa Pagadian City ang nag-ako-ako ni ana unsa may nahitabo asa dayon yung kwarta tabangi pud unta probinsya madamdamin ang sa first district nga congressional fund
19: oh mayon ra ba sila nga ayaw kamo taga Pagadian ay kamo palabig saway sa probinsya oh kamo taga katagkuan mga pulahan di ang suporte ay mo palabi og saway sa Pagadian City. Kay Capital City ra ba ang Pagadian City sa probinsya unya ulaw pug kaayo nga i-compare ang probinsya nga poorest province.